ere ke le bohe mosebetsi mmoho le nna ponto tsumane ke mo tlile hantsi a thala etsa se wa se ratang ka tsebetsa rona tshebeletsong ena e ratwang nanong la dia roropa ho tloha horeng ya leshome le metsimedi fitela hona jwale tjena horeng ya bobedi ena nako ke ya ka le wena motho e motle hore le rona re tere thale se ya le moyeng ha ile mino ona e tla ba mantle etsetletse hobaneng ke tsho ke tla tlhoka ho fetsa ona motho e motle ho tloha hona jwale fitela horeng ya bobedi ya boraro hore nya boraro ke tla ditloella ke fe moeti wa rona ya tswakileng ka makgethe mino monate wa amapiano tshebeletsong yena o tla re pepa obane ke a mo tshepa ho fitlhela hore nya bone ha ke tlabe ke o fa sebae hore o tsose ya ratwang ke wena a kete ka letsatsi le ha e la tswalo ka jeno ke a o kopa tle ha re ka sebedisana mmoho ho na le moo re tla finyelela teng ha re kopele ya kete kang letsatsi le ha e la tswalo ka jeno metsotsong e mashome mararo ka morago ra ya bone e tla ba mmino monate mmino wa koriana o ke tlang ho bapalela ona nanong lena la hawa mme e tla ra re fitlha hore nya bohlano be go otla ka lengwe lefatshe metsotsong e mehlano ka morago rra ya bohlano e tla ba matshidiso ge tla tsamaya ka ona o fitlhela metsotsong e leshome ka morago rra ya bohlano mme metsotsong e sa fediseng pelo metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago rra bohlano momamedi o motle e tlabe le lenano la rona lampolele le Thabiso Maferika gobane a ke tsamaye ke le mong ka jeno ke tsamaya le mosebetsi mmogo le nna abuti Thabiso le ka jono re tla ithuela tsebo metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya boraro o ntse o sa lebale hore diteng tse e tlhaletseng ka mahetla tse e tsaetseng bekeng yana e re e furallang motho yo motle ho tla ba monate jwalo ka tlwaelo nanong lena la gao la ditheoa dikalaneng tshebeletsong ya le CDFM mme mehlano metsotso ka morago rra ya bobedi tshebeletso ke ya batho go bapalela pine monate no ties mona re eteletswe pele ke tshego a tsheeditswe ke Kim Monada a re je ka tsebe re je monate tshebeletsong ye ratwang

0: Ao sheba tsubana kwa ha metso tsumo tshwe motle ke mashume ma bedile metso me hlano pele ho rra ya rona borra re ntse re le moho o ma metso nana la haola ditheo di kalane eng tshebeletso nye ratwang le seri FM ere ko fetse ona hle motho e motle tse hlaletseng ka mahetla tseo tse dintsa tsona ke di boneng di etsa hala tsa tsinga la maobane le benkele le le holo la Woolworths ka hare ho na ya Afrika Borwa le hlokomedisitswe ke seponisa sa na ya Afrika Borwa ho latela maemo a ntseng a rena a diphuputso hore ke le leng la mabenkele le shejilweng hore diumane boholo di hlaha ho lona mme tabena e batla e le tlhoba boroko haholo provinceng ya Gauteng le provinceng ya Freistata mme tabena e phamisitse ditsebe haholo ho seponisa sa Afrika Borwa ebile kopo ke hore bana ba lebenkele lena leo ke seng ke ile ka le hlalosa ba lokelwa ko eketsa ba tshireletso bakeng sa go boloka bareki ba bona ba bolokehile ka dinako tsotlhe. Tse dintse ipetsang pele border management ba madiboho ba ile ba tleha ho tshwara he ba sebeditse ho tshwara dikebekwa ka dithethefatsi tsa boleng ba 1 billion rand. Le di buang lane la Bay Bridge wena motho e motle ha o kena ka rona ha ya Zimbabwe ka pa o tswa ka rona ya Zimbabwe ke mo ba ile mbatle ya o tswa ga dikebekwa tse neng di tshwere di thitefatsi tsa boleng ba 1 billion rand hele me ba re ba ntse ba le letsholong le leholo la ho hleka batho ba kenang ka dintho tse tshwanang le tsena ka rona ya Afrika Borwa mme ba tlaetsa bonnete ba hore ba jwalo ba llelwe ke ditshepi. Taba ya baahi ba tswang dinaheng tse ding ba keneng ka rona ya Afrika Borwa ntle le ditokomane tse felletseng momamedi e bonahala e ntse e hlwa matsatsa. Ke bua tjena hobane seponesa se ntse se atleha diprovenseng tsa rona tse fapafapaneng ho tshwara baahi ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa ba keneng ka hare ho naha ena ntle le ditokomane. Jwale ebile e se e le mpe haholo hobane ba bang ba baahi ba naha ena ya rona ya Afrika Borwa ba se ba inkela molao matsohong e leng se sa dumellwang. Lekgotleng la dinyewe ka kwano ka Peter Maritzburg le ile la fana ka taelo ho mmasepala hore a dumelle baahi ba naha tse tswang ka ntle hore ba tswele pele ka tshebetso bao ke ba nang le ditokomane tsa hore ba be teng ka rona ya Afrika Borwa ebile ba na le ditokomane tse ba fang tokelo ya hore ba tsamaise kgwebo tsa bona ntle le mathata. Fela ka morao ba mmasepala o fane ka dinotlolo ho beng batso ba mabenkele itse ba fihla mabenkeleng ya basetšhaba se se iphile thepa ya bona ebile ba sentse le meaho eo ya tshebetso. Ke tsetsa etseng ka mona ka Peter Maritzburg wena motho e motle provinceng ya KwaZulu-Natal. Re ntse re shebile maemo a petrolo, maemo a moruo ka mokgwa tsa matsamang ka teng ka rona ya Afrika Borwa. Ke tsatsing la labone mo rileng ra utlwa bana ba South African Reserve Bank ba hlalosa hore taba tsa repo rate di batla di nyoloile ka diperesente tse 25 ho tla beha maemo a moruo maemong a phahameng ka tsela e tshosang ebile baahi ba batla ba tshwenyeile bona ba e sale hore e be jwale ho ho giisa kae ge le baahi ba naha ya Afrika Borwa ha re tla ntlheng ya moruo ka kakaretso. Ee, e giisa kae ya ho phahamiswa ha repo rate? Ho hlakile hore re tlamehile re tiise meqaleba motho e motle re sebedise tšhelete ka tshwanelo ha re ya mabenkeleng jwalo ka ha batla itlaleya ka jeno kgwedi e fedile. Mokgatlho o pusong wa African National Congress o tiisa maqama diprovenseng tsa ona tseo e nang le taolo ho tsona haholo dimmasepaleng momamedi e motle ba leka ka hohle ho hleka hore dintho di tsitse hobane o bonala ka nnete ho na le ho kgwehla ho hoholo ka hare ho dimmasepala ka rona ya Afrika Borwa. Ke atla
1: ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso Dr. Tumi o tlhopise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs e ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo o ka tla le lelapa metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za one stadium one sound 100,000 hallelujahs mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
2: Masuku o le seri
0: ntsere le mohona na o kila haula di la di thewa dikalaneng tsebeletsong ye ratwang ke wena le sedi FM ke ne ke sa hlalosa go mogatlo wa African National Congress o kene ka matla di province nna tso hletsena tse robo mo bana le taolo teng di masipaleng ho etsa bonnete ba hore ba hleka bobodu ba lukisa maemo wena mo mamedi motle tsena di bona hetse ka mane ka emfuleni me ka emfuleni mona mo batlusitseng majoro wa phethahatso wa emfuleni e le mohlomphesi po gatebe ba ga a ko eme hanyenyana gabane eso o kotlo dula fatshe ge batle mothemong a tla etse mosebetsi huduma mo ka dropong ya City of Johannesburg mo mamedi motle mona teng ho batla ho le boima ka thata hobane masipala o ile a tlameha hore o kadime tjhelete e ballwang ho 3.8 billion rand bakeng sa ho lokisa maemo a motlakase le ho beha maemo a ditjhelete maemong a matle ka ra City of Johannesburg. Ho hlakile mmamedi e motle hore ho batla ho nyolosetsa dimasipaleng tsa rona mme ha se qalo re bona mokgatlo ona wa African National Congress o beya batho ka thoko tshebetsong. Mongodi kakaretso wa mokgatlho ona e le motlhomphe e fikileng Balula o tlhalositse harabeke gore ba se ba beile batho ka thoko tshebetsong ba ba kopa o e tlwelelang le maemo ao le nang le ona a tshebetso mme ba santsane ba tla tswela pele ka morago ba bang ba bona ba hlaye lekgotleng la kgalemo la mokgatlho wa African National Congress mme o bona le ka ka dintho di tla fetoa mo mamedi e motle pele ge ya dikgetho mane ba bangata ba tlae ba dutse fatshe mokgatlhong ona wa African National Congress ba ga ba tlheka gobane dimasepala tsa bona tseo ba nang le taolo o tsona di batla di senyeile di bodile bona ba ga e sale. E re ke ne ke di kgothometse le wena tshebeletsong e ratwang ke wena lesedi FM e leshome le metso e supile metsotso pele ho hora yane ya rona boraro ke itse re tlo ithuela tsebo nna le wena kajeno.

0: ya tsama metsotso motho yo motle ke leshome le metso mehlano pele o hora boraro ke ne ke re ke lahlele taba ke ena. Lefapha la thuto e phahameng ka hare ho naha ya Afrika Borwa le eteletsweng pele jwalo ke mohlomphehi Ronald Lamola le ile la fumana tsheollo e matla palamenteng moo ho neng ho botswa ka taba tse amanang le NSFAS. Ee, ke baithuti ba ka fetang 165,000 bao ditokomane tsa bona kapa tsona disetifikeiti di tshwerweng ho latela tjhelete eo ba e kolotang ya NSFAS. E ba atlehile dithutong tsa bona ba ile ba fumana tshehetso fela sekoloto. Potso ke ena momamedi e motle ke lakatsang hore o ko nthuse ka yona ka jeno. Le kutlwisiso mohlomong o ka mpha wena ya e ba mohlomong o na le yona tsebo e felletseng ka taba tsa NSFAS jwalo ka batswadi. Bao re tsebang hore bana ba rona ba ile ba fumana tjhelete ya NSFAS. Na kutlwisiso re na le yona ya hore e ne e le tjhelete ya kadimo kapa re ne re e fuwa? Ke ne ke re re e hlakise e hle e hlake ka jeno. Kutlwisiso ya rona jwalo ka batswadi kapa le rona jwalo ka baithuti, taba ya NSFAS ha re tla ena ho yona, na re ne re utlwisisa hore ke tjhelete ya kadimo kapa ke tjhelete eo re e fuwang mpho fela je hore re ithute? A ko thusetse hle motho yo motle o ko mphe hlakoro la gao ke ko utlwisise hantle. Mohlomong le wena o ntse o batla o latlhaile kae kae, re ithuela tsebo nanong le e ratwang ko wena la gago la ditheo dikalaneng. Nomoro wa ka mohala ke 086 3084 Na re ne re utlwisisa gore ke tšhelete ya kadimo kapa ntse re re ke tšhelete ya mphua fela Basotho. Jelo ba ile ba mokena ke ena palamenteng mohlomphehi Ronald Lamola e le ga ba mo botsa gore na o ile a senyeya kae gobane re bua ka dibilione tse 59 tseo lefapha le dintshitseng bakeng sa baithuti. Dibilione mo mamedi. Le potso ke eno a gore na ka nnete ge le baagi ba naga ya Aforika Borwa ga re ke re e tobeng taba ena ge tlwelele o na re thibelekana, na kutlwisiswa rona e ne e le gore tšhelete ke ya kadimo kapa e ne e le mphua fela? Gobane ke moo jwale ditokomane di tshwere tsa bana ba borona ba atleileng dithutong tsa bona tse phahameng. Re ke tla ke utlwe tlhakogo la gago motho yo motle. Nomoro ya mohala ke 086 3003084. Athe ya WhatsApp nomoro mo o ka latlhelang mopikisha teng ke 079 758 5066 079 758 5066. E le shumile bitso o mo metsotso pele go ra ya boraro e re ke kopane le mosotho wa haeso ke yona o teng mohaleng. Mamedi kgotso. Ke phetse ha monate mme o phetse? Ke a leboga. Mme? Ke mametse nkgono.
1: Ntate Mahloko wa tseba nna go ikisisa ga ka ga e ne e qala ntho re ne re e tseba gantle gore ke tšhelete ya kadimo goba di ne di le pedi nthone di tsamaye e le bazari e gantle sa pataleng e le yona ena NSFAS. E ne e le jwalo gobane ke tseba gantle go na le batho be bang itse ga ba qetile ba bang ba ne ba e pata.
0: Jwale ka jeno ke tsena ditifikeiti tsa bana di kginwe go thwe ba patale tšhelete e ba e kadingweng. Ba bang ba batswadi ba re atšhe gona ne re nagana gore ke bazage.
1: Aa, ke ithabisa fela magala ntate, re ne re ntse re e tseba gantle le bana bana ba gona ba e tseba gantle ntate.
0: Jwale o nagana gore ke eng se ka e tswang kgono?
1: Ahai, wa bona jwale go bima ka lebaka la gobane di-certificate tsena di, wa bona e le ka baka lokolela bana di-certificate bana ba fuwe mesebetsi ba tsebe o patala tšhelete e
0: gobane ganke eno jala ga ditshwegwe ga ba kgone o fumana mesebetsi
1: e jalo ntate
0: ba bangwe ba di fuwe ditifikeiti ba nyametse ka yona
1: ko go tsena le bona ga bana follow up e strong
0: o ga bana follow up e strong
1: ee
0: ba tlamehile ba ba kena-kene
1: ba tlamehile o ba kena-kena ne ntse ba ba kena-kena ntate
0: ba senye ya kaeje
1: management
0: mme a re ba le gotlala tsamaiso ke bona ba nang le bothata mme ke ya leboa
1: ke lebohile ntate mas
0: ke ya leboa motswadi tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela
2: captain ma captain
0: ke ka ra batho
2: mokaptene ke phetso pele
0: mosabotsa ntse re ya gotsana
2: ganyananyana mokaptene o bane tšhelete a bana ba tlame ba ifumane bena o putwe kwalo morutwana a kgone go itsmaa ka kotlolokakotlolo o na le gore e mepote kwane mepote bothata ke bona bo bokaptene
0: fela go ifumana ba ifumane morena ranteba
2: re
0: a dumelelana gore ba ifumane
2: ke bathata ba batla profit esale dubazar etsele kadimo
0: ke yona taa ke yona ntho ke batlang gore re utlwisise nna a re ne re tseba gore ke tšhelete ya kadimo ga se bazar
2: ba applyela ntse ba tseba mokaptene tšheletele wa gotlisa ke mokaptene ke ka oo pele o ifumana o tshetšhwanna e ka bane ke ne ke le le ka ka rona palano
0: ee ke dumelelana gantle le wena mona ga a dumelelana le wena bothata ba gao ke go fela batho ba sokola ga ba tlamehile ba fumane tšhelete ya NSFAS ga ke go tshwa jalo
2: eya mokaptene
0: ee jale ba bangwe ba bona ba ifumane bana ba sokolang ka jeno ba tena ba sokola gobane ba ifumaneng pele ga ba so gotlise ba bangwe ba bona ebile go thata go ba gotlise ke yona mo ke yang teng ba bangwe ba bona ba go entsweng diphuputso ba sebetsa fela ga ba sa dikena tsa NSFAS
2: ke molao o tlamehile gore ga o sebetsa jelo ka morutwana ga o tata go sebetsa ntle botse kona mosebetsi o tshwanetse o go sha tšhelete nao ya gore pele o pola stick gate o be wa e patala pele ga ke bona le phoso mokaptene mongwe otae godisa jwa o sa sebetse ba le stickgatetsero
0: mono ke nnete mono ke nnete ke dumelelana le wena jale ntho e nngwe e utlwisang botlhoko le rona jalo ka batswadi ge ile ga nna ga dumelelana gore ae tekena ke tla tekena le nna jale le yena motswadi motlhang a seng a na le bogona ba gore a ka lefa kapa o thusa ngwana o lefa ga a sa dikena ke a dumela se malapa ka otlhe malapa a manga ntse a batla putla-putla ka mokotla mo na go le thata maano go le boimanyana jale ba bangwe ba nang le bogona ga ba sa dikena
2: a bonete bona ba tlame le bone le contracte mo na go apela mokaptenetamehleena ke ta ifumana ga o ifumana o kata ithuta sekolong o sebetsa jale ka motswadi ka bobela ka ngwana e mongwe lena bobedi ba na a sebetsa santse tšhete le gotleletsadigotlisa mokaptene e jalo yona
0: morena ga ntheba ke a leboa bona gabaneso
2: tanke mokaptene
0: eithada tshebeletso ke lesedi mmamedi dumelatlhe mmamedi kgotso
3: disestisa
0: dumela ntate le kae
3: abdipapitshwere papieng saltsang boike ditone
0: kamohlomphedisa batsane bua le nna ngwaneso ko mametse
3: Tshoja ko mametse.
0: Mhm.
3: Taba ke ano mane hodimo mane. Tsamaiso.
0: Tsamaiso.
3: Kala mono e tsa tsamaiso ya NSFAS.
0: Mhm.
3: Ya bobedi ntlhaka ke ena na ntate Mahloko. Diforomo tseno kapa dikopo tseno di hlalositse ntho e nngwe le e nngwe. Ha ba ne motswadi ha tekena le ngwana a tekena. Re tekena re na le bonnete bo felletseng. E seng re sa tsebe. Re tseba gore tšhelete ena ya dithuso e tshwanetse e gutle taba ke na na wena ntate Mahloko bopaki ba ntho ke buang ka yona gopola gore tsamaiso ya ne ya pele e tlositswe boto e na a tloso
0: ee
3: gobane go le ga fumanela gore go na le manyofonyofo kae kae godimo mane ntate Mahloko go na le batho ba sa etseng mosebetsi wa bona ke tlo etsa motlhala ka nthong yane nnyane fela lefapha lena la SARS kopa tshwagelo bitsa fela lebitso leo ba kgona go tseba ga o ile wa register wa mosebetsing e le gore o ne o ntse o na le nomoro yane ya SARS ba kgona go tseba ke ka gona matsatsi a mangwe batho ba bangwe ga ba ya mane go SARS mana ba fumana gore bane ba ya kolota go ba nntse ba sapatane empa sa se yena o tsebile gore bana ba sebetse ntate mahloko bana ba rona le batswadi ba rona ba e ka re ga re sebetsa ga re gotlisitseng empa taba-taba ke gore godimo mane go nna le batho ba sa etse mosebetsi wa bona ga ba ka ba etsa mosebetsi wa bona ngwana ga a qetile sekolong ebile a sebetsa mosebetsi wa ona a ithutetseng ngwana ke a o bietsa ntate mahloko e mongwe ga ka etsa mosebetsi wa ae bana bana ba tla kgona go patala tšheletetse
0: ba tla kgona go gotlisa tšhelete bothata ke
3: tsamaisojalo ntate mahloko bothata ke tsamaiso godimo mane ntate mahloko bona gona jwale kena bana ba ne ba kgonneng go thusa ba thusitswe ntate mahloko bana ba bangwe ga ba kgone go thusa gobaneng gobane ba le ba bangwe ga ba gotlisetsa ntate mahloko ba tla thusa jwang baneng ga ba gotlisetswa
0: ke nnete ke nnete ga baneso
3: ka nnete ntate mahloko ke a itebola ntate
0: ntate tšhabasane ke a leboa ngwane yeso ke tseo hemo mamedi re ithuela tsebo tshebelesong e e ratwang ke a tseba o na le maikutlo a gawa nka thaba ga ka kang go ka tšhekeletsa molaetsa mane nomorong ya 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 ke gona mo o ka tšhekeletsa molaetsa wa gauteng mo mamedi o motle mamedi kgotso ntate
4: ke pedi
0: o sa botsa ntse re ya khutsa
4: sabata tiri sibi ya kenge se pro
0: utlo hantle he utlo hantle ka mono ka ka monyakeng
4: a ha ntse bua ntle ke masu
0: ga ba neso
4: e ne ke re yutse mo la ke ke ntate e butima na mera sin roga la mosa
0: o ke ya leboa wena ga ba neso nna ha ke bala mona ba ngotse gona dira mola
4: e ke sa matshabi kwa na gona le
0: ke ke sa le morao wena ngwana so ke yena ka nnete wa tsa ba engotsi walo fela ha ke ya leboa ka ho ilukisa ga ba neso ke ya leboa
4: thank you ke ba tsho
0: ke ya leboa wena maikutlo ao ke a feel duma taba e
4: maikutlo ga ke a hore ke ba tsho ke re ka nnete motho mo dimo ha lo etsa dintho le di foromo la o thuso o sign em o bala pi hona o signela e e e e e wa e tiba hore ha o e suwe sa nile wa tiba na go di ka mora o ke di feeling ba no e re yetsa e ka reng ha re tiba la ntse re tiba empa e ha e se ile ba no ke botha go mathata sa etsa e ha ke le re kopa fela go fela mo khumo ka etsa e lukise ka tsela e tiba le mo se lona o fumana ke sa tsena ga ba ai ha ile nga tsa tsela go tlhona go etsa ba tsedi ke ba e patale mo khumo percentage e wale ke mane mo ile ngore yena e batla fela gore e ke e se bua ka dikgoleng tshotho nka re jalo fela ke ba
0: ke a leboa ga bane so ke leboela tshwaelo ya ha o duma taba tsena
4: thank you ntoba so
0: ke leboa ho mena hane le se di FM dumela
4: ke mala papi
0: le kae
4: ha mona ke le kae
0: re ntse re ya
4: eh ya se
0: bua le nna taba ke tsena
4: botlhathe ba rona sa se re batla mahala
0: eh
4: ko mahala ha
0: se ma binde jalo bolela jwa jwa
4: ke a bolela ha se le mahala le mthuli tsing hlong tsa go gore pakila ka wa o fa ntho ya go wa o thusa ga o na matlhatlo o galelang kapa o lakatsang
0: go gotlisa
4: o batla fela ga e tla go wena empa go naanela motho mong ya ka mane gore le nna ke thusitswe e re ke go gotlise ke gore o kgone go thusa motho mong ga o ka sheba matlhoko bothata botsamaisong nna ke batla go beya bothata odima motho a tsamaisang dintho go batla gore le tshitswe haholo boo ga o na ka sheba dipalopolo tsa batho ba fumaneng tšhelete ya NSFAS empa ba le siko dikolong tseo empa ba fumane tšhelete ba ya ntlong jeo ke batho ba bangata gampe bobodu ke bona botsentseng ke tle go rona batswadi wa tseba ke itshokolela ngwana o kopa thuso moo go kopiwa thuso e se go fiwa thuso go na le phapang ya o fiwa thuso le phapang ya o kopa thuso o kopa thuso ngwana gago pantile tse o tletsang teng a ke o a saina ka saina bona o thabile ona ngwana o fumana thuso nka le o dula fatshe o bale o tlisise gona o saina o ditlama ka eng ba ikanne batswadi empa ka jeno e ke a ka se bonaa bana ba ikama e ke a batla metse ke matlhoko bothata ke bogodisa mme o batla mahala o bona mahala ona he bothata ngwana gona ke mahala a gore ntho ngwe le ngwe ke mahala mmuso wa rona o lasa ke lata la ka hore la o sa go lopata di sebetse tsa masipala o sa go lopata la ditse di tlakase o lo iwo di tsa ka fuwa mahala jwa ke impulse ma tshelta grant go go tsapela 100 grant o masipala ka ba sa fitlana
0: Fapanya kwano tseo ke di tshweringa ka pele go nna ka kwano fela ke le bua go mena ha ne gabane Jesu mamedi e re ke tle ke tiise taba ke ena taba yena ya go fanwa ha chelete go bonala e nna mme ka hare mmuso wa rona ke bua tsena go bane ona mmuso wa rona o ile ntsha chelete ba lwang 179.6 million rand ba ke sa o thusa borragwebo ba ba nyenyane ba di spaza shop le hona mo ke go ba thusa ba re ke financial support jwale e khutlela nthlenyane sa tswa bua ke mabinda hona jwale tjena hore nthla ke ya mahala di ntwe seletsa mahala hona jwale bona batho ba o ka jeno re ba lwantshang re batlang ba tswe ka rona ya rona Afrika Borwa ba bang ba bona bana le ditokomane ba rumme rona ba aibana ya Afrika Borwa hore re lo tikina hore tshelete di fuwe rona ba tle ba tsebe ho dinka ho rona ao bathung na ka nnete re le ma Afrika Borwa re ka gona ke sena yona tax shop ke be ke lo ngodisa ka mabitso a ka hore chelete e fuwe Abdul se ke tsa mohlala fela ke se etsa halang se re se bonang se etsa hala mmuso ona o ga e ke fa mahloko mona a tsebe ho qala tax shop ya hae ge bone hore na o sebetsa ntho tsa hae jwang ge tle re tsebe ho khutla nenneng ge re mahloko ha maemo ke yana hengwa diso wa utlwa hona jwale tje mmuso re re fana ka 179.6 million rand bakeng sa ba aibana ya Afrika Borwa hore ba qale kgwebo tsa bona ho sane a di ka khutla mo bese ho thwe le fa he gile ga o thusa ke kgwebo e phahami ibile re a bona o ya kae khutla he ha ona yona o ifile ntateng yeo ya ne a hlangkwana ge bana ba mang he qetellong ke ne ke be a fela o dumata foleta bena ya NSFAS ba ne ke tlhoba boroko mo mamedi e motle batswadi ba bangata ba batla balla seboko sena sa haisale le bana ba bona ka ditokomane tse tshwerweng ka lebaka la ho selefe kapa hona ho hloleha ho lefa tjhelete ya kadimo ya NSFAS ke mathata a kobo ya kgomo wa para

0: Ntate mahloko taba ya nnete ke ya hore batswadi le baithuti ne ba tseba hore tjhelete ena baithuti ba e ka dingwe ba tshwanetse ho kgutlisa, empa he ho bohloko ha ditifikeiti di tshwerwe. Taba kgolo ke hore fela ba mpe ba mmuso o ba lokolele tsona hore ba thole mesebetsi, ba tse ba tlo patala sekoloto seo sa bona. O bua le morutelle ka te mara ba state moshate kuno state.
1: Ntate mahloko le kae ya re teng? Ntate mahloko tjhelete ya NSFAS pele gwane e ne le tjhelete e ne e kgotliswa, empa ka mora moo ile a tšhintšhiwa ntho eno ya ba tjhelete ena ya NSFAS e sethe ke tjhelete fela e sa kgotleng. So mothating wa jwalo tšhelete ya NSFAS bana ga ba sa e kgotlise, ntate mahloko. Ga se bona, ke go ya ka government ke yone e tšhiwa jalo. Ga se bana ba reng ga ba sa e kgotlise, mara gona metlheng ya gona ga kena sekolo re la ga e kgotlisa, ntate, ga e patala ya ba e a tšhintšhiwa ke government. O tshwa gore mothating wa jalo ga re bua ka NSFAS ke tšhelete e seng e sa kgotliswe, ke yona fela taba eo, ntate mahloko. Ke a leboga.
2: Gabaneso, ke a utlwa ntlha ya gago, ebile ga e mmakatse. Fela potso e batlang e ntshwagiswagisa tlhogo ke gore ke mona tšhelete e ya tlhokwa. Palamente ebile e botsa motlhomphei Manamela gore jwale e kae tšhelete, gobane ke ena e tswile. Ba tshwere ditifikeiti, ba tshwere di-degree tsa bana ba rona di tshwerwe ka lebaka la tšhelete eo kutlwisiso ya rona. Le ha ore ke mmuso o fetotseng dintho, ke mona mmuso ore di sekebe tsa tswa pele tšhelete e lefshwa. E lefshwa ke mang gobane mmuso o itse go latela polelo ya gago, Gabaneso? Ke ne ke tla moo
3: kgotso DJ Sticks ntse ko mabetse ka SABC Plus app e le mosebetsing mona Fixburg ke di ya omarabane ka mmino o mannate apepape. DJ Sticks nna ne ke tseba e le gore bana ba thusiwa ka ditšhelete, e re ga se ba thotse mosebetsi ba sebetsa e be ba e patala tšhelete e ba thusitsweng ka yona. Empa he ga nke tsebo re na e la felela ka etabe eno DJ Stick. Nna le ke bona go le molemo gore ba fuwe dipampiri tsa bona ba kgone gore ba thole mosebetsi, DJ Stick. Ga se ba sebetsa he ba kgone gore ba patale tšhelete eno e bang ba thusiwe ka yona. A re o renya botshelela dipapi danko.
4: Ona DJ Sticks o phelile botwa. Imali eNSFAS yimali mboleko yesixhosa, yimali mboleko fanele ka usebenza uyibuyise ukuthi kusasa izonceda abanye. Yayibona yimali efanele incede isizwe, mayibuye phe tata umahluku kwabo abase besebenza. Yimali imboleko, ayiphisanwa imali. Imali uyayiboleka uphinde uyibuyise, DJ Amen.
5: Dumelang tate mahloko, ke a leboha ntate. Ke Thabiso ka mona ka Nokutuku ka mona. Go ka ba betere gagolo batho ba bane sefase ga ba ka thusa le bona batšha bana ka taba ya mosebetsi, gobaneng ka nnete gae kgona gore ba tlo dula gae mona fela ba ntse ba tseba gore ba kolota morago kwana e tlo ba mathata. Jale go ka ba betere ba ka thusa ka mosebetsi le bona ga ba tswa fela sekolong ba tsebe gore ba na le maticšhere makana ba fe mosebetsi. Danke, ke a leboga.
6: Watsa yona sefase e patetse di-ghost tse ngata because administration ya teng ga mosebetsi shame yona ga uetse ba etsa bona dipokotshwane tsa bona ba tla ba tšhentšhe go ke lano le leng gape.
7: Ntate mahloko ke mosiamozolo kgotso, ke a tseba nnete ya tlhaba ena ya ka e tlo ba thata gore e ba due voice note gobane ntate Blading Zimande ga a na le mo NSFAS a sebetsa teng o nkile tšhelete ya bana a ba e fa motho wa tendera, a e kenya tendering ya motho. O tseye motho wa tendera o batla profiti moo, and-e mmuso o ne o sa ntsha tšhelete eo foro go be le e ntshwang ya profiti e ile go patala motho wa tendera. Profiti eo ya motho wa tendera e patetso ke go bana e se ya go swa bana hana ke o thubana ba kolota tsamaiso e hudi mo mane ne batho ba e di mana so re ha ba etse mosebetsi wa bona ba dikele ba ja tshelte ya bana ba NSFAS ene ya patuwa ntwe na o qeta o bua ka yena ba e pata ha o bona tsuwe ho ba ya e mong hape hape o re a ska ba bona la go nkile tshelte ya mmuso ya bana ba e kenya tendering ha sa mo ba e kenya ba le bangata le ba khotsi ba bona mo
8: Ntate ya utlwala puo ena NSFAS. E nna ke na le mathata ngwana ka ha sale a qeta sekolong, ha sebetse, ha thole mosebetsi. Ngwana o dutse le dipampiri tsa hae ka tlong. Ngwana ha sebetse. Ke mathata. Bana bana ba dutse ha ba thole mosebetsi e ba e baletseng. Bua le mme ana matatiela mona. Ne ana rama sedi matatiela ka mona ka matatiela tsekeng sa popopo
2: metsotso motho yo motle ga bo e sheba gantle tshupana kwa gangwe ke metsotso e robong ka morago rra ya boraro go bua nnete mamela manane wa tshebeletso le sedi ka o qolela lenano la jwale ke nako mona mo re henahenanang le tsona taba tse amanang le NSFAS mo le mananong a ditaba o tla ikutlwela hantle ka mokgwa o ke ntseng ke bala ka teng ka kwano wena motho e motle ke nnete diphetho di bile teng botong e laolang taba tsa NSFAS mit boto le yona e fumana taelo ho hlaha ho lefapha ka hodimo mane parlamenteng tjhelete ya NSFAS ke tjhelete ya kadimo ba engotse jwalo ke e thusang baithuti ke ka hona ho kekeng ha fuwa bohle tjhelete ya NSFAS mo mamedi e motle ho shejwa malapa ka ho fapana boemo ba bona mme ke tjhelete e tobang kapa e sebedisetswang ntlheng ya ho etsa leeto la moithuti dithutong le be bobebe diphetho le ha di bateng yona e ntse e dutse e le tjhelete ya kadimo ke ka hona ba hlalosang le mona mo mamedi mo ke balang teng hore jwang kapa jwang tjhelete o lebeletse hore moithuti a tla ikgutlise e seng batswadi boithuti a tla ikgutlise jale bothata bo setseng le rona ke hore na re ne re na le kutlwisiswa re kena tabeng tsa NSFAS ebile re tekena ge le batswadi re tekena ge le baithuti hore mo ke tjhelete ya kadimo jale bona kajeno mangolo a bana a tshwerwe di university ng ka o fapafapana ka rona ya Afrika Borwa ho batlwa tjhelete e balwang ho 59 billion rand hore tjhelete eo e gutle mohlomphe imanamela o emele monna matineng ha tsebo rona o qala kae o ya kae ke ka hona o ileng ha nkuwa qeto ke lefapha la thuto hore ha re ke di eme di botse ke bone hore rona re tswa le jwang ke tsena mmamedi ke di bala kwana ke di tshwere ke ntse ke phetla mona di eme jwalo he wena motho e motle e le shumele metso mmedi metso tso hantle ka mora ho raro re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM ke tshwere melaetsa kwano ntumelle ke ifitise mmedi e meraro DJ Sixa bothata ke ho tlwaela dintho tsa mahala ha o ka dingwe gutlisa ke phetho ke tu ke re thabile tsholo mongata ba tsena ke yena a tshikileditseng molaetsa motho e motle o mo molaetsa kuona Dumela moramahloko khotso tshelete ya NSFAS ke tshelete e arutsweng ha bedi hona le bazagi le ya kadimo ke nnete ke yena ya hlella le mona ke ile ka gutlisa 25000 rand ya kadimo ka qeta ka tswa ditabeng ra se batli Ernest Monaune o ka kwano ka mafahlaneng le teng tshelete ya NSFAS ya bazagi mo mamedi le yona tla o qaka o keke wa kadungwa ho feta diranta tse iketetse magolo tse legolo kapa diketetse mashumi a mahlano ho thwe ke ya bazagi eo bazagi ka tlase kwane ka tlase ka ofa 15000 ba re ke bazagi ba ka ofa 30000 ba re ke bazagi ba bang ba kadingwa yale ne ke re ne ke diphetle matsogo dumela NSFAS ha e patalwe ke ya batho ba dikojwana di mahetleng bazagi wa ikgutlisa tjhelete ya teng e nngwe ke hore ke self-funding ebe sekoloto se se holo so di university di batla chelete ya tsona mongata batse ke mang ke Moses ke Bramos Bramos ke a leboa ke fumana molaetsa wa hawa o mo molaetsa ko reng go tsonta tematsuho ke ntate buti manamela ke a leboa hle re lukisetse taba yeno ke leboa mina hane ka tshwaelo ya hawa me ke ke ntse ke bala emeng kwano a ene emeng ke a bamamedi ba reng ge ntse re dutse mmogo re mametse nnaneo la gaola ditheo dikalaneng tshebeletsong e e ratwang re ke tle ke gopotse fela molomo ditaba lena ke laka le wena nnaneo le e phelang la ditheo dikalaneng go lesedi FM
9: diakgala mo sampid e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Supreme Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.

ele shumile mitso mekano mitso tso hantle ka mara ho raro motho mo tlhage mo ho nna no ke la hao di thewa dikalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM re ko le bo hehle mo mamedi mo tle ha re ntse re le mo ho nna no lena la hao la di thewa dikalaneng tsebeletso nga ina ya le sedi FM tswaelo ya hao e bo hlokwa le ka nnete mona mo re ithuela ntsebo le wena ile nga feta ra re re lukise mono ke ya le boha ke ya le boha Yeah, you look at me that way. DJ Nazo, Uri Tswakile, Kama Khethele Ti. Ama Piano Mix.

re go fetsona wena motho e motle nna no lena la hao la ditheo di kalaneng he ha di fele tsona dingata tsentseng dietsahala ba ithuti ba babedi ba lelekilwe University of Stellenbosch kamra ho ba kene phapusing ya ho robala ya emong wa ba ithuti ba nke thipa ya hae jolo ka bethe le dinthwana nthwana tseding tsena tsohle di tlisitswe ke hobane ba abane papa di nyabolo itse ka mga papa di abolo di ntho tsa seketsa tsa makatsela yeo ba ne ba lipile ka teng ya ba banka thipa ya ngwane mong ba ra e hlopha sa hao se shapilwe ditumelano ne le ho go tlolefe jole ka ge eno o sitilo ko lefa ke bana ba sekolo ee ya ba banka bethe banka le dinthwana nthwana tsa haetsa bohlokwa Siponi sa province ya KwaZulu-Natal si etsa boipiletso ho ba ganni ba dinthoronto ne ke re ke ifitise na e bohlokwa ha ho lu jwang ba ganni e le bona ba ntse ba sututsa dikoloi motsotsong wa jwale hona le mogwanto ka pa boipelaetso bo bona hetseng bo le teng ho ba ganni ba bangata ba dinthoronto mme ba kopa ba ganni siponi sa province ya KwaZulu-Natal hore boipelaetso ba lona ha e be ba kgotso ge be le tshebedisano mmoho le basebedisi ba bang ba tsela Go hondre tlo dula majwana ge tsebe o rarolla a kae bang iteng li etse boipelaetso ba lona ka tsela ya khotso ke sponi sa province sa KwaZulu-Natal ne ke re ke hlekefe wena mo ganni wa Toronto roro we la ha re ke na mo hantu ngona wa rona ha ge etse bonnete ba hore ge etsa dintho ka tsela e ne pa hetseng e seng e tla sitisa ba sebedisi ba bang ba tsela ke kopo ya sponsor sa province ya KwaZulu-Natal se ring se tla dula sentse se fadimehile mebileng ya province ka kakaretso

0: Dumela ntate Mahloko. Ke kopela lerato ra Mathubane, ke moradi wa mme Puseletso wa Mathubane. Ke kopela le motho ke ena skimo se a simi sa Oris. Ka mona ka Boksburg o lomisa, ke re ba gole ba bona tse ngata dilemo. Ke mo mafoko matera ka mona ka Boksburg o lomisa lapeng ke bothabothi magoneng moreneng. Thank you.
1: Kgotso DJ Six, o petsa ngwana mme. DJ o etsa fela, a re mo fe polasa tsa ya sapheng. Ha ke re happy birthday go pontsho molapo ka mane ka David 10 ke re kgapogapu ya matlhonolo tsofetseng tledi matele sekolanyane Clocolan Nowness London tanko
0: gona ntetse matlhoko re tele ka ntetse ka mmino ga o monate ke semoira lenono mo nne ke a lebotlhene ke keteka maobane ka tsa dilemo tse ngata-ngata le kopa modimo
2: Baba lampo ka ntshireletse ke le bantate mahlo. Ba DJ Steve Scott. Ba re go pele mo radio a me le mana se nkwena. Bona go la DJ Steve se laborar a ka khono ke na ja go kobela DJ Steve. Captain ma captain. Mo captain a nke ke ka man ka botsabelo ka mani. Go hula rapulane mo tsamaya ke motswalo wa ka e moholo ka mo ka botsabelo. Ke re a gole a bodile mo tsedi tsengata a ba a tsowe o kopela ke mo rena rante ba ka mone ka chima thank you captain ma captain ke a leba mokapteni
3: shaba tsupana go bitso tsoe mashume a mabedi le metso e robong pele go hora ya botlhano re ntse re le mmogonane o ke la gao ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le CD FM bongakanani ke lebitso la pina bongakanani ke msa wawa tshebeletsong e ratwang le CD FM ke a tseba bakganni ba ditekesi se le letsuile tlhe gabanetse so le tla reng ka re le lebise mesebetsing ya rona e fapafapaneng bang ba rona ba gutla mesebetsing le se le malala laotswe bakeng sa gore pepa le re ise malapeng ke a le tshepa le lona gabanetse so bane le tshwere moruo wa naga fela ge ke kope jolo ka le ntse le lukisa makoloi ya lona a re ke le lekoleng mabidi a makoloi tlhe ke a kopa ee re tla nakong ya maria moo bagolo ba rona ba seng ba tlhalositse ditsebi gore nakong ya maria mataere ga se ga kalo a bane le mathata a makoloi ya rona ka lebaka la gobane sekontiri ha se chese jwalo ka tlwaelo nakong ya Maria. Ke seo ditsebi se re tlhalosetsang tsona wena motho e motle. Jwale ke a kopa, tle sheba mabidi a koloi ya gago pele o nka leeto. Taba e ya gore mehla e bentse re emiswa ke balwalwa sepetepete ka lebaka la tamatitse. Ho lekane tle, ke a le tshepa. Ke ka gona a ke re le tshwere moruo wa naga. A ke le re sebetseng ka toka jwalo ka bapalami ba lona le rona. Ee, le re sebetse ka toka le kenye mataere a phetseng a tla re pepa ao re senang go ba le letswalo le a re palame koloi tsa lona. Le tabe ya balwala sepetepete a ba etse mosebetsi wa bona ke nnete fela ba seke ba re emisetsa mataere ana ao re ntseng re a bona le rona gore ke ditamati. Aue le tle gabane tseso.
4: Ntate Mahloko, dumela ntate, dumela kgosi. Ke kopela botlhe ba golang ntate ba be le letsatsi le monate ka go fela ga bona. Dikgutlwa tse nne tsa lefatshe ke taumolo wa ba kopelang ka mona ka Springs.
5: Digestive tumela kile misa kwa dipe ka Kroonstad.
6: Digestive si kgotso digestive yo ke ka mane ka botshabelo ka di-efeng ka mane ke godise ngwana gatsedi aka ke boitumelo kometsi o godiswa ke malome wae matla le pule le foto ka blue fonteng ka mona kere a gole a gole a gole wa gola tsatsinyena DJ Sticks ibe ngola le nthunyana nyana ke o moetsetsa nyona tsatsinyena kere ke tla mmona ka dinako dangos
2: tata mahlo go dumela le botswadi wa ka ka jeno sengwa ka jeno hola ma o karabetse mo rwenyane mane tseki ile mme ba na ba ka kere a gole a gole ke o hola le botswadi wa ka bosiu se
7: Tate Mahloko dumela hle o gore ke re pontsho molapo a gole nana madona a gole tsana le kopa a gole ka o fela ba kopela ke go soma sasane ka mona ka hlohlolwana
8: morning morning papi re kere happy birthday ho bo Isi van Wyk hle kere happy birthday ho bo ka mo so Peter Semi ba be le tsatsi le monate thank you ke le bo ke mabinda ka maoke
9: so ja thank you sbudi saka ke mdi ne ka mo ka petsana re itse ka mo ne kopa o tso sa ntate le fa somloi ke re tswa Delfas mloi ke nako eno he ke khutla hape ke tsose giba giba a o khehla bana khehla bana le ponesa la ka mole bana ka petsana ga itse ka mole ke re tswa ntate go se go se ntate ke nye ri fikire thank you a mwa bidi a ga go ke mdini ka mo ka petsana ga itse ka mo so ja
3: ya tsama metso tso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e mehlano pele ho ra ya bohlano hopola metso tso nge mehlano ka mora ho ra bohlano re tla be re fumana matshidiso ka lentswe la moruti a seng a le malala la tso bakeng sa ho re tshidisa rona ba lahletsweng ke baratuwa ba rona le hore be ya hantle tsatsing lena le hore tla arwana le bona letsatsing la ho qetela lefatsheng le ka kwano metso tsengele sheme le metso mehlano a kamora ho rabohlano re tla kopana le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafereka nna ne o kile monnate la o lalle o phehile le kajeno o tla ga tsholela masutsa a hlophisitseng o re nya botshelela re tla balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi mme tla re hang kamora ho mono re kopane le moifo wa mathumisa nna ne o kile ditaba ba tla re beya ho re nya bosupa ha re tla be re furalla tshepe yena ya mathumisa re tla be re kopana le sibongile sono poka le nano le monate nate thaba le nna ke moqabelo ka jeno ge tla thentetsa re bine mmino monate wa monyanyako le gaitsedi yaka re nya borobong kopana le DJ Love sa katse ratwang u pheile ngwana sesi o tla re tsholela le yena ka jeno tshebeletsong yena e ratwang ke wena re nya le shumele metse mmedi veli mvololo outia strata o tla ba le rona le yena ka jeno nanong le ikgethanga la re ka ofela yang tswaela fo re nya boraro motho e motle tsa dipapa di kopana le tsholo le o ka o ke ra itukisa ra itlhopa go bane mo hope kwa lefatshe o re yang ho ona ka la le shumele motso le mong gweding e tlang ya phupchane mo hope wa lefatshe o tla bo qala wena motho e motle ka mona ka Mexico Canada United States of America o tla nna re hlabe malotsana ka tse tlahle dietsagale sedikadikweng sa dipapadi gore nya botshelela kopana le mzwake kachela ka lenano le monate la merethetho gore nya borobong re kopana le kgaitsedi a ka ke bua ka dikeledi makesine ba pheile le bona ba tla o tsholela tse tswang pele tshebeletsong e ratwang ke wena

khutshwane melalantle ha re etsa wele wele le ke ha re rapela sila kwa e re yo tuba thabeng re yo tshwala moso wa le haha ntidi o bitswa le babalase ho thwe a yo thusa di hagejana ntswa ke ntsana ntola ntidi ya nka ikgotla ka ntidi ka kuka modimo wa ko rutwe re a rapela mmakane o ilwe kae o sa keng o kutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matla.

0: di sa ka lebitso le matla la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Re kopana o seng hona ka dipelo tse boima, re jere bohloko, meokgo le dipotso tse ngata tse hlokang dikarabo. Metshebeletso ya lesedi e re le boemong bo jwalo, phephi, phephi, tshidiseha, tshidiseha ngwaneso. Letsatsi le tjena re ne ntse re le lebelletse, le ha e ne se ka jeno le ne ntse le tlo fihla. Tshidiseha. A re fumane lentswe la Modimo bukeng ya Baefese, kgaolo ke ya botshelela, temana ke ya leshome. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Qetellong bana beso, dia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le saetsa mosebetsi. Momamedi moapostola Paulosi o ngotse mantswe ana a ngolla badumedi ba neng ba feta mahlomoleng a mangata. O ne a tseba bohloko, o ne a tseba mathata, o ne a tseba hore tahlahelo e bohloko hakaka. Mme kajeno lena ba bangata ba ikutla ba kgathetse moyeng, ba robehile dipelo, ba ferekane, ha ba na matla, ba tshwenyehile, ba ipotsa hore ka mora kajeno ho tla etsahala jwang. Mme lengolo la Modimo le re, qetellong bana beso, tia moreneng. Haeba ho na le ntho e ka etsang hore maemo ana re leng ka ho ona a o tsamaelwa ke moratuwa, re fete ho ona, re hloka matla. Ke ka ho Paulosi a re, qetellong ya ntho tsohle, ka mora mekutu ya beke kaofela, ka mora mekutu yohle le entseng, tia moreneng le matleng a hae. Momamedi, le hloka matla a Modimo, hobane ka mora lefu ko hona taba ena e sebetsang mehopolong le maikutlong, o hloka matla a Modimo. Ee, ke a tseba ngwana ona wa hao o no mo rata hakanakana. Ke a tseba ka moratuwa ona wa hao o no lebelletse ebile o bona ekare o sa fola a itsamaela jwalo. Qetellong, tia moreneng le matleng a hae. Moapostola Paulosi ha re re tie bathong, ha re re itshetleye bathong, ha re re mathele bathong, empa o re re tie moreneng le matleng a hae. Hobane o na tseba hore morena ha fetowe, morena o tseba botebo ba dipelo tsa rona. Tshidiseya ngwaneso, ho thata ke nnete. Tshidiseya, tia moreneng, ska lahlelwa ke tshepo, dula matleng a Modimo. Modimo oo ya e leng a ba le wena ka nako tsa maoba le maobane, o tla ba le wena le kajeno. Phephi, tshidiseha ke wona. Ka Kriste morena ke re, kutlo a e beketso. Amen.
1: Moruti re a leboha, mme ke a dumela molaetsa o hlakile wa utlwagala o tla fitlha tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho lona bohle ba tlang ho teana le mabitla a ahlameng kajeno, phephi ho tla loka, ya re tshepisitseng wa tshepahala.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metsotso ke le shume le motso le mong le sekoto hantle ka mora ho ra ya bohlano. Re ke ne mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang lena nao ke la hao la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi. Ke moqebelo ka jeno motho e motle ke a tseba e tla ba semphete ko fete ka jeno toropong. Bang ba rona re lo phetha mabaka, re lo kwala dikoloto, bang re lo rekela bana dijo. Ha re yeng Basotho ba batle re ntse re fadimehile ka dinako tsohle hobane hona le batho. Ba o maikemisetso wa bona e leng ho utlwisa ba bang bohloko ka ho bankela seo ba se sebeleditseng ka thata. Ka kopo hle, dula o fadimehile ka nako tsohle. Ho wena moqhubi, mokganni wa koloi, dula o fadimehile le wena hle, hobane bana ba bo rona ba teng re a ba tseba ba iphetotseng batho ba kotsi setjhabeng, ba nkelang batho dikoloi ka tsela e fosahetseng. Ha re ba ele hloko le bona. Re dule re fadimehile. Ha o fihla mabenkeleng wena mo mamedi e motle, e tsa bonnete ba hore koloi ya hao ha o tswa ka hare ho yona, wa e potopotolo wa o shebe go mamatika o fela a kwetswe. Pele o ka tobetsa se mona se o re se bitswang senotlolo. O na le di remote dinotlolong tsa rona. Ka kopo, se ka tobetsa fela o sa lekola go mamati a kwetswe ka o fela. Wana o na le bano ba bohlale ba tla bula pele o ka ba tobetsa. Ka re nako ntse gore wa itlhopha wa tswa motho a ba butse le mati o sa tlhokomela. E tsa bonnete ba go potolwa mamati koloi ya ha o potolwa wa e potolwa mme o lekola mamati ore a fela a kwetswe ka o fela ha ona. Ka kopo hle motho e motle re se ke ra nkelwa ka bohlaswa ba rona ka tlhakong le leng. Ko bapalla pine monate le hlosi are ka manoti.

0: tswamantshantshe be diome di sene di omelwa mokgwa botsong nna ke motho wa tshele ya ga lebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshelela manga ipolele ngwana monna mpolele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate saga makolometsa pheleu makotla dimerika pele nna haihai sogole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpolele
1: o santse be ke taba tse bohloko go santse be keng le santšha ke lebane ke nne ke bolele he momamedi ke re banna ba ile bampala gampe ba ile bampala ko ranteng tse fo saetseng ke ka gona ka metlhala matsatsi ke nne ke bolele ke re ba gutlhele morao toropong ba ile go fumana ko ranta tse nepagetseng e le gore ha ba dibala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tšhaba le sagane la maqebelo mme ka jeno kgwedi ena ya motsheanong e tlhola matsatsi a masome a mararo ke la go qetela lenanao la mpolelege kgweding ena ya motsheanong ya re ga re kopana bekenyane e tlang re abe re se reteana kgweding e ntšha e le kgwedi yane ya phupšane ke itseganyane ke ya golo ka re dialwa yana dilemo mme wa bona gore re se re le halofong ya selemo sena sa calendara mamedi kile ka tlhalosa pejana ga kgwedi ena kalamano gore ebe ke o baneng ga basotho ba ile ba tlhalosa gore kgwedi ena ke motsheganong ke lana ka tlhalosa ka re ka nna ka tlhale tsona jalo gore motsheanong ena he e tswa kae obane ke bontshitse ka re basotho ga e sa le e le batho ba neng ba nang le boikapelo e sale le batho ba nang le boikapelo ba ne ba sheba tsa tlhao banna ba sheba le tsona diphoofolo jwale motsheanong ena re ya tseba gore nnete ke le mabele ane ana sa batla tlaise ditlhako jwale di se di menotse di le ka ntle ka mona di se di butswitse jwale nonyana ganyane ke ya golo ne di batla di sokosokola ga di amane mabeleng jwale ya ba basotho ba bona ae ga re sa sokola gakalo ka dinonyana tsena gore re nne re tshoetse maphephe re nne re tshosetse dinonyana di batla di sokosokola bane mabele a se a tile ke ka ona ba ileng ba re motsheganong ke ka hoba soto ba ileng ba rehella kgwedi ena he ka teng ke kgwedi ya motsheanong ga e le mona re diela mme re tla sheba dika teng tsa kgwedi ya phupšane bekenyane e tlang bane phupšane le yona gore e be basotho ba tse ba re ke kgwedi ya phupšane go ne go na le se itseng seo basotho ba neng ba bona ka sona gore nnete ya sala ge se re le halofong ya selemo sena sa almanaka ga ke tshwa jalo he mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ya sentse ke go amadume ke re gole le gaufi mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi gona teng ke re kgotso pula ebile ke ntse ke re nala go lona tšhaba sa mošwešwe ke re go lona bana ba basotho maaparakobo a matle e re ntle le gore ke ne ke ye kwana le kwana he momamedi ke tle ke tsebilela ka jeno ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse ke ketso mathula ga gitla ntho e monate a re ngwaneso e tla re ka morerapinena ya ke ketso mathula ngwaneso ke tlabe ke wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ntumelele ke late ke ketso mathula.

Ye ba pini monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e o kineng kere ke tla ke tsibile nana o lampolele ba keng sa mafelo ana beke ke monate he ke ketso mathula o ne are ngwaneso e re he ke o popotse mo le mo ditaba ba beke nyana o feta ke ile ka o sia ka mahlatlhalo a mabedi ane a o kileng ka re ha o tsiba dikarabo o tlo tsibile tseno ka o fela o diagela mo no mafereka tj@sabc.co.za e re ke tla ke o popotse mo le mo ditaba ke tla ke nana bele le nana pele le teng ke tshwara mathefatshe nna nonyana senyamafi ke botintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa itshebeng seritinya ke nonyana e marrapo diphakeng ke re shit ke re shit it all ke le thwatwa retsa la mahlankana ha ke hohlola lefatshe le a totumela a ke mmaka ditaba tsatsi le tshesa dipuana o tlala dimakatso bampitsa ka mabitso-bitso, bampitsa morongo wa matsoho, bampitsa go gomatha, bampitsa go botla. Ho ba ke gogotsa e meholo le menyenyane. Ke harola motho a itwa iletswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena. Ke bolela yena wa titi. Mohloka molato setšhabeng. Ke ena morongo wa nyene le bosiu, nyene tsatsi le tshesa dipuana. A bohloko jwalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng. Ha siwa batsholoko ba bina, ba opa ke bolela bona diopapina. Babina pina tsa badimo tso hletsa tsejwa tsa tsile chesa ibile le chabile ibile ho thwathwa retsa enwa o rongwa le ho dimo le hlakile maru a sitting ke thagola mohloka molato ke abe ke gauletse wa ka ditsing ke re ha hola ore iti hola e re ke tle ke le phetha mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo lena la pele ho ano a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta ho le phetha ngaka ke boela ke tshwara mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke re shit it all ke le thwatwa retsa la mahlankana ha ke hohlola lefatshe le a totumela a ke mmaka ditaba tsatsi le tshesa dipuana o tlala dimakatso bampitsa ka mabitso-bitso bampitsa morongo wa matsoho bampitsa go gomatha bampitsa go botla ho ba ke gogotsa e meholo le menyenyane ke harola motho a itwa iletswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena ke bolela

0: ha ke le mathela ke tshwara mathefa tse no nyana senya mafim ke re shit ke re shit no
1: ah dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka bo patsi patsi ba tsona hodimo mahodimong kobo en e ya le fatse o rate ho patima kabo silimela makolobela mphatlala tsane e patima boroko ke monyane tlasa bo patipa au dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho et ela hodimo hey harama siu how to tsi ho itse ho rena khotso tsa mupi di bonisitse le fatse bophelo ke morolo tlasa bo patipadi bo re bolokehile tlasa ganya ya tsona di tlisa bophelo le fatshe le aparelwa ke ganya di tlisa phomolo go paka nako ya gefu ke mang ya ka ikgantshetsang botle bona ha le dikela re bona ka tsona go ganya gore jwale go fitlhile nako ya mphipi nako ya o isa masapo go beng ha boi re bona ka mphatlala tsane yona ya meso se ala mafifi ke re ka hul hore ke olale
0: leo ke lona he mo medie motla wa tshebeletso le sedi hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o keneng ke o sile ka ona begeng eno e sa tswa feta fela re ke tekele pete e ba mohlomo ntsebetsa tsona dile tsa e bo le pete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafim ke re shit ke re shit no
1: ah dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka bo patsi patsi ba tsona hodimo mahodimong kobo en e ya le fatse o rate ho patima ka bo silimela makolobela mphatlala tsane e patima boroko ke monyane tlasa bo patipa au dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho et ela hodimo hey harama siu how to tsi ho itse ho rena khotso tsa mupi di bonisitse le fatse bophelo ke morolo tlasa bo patipadi bo re bolokehile tlasa ganya ya tsona di tlisa bophelo le fatse le aparelwa ke ganya di tlisa phomolo ho paka nako ya gefu ke mang ya ka ikgantshetsang botle bona ha le dikela re bona ka tsona ho ganya gore jwale ho fitlhile nako ya mphipi nako ya o isa masapo ho beng ha boi re bona ka mphatlala tsane yona ya meso se ala mafifi ke re ka hul hore
0: leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o keneng ke o sile ka ona begeng eno e sa tswa feta re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena tsene di etsa karabelo he mahlahlelong ana ka bobedi baona eno a pele a kenang kwano ke diketso mmale jwane a re ntate maferika karabo ya pele le ya bobedi ke tseo hle madume diketso mmale jwane o ka mona ka phomolong hiraman mametse lesedi fm le qhomola 89.4 ke dj mmale jwane ka moo ka phomolong hiraman tsietsi magalanyane le ena ke yona kena ptitsika a re dumela hle ntate maferika o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re ho tswa ntate pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ka sekgutlong ka mona ka thabana tshwana ka qwaqwa ke ena ya neng a etsa karabelo Simanga Sello le ena ke yona wa kena o re dumela hle ntate maferika dumela mathegetsa a re la pele kileo la bobedi le lona karabo ya teng kilo ke eo Simanga Sello o ka mona ka bohlokong Bethlehem o ka mona ka face 7 Ephraim Mapue o re khotso hle makolometsa dumela hle ntata banana karabo tsa ho kitseo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ke ntata banana ke ntata Serena le tshego ka mona ka morojaneng ka mona ka divest dope patetla teng dielola fela mokoko o ile walla Patrick Nyakisi le ena wa kena a re dumela hle mosia motobatsi le ena mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate maafrika kgang Nyakisi o ka mona ka motlokwa e ke ka mona he ka tlokweng ka mona ka Mount Fletcher ke ntata lesedi le lesedinyane ka provinceng ya Eastern Cape puseletso moshwadiba ke moshwadiba puse o re dumela hle mosia motobatsi le ena mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate maafrika a re ke a dumela hore ke sa o thegeditse Elizabeth Mueti le ena ke yona wa kena Elizabeth Mieti a re dumela mohlatupa o mphile karabo tse pedi a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re ke a lebohle ntate maferika ke motsamai Joseph le na ke na re dumela makolometsa o mphile karabo tsepedi ya pele le ya bobedi ya re ke tse ondate Africa motsamai le roba ka mona ka gotsong ka mona ka Bothaville re ke itebuela Matthews Sebeko le na ke yonokeni Matthews Sebeko antumedisa re dumela hlanta tema Africa ampa yona ka Sesotho ka re masakana engola ka Senyesimane ke ya pele fela bobedi ya re eh tsebe ka nnete tsona di le tsa eba ho tswa ho le hlonono Sebeko ke Sebeko ya le hlonono Sebeko o ka mona ka Deep Kloof ka mona ka Gauteng ke ka mona he ka province ya Gauteng thulo wa leto ar tegetsa musiya motobatsi bana ke marapo dipakeng o mphile karabo tsepeni ari ya pele ari ya bobedi kitse o hlanta tema Africa ka bodulo ka mona he ka Alberton empala pengi ka mona ka tseki ka qwaqwa ka mphatlalatsane ari ke a lebo asaga ka mpa makolometsa Paulos Maloke le no keni wa ntumedisa kwa no dumela hlanta tema Africa karabo tsa o kitse na he ya pele le ya bobedi kitse o nna ke puseletse Maloke ka mona ka botshabelo ka mona ka H2 ke tsona karabo tsentseng dikena Thibologanga Samuel Galaki le yena o ke nang pakarabo tsa etsepedi re ya pele le ya bobedi kitseo yena o ka mona ka extension 7 ka mona ka Phaminga ka Bellefontaine Lindela Mafaso o mphile karabo tsepedi ya re ya pele re ya bobedi kitseo hlanta tema Africa Lindela Mafaso nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Phoko section ka mona ka katleong ka Jemistin Dade Shwapi Mkabani le don kokotela ka re kena a re gotsa hle musiya motobatsi wena phele o sofotla di America pele o mphile ka re botse pele re ya pele le ya bobedi ntate Africa ke tse o hle abatsho a re titi o te a re nna ke Shwapi Mkabani ya leng extension 9 ka Phameng ka mona he ka Bellefontaine gotsa Ramohumani le na wila kena a re dumela hle ngwanabo a re dumela ngwanabo selepe banna a re selepe ke dilofa ha ya o dimo alofa o tla gutla ha ratha karabo ya pele a re etse be dile tsa eba empa ya bobedi a re go utlwile antle ntate Africa hore o ne o bolela kae gotsa Ramohumani o ka mona ka TY ka mona ka habodiodi ka hare hona ha ya Lesotho Gloria Ramashamule ke Gloria Ramashamule le ena o ke ene kwano he a mpa karabo tsepedi gaitsedi ya moto re ya pele ke yong datema Africa a re ya bobedi le yona keo ka boikokobetso diemiso o ka mona ka bothabothe ka mona ka borikila ka re ona ya Lesotho Mapasaka Sebabole Van der Bale Park a nka gelela karabo tsepedi a ile a ntumedisa a re dumela hle ntatema Africa karabo ya pele karabo ya bobedi le yona keo Thani Thekiso le ena o ke ene ka mona ka Phomolong yena man o mphile karabo tsepedi a re ntatema Africa ya pele keo ya bobedi ka o tshwana le yona keo tise tso mosesi a ke ena ka mona ka SE1 ka Van der Bale Park a re ena ke ntata Tlalane le re abetswe rabi le ena o mphile karabo tsepedi he a mpha ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi Portia Polo le ena ke yono ke ene kwano Portia Polo a mpha karabo tsepedi re ya pele ntate Maferika le ya bobedi ausi Disebo ke Mabashanyana Tau le Jerry Tshepiso ka mona ka phase 3 ka mona ka Sharpeville ya ka mona ka Tshepiso ka phase 3 ka mona ka Sharpeville ke ausi Disebo mme wa Tau he le Jerry ke ya lebo ausi Portia Tlhopheo Mokwena le ena ke yona wila kena a mpha karabo tsepedi re ya pele ntate Maferika le ya bobedi Mapasaka Sebabole Van der Bale Park ka bonane a go tla ipheta hape a re ke tseo hle ntate Maferika re ke bone Lydia Matlosa le ena o kene o itse ya pele a re ya bobedi ke tseo ntate Maferika Lydia Matlosa o ka mona ka Harras Bay ke ha Maraka Bay tshwarelo ha Maraka Bay ka mona ka Maseru ka mejame talana ka Lesotho a re ke a leboa a re titi o te o hlalosa hore o tla gutla nako nyetlang ntate Molefi Maile Plasin Tsabati ka mona ka Monyakeng ka Wesselsbron o re gotsa mo rama Afrika no nyana e marapo dipakeng ke a leboa ntate Maile le no mphile karabo tsepedi re ya pele a re ile ya bobedi keo ntate Molefi Mofokeng ke malome a re hori ya lo bana malome mo tshana a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi bile ba mpopela tsona ka ditshwantsho a re ya gaola yaya ke phofola naha ha ise phamiseditse jana tsena o tse hore yo utlwa mogwathatsa e se khale ka nnete e ka gwapola re ke a le bohlesaga ke a tsewa re motswalo wa selepe selepe ke le lofa ban ha ya di motlalo fa o tarata a gutla ke morutu wa Mosotho ka mona he ka botshabela ba province ya Freestata ke motho wa maoto na finyela maoto a makaka dina ledi ke ntate Molefi Mofokeng ke a le bo phoka le rata thateng le na okeni o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi a re dumela hle Maferika ntata banana ke bolela wena monna motswalo wa selepe ya ar thateng papi le rata ka mona ka qwaqwa ka kudumane tla sa thaba se haula ke a lebo ngwaneso fela he a re ka mona ka bohlokong Bethlehem ar tegetsa mathegetsa mentswa ke sesiki maile le yena o kene kwano messes ke mamponteng ntswa ke maile plasing tsa ba tika mona ka monyakeng ka mona ka Vessels Brown le yena o mphile ka re wa tsepedi ha qeta ntumedisa are danki ya pele le ya bobedi ke tseo ntate Mafrika tsane Johannesburg CBD are ya pele ya bobedi le yona keo fela ya pele a ngwalla yona ka senyesemane tibulgang galaki le yena o beela kena gape ka mona ka extension 7 ka phameng ka Bellefontein
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maaforika borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang go boleng ba 745,000 ka selemo re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse o tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ila kena ampatse pedi mapitso masakala le no piletse pedi zone 11 ka mona ka Sebokeng Jack Mahloko ka mona ka Paula Parker ka mona ka Springs province ya Gauteng le na mphaka re botse pedi re ke bone mongaidinga kena ke makafane Paul Ntidi ya leng ka mona ka Mamelodi ke ka Gauteng Polo Shea Orange Farm Extension 3 province ya Gauteng mapaseka sebabole Vanderbilt Parker province ya Gauteng puseletso mokwena ke mme mampuse ka lushaka ka mana ka kwaqwa ka province ya Freestata re ke bone khotso moletsani le na wila ke nngwana we so he are ntate Mafrika tabatsa ka kitseo are tabatsa ka kitseo he re tle re tlo bua re tla ilukisa ngwana mme ke ya leboa ke se ke bone molaetsa ya ke bone molaetsa he ba keng sa hore nna lona ge homo homo ke ya bona go tabatsa o dingata o ntsa mpontsa mona hore ba tla go ditsena tsa sesotho hantle ka mabitso a tsona e bile ka tlatlhamano ya tsona tshidiso maloka ke ya lebo hey lwena ngwaneso tshidiso maloka ka mona ka extension 3 ka Sebokeng ka mona ka province ya Gauteng matwa mo solotsane lwena ke ya lebo nuku ka mo ka fan ka fel yon screen ke ka mona heka ramuluti ya ke ka mona ka ramuluti ka mona ka fel yon screen dingata ka re botsa ile ntsa kena mamedi dingata bona bona ba isale empa fela ke nne ke hlaloso re re sempa re swetswa fela go re sebetsa ka nako Paulos Maloke ke ya lebo ka mo ka botshabelo ka mo ka h2 tona ni JC ngwana mo fugeng gaitsedi ya banana ke ke tsedi a mari sebo len tauleng lo ena ke a leboa dingata bona bona ba isale he mamedi ntate o liki hlalele ke a leboa ka mo ka mokwallo ka mo ka free report jolo ka ke bontsha dingata bona ba isale donani jc ke le ka bua ka wena ka re ke gaitsedi a banana ba nna ka kwakwa ka mane ka iso ka phameng buseletso tanki lo ena ke a leboa ka mo ka matsikeng ka kwakwa ke a leboa dingata bona ba isale gotliso ke gotliso mokotsa gotliso mokotsa Elena wila kena mwana weso o ka mona ka phomolo yena man ke mosala o ka mona ka phomolo yena man wila kena he diketso malijwani ke ya lebo DJ malijwani dia u molapo ka mona ka makeleketla Winbecker lo yena ke ya leboa ke tsakatsi musikidi tsakatsi musikidi lo yena ke ya lebo ka kwaqwa ka bolata ka phamong tsakatsi musikidi ka mona ka kwaqwa he ke ya leboa le no mphile ka re botsa itsepedi Radineo akata wila kena ka mona ka JB Mafora ka mona ka Bloemfontein lo yena ke ya leboa Musimanga Sello bo hlokombetlem ke ya leboa disetso mosesi ke ya leboa bana beso jolo ka kitse dingata bona bona ba isale nkekebe ka baka diqeta thabo matube thabo matube kanana ka mona ka okni ka province ya Northwest ke ya leboa Jimintsasa Bloemfontein lo yena ke ya leboa Mishak Ntseki ke leboile bana beso ka moka botshabelo ke ne ke re ke di atamela ka yona tsela eno fela mamedi pele nka hlaka gutla ka dibea gutlo tsena tsa hore ke lekolekole mabitso le dikarabo tse ileng tsa kena tsa bekenyane e sa tswa feta empa he karabo tse pedi tsene pahetseng tsa mahlatlhelo ano ao ke neng ke o sile ka yona bekeng eno e sa tswa feta ya pele ke tladi mothwana ke ya pele e banna ba re ke tsolola matsogo ya bobedi ke dinaledi nka bua ka boselemela ka bua ka bomakolobe dingata naledi tsene he tseo tsebang gore di atla godin yona ena eo re tlang re shebile e leng godi ya Phupjane jwale ke dinaledi he karabo ya bobedi mahlatlhelong ano a mabedi ao kileng ka o phetela ona pejana re ke nwe metsi ya mamedi ya ke gutla fela wa tseba gore ke tlabe ke sentse keng ka mabedi mahlatlhelo ao ko siang ka ona e le ya matšha bakeng sa bekena fela ntumelele ke kolobi sentane ke boele gape ke gutle ontso mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke lona lampolelele ke mokabelo ka jeno ke itsege diela dikgala bakeng sa kgwedi ena ya motsheanong ke itse bekenyane e tlang a re teana e tlabe le kgwedi ya ntšha e le kgwedi ya Phupjane jale Phupjane ena he ke nakonyane eo papadi tsa mogope wa lefatshe di tlabeng di thagoa ka mona ka Canada Mexico, USA. Hopola re di papadi tseno tsa mohope wa lefatshe di thagwa ha go di a Phupjane e hlola matsatsi a le 10 le motsolomong me wa tseba re papadi ya pele ke a hlopasana sa Africa Borwa bafana bafana le naha ya Mexico ke yona he papadi ya pele e bulang papadi tsa mohope wa lefatshe 2026 ke se ke hlalositse ka re di ka mona ka Canada, Mexico le USA. Fela re nna go sie ka mahlahlelo a mabedi ha re kwala kgwedi ena ya motsheanong ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafi ke re shit ke go ke re shit lo
3: Basotho ntiseng ke re rakia sibukwa ke sena wena pere ya ka e khunong ke sa tsweng sakeng o potilwe ke marumo botseketseke ha o hlabe a metsi o buthile moriting bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena mothetsi wa batho ka wena re bua dithoako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithoako ho tsietsi ho sane wahana wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a yamela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morrorisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re a heletsa ha se fela ba soto ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshimo le motshesi wa hae wa reng tshimo ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o ntla a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti hola
0: e re ke tla ke le phete he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi le na he la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntsebetsa hao tsona diletsa e bo le phete ngaka ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit it all
3: Basotho ntiseng ke re rakia sibukwa ke sena wena pere ya ka e khunong ke sa tsweng sakeng o potilwe ke marumo botseketseke ha o hlabe a metsi o buthile moriting bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena mothetsi wa batho ka wena re bua dithoako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithoako ho tsietsi ho sane wahana wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a yamela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morrorisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re a heletsa ha se fela basotho ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshimo le motshesi wa hae wa reng tshimo ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o ntla a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti hola
0: le o ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene ke itsao tseba dikarabo tshibila tseno ka ofela di ya gele mona mafele ka tj@sabc.co.za re ke tege feletse le nala pele ka gore ke nke pine monate kwano nke ke bitse thopetse ganga ha ba re le ratolaka e tla re hapine na e wela fela ke tla be ke nyilwa ha ke nyilwa ke nka hlahlelo la bobedi le teng ha ke tloa mono ke tla be ke sentse ke diela dikgala fela ha go utlwa rona thopetse ganga ba reng ha ba bua ka le ratolaka.

0: Mamedi re tsela pelong ka maikutlo a re kope tshwarelo go lohle mme masekeleme o ile ga wa mahaleng a re a go gaola mme wa ka o ile ga wa mahaleng ka nnete ke tsebe se etsatseng ke sefe fela he mamedi re tsela pelong ka maikutlo a o ha re ye ho gatiso tsa mantswe ke di voice notes.
1: Dumela ntate Tisetso, nna ntlhagolo ya ka ke ena ya ha president a ne a lakaletsa Bafana Bafana tsela e ntle jwalo ka ha ba ile re emela ka mane ka World Cup. Ke re Bafana Bafana e se ka ba ka tla le wona mohope onono, ba tsebe gore re ba emetse ka kwano, re tla ba support-a ho fihlela ba kgutla. Thank you Tisetso.
2: Hela wa ha ntate kwena khotso ha mana tele ka mosebetsi ya mshopa sentse ba tle ntate mkwena wa tsiba mo go gona ntso tota tata go phaso ga ite kole studio e ke ntle tlo gona mana tata ga phaso ke yana ba ile mla ona wa step aside ba tloka o fela ba segiswa ba go tlhola dinyewe ka ba molato ba ba simulato tsa ntse ba ite kole mla o khatlo wa African National Congress fela tata ga phaso ke yona yana ntse a rutse studio go ba le ngolo jwa lengwana mme ke a lebola ditshitso
3: ntate wa ka khotso bua le mohapi ka motseng wa Pereto na Heilbron. Ntlagolo ya ka nna ke mokotlisi wa Bafana Bafana ka moo a la kgona go kgetha dipapadi tse mmatla ka teng. Ke re ntate Modimo e se ka ga ka ba tlatsa ka matla a ba fa le wona mafolofolo ba bane le sebete sa go ba le hlanaka ka gare ho dipapadi tsa World Cup. Ke a leboha ntate wa ka.
4: A tikisetso a ke o dumedise, nna ke rata go theoletsa setlhopha sa Bafana Bafana se kgethiweng. Ke theoletse le Sundowns, e Sundowns e ya chesa e ya baba, o tla e swa o bo e rate. E ntate tshwala ka refeng o kosa.
5: Kgotso ntate Tisetso, tabakgolo ya ka ke ena ya Mbalula. A kgalemelang Bedi Roska bua, o tsebe bothata kore lethule house e tletse. Itse ka ditaba ke nthena diphophomang ditswelang ka ntle gore batho ba di bone ka nnete phalaphala ha se ya ANC ke ya mo president mare ANC e nka ka diphaka jwalo ka tse ding ka ofela ho tijetse mmeno yena ha ba mo support akere ba ntangwe lengwe e putswa ba e supporta.
0: Re hema me di re tsela pelong ka maikutlo re le ba mehaleng ho ntate Modipa o letsa le Crown Start le ka ntate Modipa.
6: Ba tla ka kwena.
0: Re tswile ntate Modipa e beta ba gola o kifi.
6: Wena taba ka e bileng ka se hlobo mpekeng ena ke yona matsholana a tsing a etsala a kgahlano le melata hore ba tsa maeba gotlela na henya bo bona. Ke nnete ba tle ka kwano ka hare hona ya rona ya Afrika Borwa ka tsela e semolaong potso ko rona rona ha re batsamaisa ka tsela e jwang ke tsela e semolaong.

0: fapaneng go lekola gore melata e ingodisitse na, mme melata e tla simolola tsha ingodiso e tsamaise e seng molao e tsamaise e gotlwisetse naeng tsa bo bone e seng e na gore bona re inkele molao matsogong. Gopola ko wena ngwana sebile ke phethela gore wa gopola le mose e fetileng melata yotlhe e na le mabenkele e la fuwa monyetla ya gore e ingodise, mme ke dumela gore bana ba kereke ke be ba ingodisa ba sena ditokomane tse feleletseng, empa re tlhasela re ketela se re tlhasela le melata eyotlhe ena e melaong jale ga otse matsholo a jalo kwena ke a leboa
1: kwena. Ke lebuile lotlhe ntate Modipare ya go ntate Maphakisa o letsa le botshabelo. Ntate Maphakisa a le kae?
2: Ntate Tisetso Madume o phetse mongaka.
1: Ke tswile tlhe ntate Maphakisa, ke tswile ka nnete. E be tabagolo ya ke efe bekeng ena?
2: Ntlagolo ya ka ya beke ke ya Mangaung shutdown e ne e ntswe ke Forum for Service Delivery le mekgatlho ya botshabelo Taxi Association. Ntate Tisetso, o jaaneng ba eta pele ba Mangaung ba na le ditebe ba utlwa sharp, e ka be re sena bo di-shutdown. Ba eta pele ba mona Mangaung metro ga ba na ditsebe ga ba utlwa ba memele setšhaba ba sefa di-interest tsa bone go na le gore ba sefe di-interest tsa setšhaba ka nnete ntho e Mangaung mona ke mathata ntate Tisetso. Re ke nyamele mongaka.
1: Re lebile tlhe ntate Maphakisa re apirituna go ntate general. Ka ntate general
3: GT5 kgonne go tholagala di ngata ka kang ke bana ba bona ba ka batse ba lemala ko go nako e golole nyenyana e tla yona ntate ga maphosa nate ga maphosa tshwantse mokgatlho o ikene bone nate ga maphosa o tshwere mokgatlho o busang so ntho eno ke yena e tsang gadi segiti sa mokgatlho bane o etsa ntho eno a busa mokgatlho o busang.
1: Re lebuile tlhe re ya go ntate Tsholo o letsa le Blue Gumboos ke qwaqwa le ka ntate Tsholo.
4: Dumela Mokwena wa Yeso.
1: Re tswile ntate Tsholo, e be tabagolo ya ke efe?
4: Mokwena sabata ke yone ke e thabetseng ka go fetisisa yone ena ya melata ena ka nnete. Ke thabetse ntho e etsaetseng eno ka sofane sa go tlala se ileng sa banka bana ba yang ka nakwana wa tsewa ke thabile ka re se ka gotla setlong ka obang re kgone go gwetlha ka gara nara ya rona metse re
1: petetsanae
4: jalo mare baagise ba ra bankang gampe ko gore ra foster gore ba tsamaye ka nkane. Ke a dumela le nna gore ka nnete ga o ko o shebe ba molaong ba ka dula le bona empa ga ba gotlhe le nageng tsa bo bona ntate tlheke re gwetlhe ke re bone mose ketlha go bana ba rona ntate leboreteng tseo fane fela se gotlhe bekeng yone e nagatse setlong ka ba bangwe sebe se ba qete kao fela le dinaga tsotlhe tse bang batho ba tsona ba teng ka mone bane ba naga tseo tsa gone tseo tse sale di ditlhopha tsa Aforika ga ba ke ba tsamaetlhentsate ba bangwe ba bangwe ba dile nageng ya bona ke areua
1: lebuila golotlhenta re tsholo qwaqwa Blue Gumboos re amaokeng Kroonstad ntate gomme Maditaba le ka mme Maditaba re teng tlhe mme Maditaba e be tabagolwa ke fe tsatsi la ka jeno ya bekena.
5: Ke taba e tshwenyang Tisetso ke melata ena e tloswang e iswa mahabo yone jale batlofisi ba megwanto eo kapa ba letsholo leo ga ba le tsamaise hantle bane ba ka ba menyetla banka menyetla ya go senya ketelelong batho ba tshwerwe ketelelong batho ba tlo tlhokagala ko go etsala ntho tse botlhoko gape taba kore ba tsamaisiwa batho bana ke a utlwa empa go kgutla ba kgutla mekeoletse cathing e jebeke tsa go feta ba tlola terata go tla ka South Africa go tswa ka Swatting le ka Zimbabwe go na le lebotanyana go tlositse go bogomolo ba kgona go tla tsatsi le leng le leng nna ke bona e le ntho e sa tlo solwa ba reka ka mona bana ba teng ba tsamaya sekolo ka mona kore ga ke bona go ga ua phirisedile mmuso la tloela ditaba tsa bante.
1: Mme Maditaba re lebuile go lotlhe ka maikutlo a mme wa ka re lebuile ga re ye go ntate Rantheba le tsa lemane Kimberley le kae ntate Rantheba? Re tswile tabagolo ke efe ka jeno?
6: Bonnete ketele ka dipolotiki ka mona ke baka ke kgotsofetse ke setlhopha sa rona sa naga mabapi le ka tsele mokotlisi a bagetse ka tebane bonnete ntate Tisetso a ke tsere a tlele mang a sima le bona ba bantse tla ba sia ke re tlhola re le ma Afrika Borwa taba e kgolo ke gore fela go dagele ma Afrika Borwa rapele re tshetse naga ya rona gore setlhopha sa rona tsitlamane sefika se sebetse gantle badi bapele ka fela tsego tse setseng tsena tsale tiketso o aga dinle o na tlamehile gore a nke palo ena masome a mabedi a metse tsheletse gone a e ka sona kwana bonete ba setseng le bona e ntse e le bapadi tse tlhwatlhwa tse bane motlhobo nako e tlang
1: ntateranteba kopa o botsa tlhopha sao ke sefe Aforika Borwa mo go leake
6: nna setlhopha sa ka ke sena se dilatselalela position e le sa makgosi
1: ntate. Oh, le ko a ke a utlwa.

0: Rinka maikutlo mamedi ka tshebetso ya tlhopha sana sa bafana bafana na o bona ba sebeditse jwang kgatlhalo le na Karagua tlhopha se a mohopeng wa lefatshe, mme tshebetso ya bona o bona e tla ba e jwang dipapading tse tharo tse batlang di bapala Mexico mane bankana le na Mexico, bankana jalo le Czechia, bankana jalo gamo le ke North Korea. Ire mamedi rinke maikutlo gao pele rinka maikutlo gao rinka di-voice notes maikutlong ana gago.
1: Kgotsa tisetso ba di city sebeko ka Tana Springs. Hey, re ka bua ka setlhopha tisetso kaparatlwa re ema odimo a thaba ya platkopo re gobela sa mampharwane rashe ga ba ye wa bona letho kapa ka baka la papadi ba bapetseng maobane gabe le gore re ka ba atlhola ka papadi ya maobane re tla twa re ba nyatsa le teng gana ba tlhotse setlhopha seo ka ntlha tse ngata go ya ka mone ke bonang ka teng nkabe sentse re ngwalela palamente re rae je bafana ba fitlhile ne ke re fa seka ra ingamangama ga re bone gore ba tle ba pala jang le Japan then o tla mo re ba jaje gana mono ke a le botisetso
2: abtitisetso dumela ke nnete sekgethe sekwate che tlhaka baka bua ga etsang santse a se sekgethe tlere wa tseba re tlo yang abtitisetso go tlo fela di-staging fela mona ga e le o fetela pele a kgona go tlo fela net mona di-staging fela mona ka nnete ga e le go fetelela pele ga ke tlo ele mokgatlhelong wa pele o tlo felela fela mo botise o tlampolelela tlo felela fela mono tisetso ke
3: kgotso ntate kgotso se bodise moyeng wa phela mongaka o bua lefitlhiwe maseko ka bogakopane ka mona pa e papa ese e babetse bafana bafana maobane se re ka nna ga bua ga kwana mara yona e bapetse gantle bapetsa ntle dibapadi tse yone empa fela e le gore ge ne ba ipapalela le naga e nngwe e sa tsebagaleng ache wa tseba bapala le moswatlha oka ebile o tlhola o koga o ka bona ala ka o moswatlha le wena empa e bolo ya bona ne e le ntle agolo mara e naga e ne ke sa tsebeng le e bitsa ka lebitso ya kgona e ne ikemetse morago mane fela ke a leboa pa
0: a re leboa o lotlheng tate mamedi re yago ntate pule mabena o letsa lebotshabelo tate mabena re tswile tlhe tate mabena wena wa kgona lebitso le lana gae
4: eke nna bafana bafana bonde fela e bapetse gagolo kore ke shide di mole o ka morago kore kante bane ba tlisitse gagolo fela kante le mpe mokgobung wa lebala molete fela pelepele kwana kante bane ba tlasela empa dintlha fela ding di gana bolete fela ntate o bile ka voice note o bile ntlha e botlhokwa ya gore bane ba apala le naga e leng gore ga e tsibisagale go gang bonte fela bonte fela bona ba bapetse gagolo fela kore ke a ba lebogela e se ka baka bapala jala ka presidente o ne a bua a re ba seke ba tswa ka pele mara ga di wina mogope wa lefatshe bona ke a ipheta bakeke ba wina mara ga ba ka fela mane botop 18 mane ke le buile kwena
0: ntate mabena re le buile re ya go ntate moeketsi cronstat re ka ntate moeketsi re dentle ntate moeketsi
5: ea nna ke wa tlhopha sa gona se mokoti se sekgethile se le maatla le ga e le gore le tse nto di sete di bapa nte le di maatla maa ke na le bonnete ba gore mokgatlhelong wa bobedi re taya
0: ntetsetsetso o
5: ee ke na le bonnete bore ka mokgwa o basomane ba ikemiseditseng ka teng ba bapalang ka lepona ba bona ntle
0: taba tse monate ntate moeketsi
5: ke
0: a leboa mamedi a re leboe ka maikutlo a gago mme ditlhotsena tsa ditaba tsa dipapadi di bile a ka losengona

0: iphelile coxin ha moho le nel casa unso ditsi le tebute buhle ibile ntse re bua ka letsatsi la bohlano la di atletiki la bana ke bua le mmewa ka eleng messi pati rantimo mmewa ka hle na le wena ha re phethela ore batswa di bakatsietsa ka pa bakenya letsoho jwang kgetlong letlang bo fihla o go kopanela o go bolela hore na ka mora dilemo tse hlano ke di petuo di fi tse o ka di bonang o re kineditse hle lekeletso
1: ke ka eletsa batswa di ka hore ha re tsheteng bana ba rona dipapading bana ba hloka tshetso a ho lo lo batswa di ba gona bana ba batho ha re tsotelle bana ba rona dipapading ha re ba tshetse mosadi o lokela gore e be karolo ya ngwana dipapading gore ngwana a tsebe go kgothala le ena a tsebe go tsontshetsa pele dipapadi tsa gae a be le tšhantšhelelo mesuwe le mesuetsana dikolong programme ena ga ba ka e ntshetsa pele ya ba tlwaelo ya gore beke le beke go na le dintshetso le dikarolo tse re di bontshang tsena tse ba di etsang ga ra di-activity e tswang gwa matha gwa latlhelwa go a tlolwa ga o tlole ka competition kore ga o etse dipheisano empa go tlola ka setlhopha seno fela go bona ke ona mono re tla kgona go jale motswadi a le ena wa kgona go bona ngwana wa gae o nka karolo dipapading difeng mme kgetho e ka tloa ya tlala moo nka kgothaletsa gore dikolo kao fela dinke karolo lenaneng lena la diatleletiki tsa bana kana ntho re na le ntshetsopele e ebileng teng ka re botshabelo bo mampudi ba South Africa ba cross country ke bana ba dilemo tse rombong ba tswang ka re botshabelo re na le ngwanana e leng Amohela Mokone re na le moshimane e le Molanta Malego ke bana ba programme ena ya ntshetsopele ba e leng bo mampudi ba South Africa ka gone o bontsha gore ntshetsopele e ba teng ka gara Freestata ntshetsopele e teng ka gara naga ya rona re na le ngwananyana e leng ga o kwalele seseng o nkuwe mane Pretoria o lo kena sekolo mono ba mo lefelela dintho tsa sekolo ka go fela ka lebaka la ntshetsopele yone ena ya rona ena e ntse re e tsena ka gonne ke rata gore batswadi se ka sepisang bana ba kgothaletseng gore ba nke karolo bana ba bangata ba iphedisa ba tlo iphedisa ka dipapadi gore na ke dipapadi difeng ga ngwana a nke karolo ngwana a bapale empa mona kids athletics re kgothaletsa mabelo ke gona mo re tla ntshang bo Wade Van Kerk gona mo re tla ntshang bo Caster Semenya gona mo re tla ntshang bo Kesa Molotsane ba re tsebang gore ke dimati tse phelang tse nang le tšhelete ka matsatsing ana ka lebaka la mootlo wa bona fela ka lebaka la go matha ka gona ke kgothaletsa gore ga o nkweng papadi ga o nkwe dipapadi e le ntho ya botlhokwa e se ka ya ba ntho ya bomang le bomang fela ke a leboga
0: ebile haholo mme wa ka ka nako ya gago le dikeletso tsa gago ke a gola gore mamamedi ba ntse ba o mametse ka tlhoko tle o fitlhela re kopanang gape ka nako e tlang
1: ke lebile haholo morati wa ka ke rata go le bone lelapa laka bana ba ka ba mphileng setšhaba bana ba ka ba iteletseng gore ke be motswadi wa bana ba bangwe ke rata go leboa lebogagolo ke leboe le batho botlhe ba ntshiesang ditseleng tsena tse ke di tsamayang ke leboile gagolo
0: bye bye ine ile messi patirang timo yena hle ke moetapele wa ntshetsopele ke bolela yona development ya athletics mona free state tlasa athletics free state ebile ke etsa tjena hle ke kwalala na wala gona le monate la stage your mind mo go kopanang le bana go bua ka ditaba tse re amang nano lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education botlhaisi makene e leng ka mane ya bua mona hle ke tebutebu tshahlana ya gatlheng ditebong tsala
2: tshebeletso ha ra di tshebeletso le sedi FM
0: ha go tlhoga na ke mo go tshwaretse di fiketlo mo kena ka pine monate ya sesika go se ene ke sa ke makatsi

0: Aute bu motswala wa ka tale bo hahle ha ho kamohetse nna le bagotsi ba ka kapina e monate eneng etla ka makhatsi le Dr. Scaro bona ba ne ba re sesika rose ke le dumedisa hle bibile ke le amohela tshebeletsong ya lesedi na ne ong la rona la thuto e leng teen zone mme ka jeno metswalle ya ka re tlo bua ka bohlokwa ba go ba le bukana ya boitsebiso pele ho materiki motswele waka. Memo etu wa rona ke ntate Tshidiso Molutsi e leng chairperson ya sekolong mane ya SGB ke ene he motswele waka ke tleng a re bolella ka sehlo sa rona sena sa bohloko ba hore pele o fitla ho matriki ebe o be o so o yentse bukana ya boitsebiso. Hopola hlena o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Tuto, Boitabiso, Kaiso Lesedin, Orifumana Ho Lesedi FM.
0: Metswalle ya ka ka jeno re bua ka ntho e nyenyane empa e bakang mathata a maholo ha morao. Go tlo bua le setho sa SGB sekolong mane sa botshabelo, o tlo bua le batswadi le barutwana hore na go baneng ha morutwana e mong le e mong a hloka tokomane ya boitsebiso e leng ID pele a fitla ho matriki motswalle wa ka. Ga batla utlwa hore na batswadi ba tlameha ho nka kgato neng le hore na sekolo le yona SGB e ka thusetsa jwang le sekolo sena motswalle wa ka se ka thusetsa jwang. Ho polahle re bua le metswalle ena rona e sokang fitla ho matriki, mohlomong ha o le matriki teng o soka o ba le yona ID ena motswalle wa ka, ntate Molutsi o tlo o thusa hore na o ka etsa jwang ka taba ena. O sentse a le teng mohaleng ha re mo amohele re utlwe hore na o re tshwaretse difeng ka jeno lena. Dumela ntate Molutsi.
2: Hotel Schemo.
0: O phetse jwang ntate wa ka?
2: A ke iphile go phetse jwang ngwaneso?
0: Le nna ke phetse hantle. Jwale ntate Molutsi, ha re pele re kene tebeng tsa rona tsa ka jeno, o ka re bolella haholwanyane ka wena kapa fela hore na o etsa mosebetsi ofeng sekolong?
2: Nna ka lebitso ke Tshidiso Molutsi jwalo ka o so boletseng le wa ka. Mosebetsi wa ka ke chairperson ya sekolo se bitswang Kgotso Taole Botshabelo mona. Sekolo sena se fumane ya diyong, motseng wa diyong Botshabelo mona. Ke chairperson e mong mme wa ka. Ke sebetsa ka thata hore re be le bokamoso bo botle ba bana ba rona.
0: Ke a utlwa ntate, o ka ke kopa gore fela ke ye mabenkeleng e be ha re kgutla mabenkeleng nna le wena re tla be re kena ditaba tsa rona tsa kajeno. Ke a leboha motswalle wa ka, re ya mabenkeleng ha re kgutla re tlo tswela pele le ntate Molutsi a tlo re bolellang ka bohlokwa ba ho ba le bukana ya boitsebiso pele ho matriki. Pele re ke pote ka mona.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ebe o na le tsitsipano? Hoo ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo. Feel the healing power.
1: Thuto. Boithabiso. Kaiso leseding. O di fumana ho Lesedi FM.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo, re tlo bua le ntate Molutsi a tlo re bolella ka taba ena ya hore na hobaneng ha ho le bohlokwa hakana hore barutwana pele ba fitla ho matriki ba be le bukana ya boitsebiso. Ere re mo utlwe motswalle wa ka. Ntate Molutsi. Eya ntate wa ka, ha re kene tebeng tsa rona tsa kajeno. Ke kopa ho tseba hore na hobaneng ho le bohlokwa hore barutwana ba be le ID pele ba fitla grading ya 12.
2: Mme waka, go bohlokwa gagolo gore o be le ID pele ho fitla se sopeng sa le shumele metsing le di bo tloka ba teng di bonana o tla fumana hore kana ko ile hore he so le ka ga grade 12 so so tsoka di ka di thuto ho pola hore grade 12 sa rona re kala ka December ge re felelekela le mong fela telang tswala ha no go jwala tsekele ma emong a go jwala ra ruta di thuto di tswela pele wena o tlame hore o tlohele sekolo o lo etsa ID o fetwa ke dithuto bana o ka tsone go tlhola morao wena ha tore o tlo o khabara mo sebetse o wa ha o so o fitile o bo tloga ro ha o kena ka ra grade 12 o bo tshwere ID ha o ka letsogo o re di thuto tsa ka o fetwa bana ba tswadi ba bangata ba ntsha bana sekolo ba ga ba lo ba etsa di ID kana go se ba le kha ka class ya matric
0: ke mathata afi a wena wa boneng ha ba rutwana ba matric ba sna di ID tsena ntatwaka
2: wa tsama mama mathata e ke ya boneng ha bana ba sna di ID ha o bona lo hore ba ka ngola se hlopha se sa le shumele metsi me di tsa matric o ba thata ha holo go bane na go lo re ba tshwantse ho ngola ba etsa di ID na go ntse ba etsa di ID na go se tsamaile ya dithuto so bothata ke hore batswadi ha ba itukisa sa le ka nako jalo go bohlokwa gore o so itukise ka nako gore ha ngwana kena matric a shebane le dithuto a tloele o shebana le gorena o fumana di-ID jang obane ngwane mo o tla fumana gore motswadi ha e sala a tlhokagalela Gauteng kwana o sa fetse leng kgono nkgono ga na dipampiri tse dingwe tse supang gore ngwana ke wa mang jalo nkgono o tla sokolana le ngwane ena le dithutong tse di feta ka mona ke ngwana mathata re kopane le ona bakologolwang
0: Jwale hona le batswadi ba di hang bona hore betse bana ba bona di ID. Ho batswadi bana bona o ka reng ho bona.
2: Ke kopa batswadi bohle ba mametseng ka pa batswadi bohle ba so itse bana ba bona di ID. Ke kopa ha fela ngwana ho a ba le le le mo 16. O se le le pele nya ho rometse tsa ID jam pele a fitla matric hobane ha ho ka nka nako o so moetse nako ya ile ha fitla o tlo sokodisana le thuto tsa ngwana jalo a sa tlhola sokodisana le ngwana o tlo ba thata gagolo gore ngwana a tshwane le bana ba bangwe and gopola gore South Africa mona thuto bogolo ke yone re tshetlheile maphelo a kona godima yone
0: jale ntate wa ka ka nako tse ding batswadi ba ke ba be le bothata ga ba tlameya gore ba etsetse bana ba bona di-ID nako tse ding ke gore ga ba kgone na sekolo kapa SGB go na le mo se thusetsang teng tshegetso e teng le tshebetso
2: ee ka ga le fapala thuto ka ra le hlokole le tla go le le hole le SGB ga tsantsa re be le batho ba di social worker le batho ba sebetsang bo home affairs jwalo ba teng ka ga di community tsa rona tsa di SGB jwale batho bao ba re thusa go lo ba ke sa hore nako ye bana ba na bo 16 years ba tshwanetse ka di ID program e ba teng sekolong re bitsa batswadi di college tsa bona di atla ba hlola le tsere ka ofela mo sekolong go thusa bana ka bo di ID le tse dingwe tsa dintho tse ba hlokala go ba ka ba thusa ka tsona
0: ke a utlwa ntate wa ka ntle le dihlahlobo tsa matric ke menyetla efe mohlomong o kareng e feta barutwana bana ba senang di ID go bana re a tseba go diteng dintho tse tshwanang le di bazari mesebetsi na go tse dintu ke go banka
2: o ne dinga ta haholo ke tlo etsa mohlala ka bana bana le talente a ke re ke shebele di ding tse tshwanang go tshitsi le go pirate o fumana hore bana ba bapala bo bolo ke bana ga go so bapala ba tsha go le ba shangala ba tshwana le bo mofokeng o ka tsone bapala tshitsi sna ID o ka tsone fumana di bazari o sna ID o ka se fumane di sponsorship o sna ID ID ke ntho ya bohlokwa bophelong ba motho ID ke motho ka boyena if o sna ID ho tsho ha sa le motho mara ha ka ba le ID o motho
0: ke kopa hore ke nkelle metswalle ya ka pina ntate Molutsi e be nna le wena re tla tswela pele ha re gotla
2: ke a leboha mme
0: ke a leboha motswalle ba ka ke tlo nkelle pina o ne o itse ke mono ke tla tlala ke tlo nkela pina e tlang ka Lady Spesh ha mmoho le Lisasa bona bare I'm calling

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Re tsebisa mekgwa e potlakileng e hlalefileng ya ho bapala lotto. Sizekhaya e fetola papadi ka shesha code. Jwale o ka kgetha nomoro tsa ha o founung ya hao wa iketsetsa shesha code ya hao kena le bankeleng lefe kapa lefe le nkang karolo scanner mme o printe tikete ya hao ka pele pele ka shesha code gaolo e ntsha e qala ka Sizekhaya me dibapadi di lokela ho ba dilemo tse leshomele metse robedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ke Sizekhaya ho tloha ka la pele phupjane selemong sena.

0: boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Motswale wa ka o ntse o na le nna K mo hopolo ga ka jeno lena. Re ntse re bua ka bohlokwa ba go ba le bukana boitsebiso pele ho matric, mme moitu wa rona ke Ntate Tshidiso Molotsi, ke ena he motswalle wa ka ntseng a re bolella ka sehlo sa rona sa kajeno. Ha re tswele pele le ena he motswalle wa ka. Ntate Molotsi.
2: Okay, mo.
1: Ntate wa ka, re tswela pele nna le wena. He re na le metswalle ya rona e lahlang, batho ba na ba lahle, ba be ba lahlele ID tle be ba ithotse ka thata. O ka reng ho metswalle ena ya rona hle ba ka hlokomela di ID tsa bona jwang?
2: O skema tswa ho yeo di batla ho kena ka botsebo bo bogolo. Ntho ya pele ya batho ba rona, ha ba qeta ho fumana di ID se di le matsong a bona, ba sa ba nka boikarabelo ba botswadi se ba botswadi. And in the 24 size in you how ka la ba motswadi ho tshwenye ngwe lengwe tsa tlame ho dula ho wena go bana sona le dikagabelo ba botswadi ha o bolela re ha ona le ID o motswadi ID ya hao o ifa batswadi ba hao and ID ya hao ha e tshwara ke motho ofe kapa ofe le motswadi wa mmolela mama ID ya ka e sebedi tsa o etsa mabaka a bohlokwa ke tsa mohlala pele ka hore ha o kenya di policing ha o mpatlela di bazari ha o mpatlela eng ke pele motswadi a ka sebedisang ID tsa hao wena jwalo ka motjha la go sebedisa ID ke ha o longwa la matric le ha o apply e seng tlhona hore go kgere ba tsaba gona banka di ID ba tsama ka tsona go ya bo di thabeleng ba lo bontsha ba khodi ba bona gona se ke na le yona ke ba thabile go ba bana di ID ba na ba ja e femane ka tsona di lahle ID house a ikhokomele e ka o kenya mathateng a magolo golo golo bothata ba pele ke hore go ka ba le motho e mong a nkang ID ha wa bulela account ka yona e ka ba e supa wena hore go ena a butseng account so go bohlokwa gore ID we bear sebakeng se bolokegileng and ha o entsha o seka wa entsha fela e tswe ka mabaka a utlwagalang gore na e le o tsa eng and e kgutla neng e seka ya dula mothong tsatsi le dikele motlhomong mme ga o enkile o ile le yona kaekae ga e tse gore letsatsi le letsatsi ID ya ga o dula e ntse le safe gobane ga e ka nyamela fela e tla baka mathata o ka iphumana o le tlhanganeng ke lebaka la ID.
1: Ha re phethela ntate wa ka, keletso ga o ke efe ka jeno ka setlho sa rona?
2: So mme keletso ya ka e kgolo ke gore matsatsing a go feta ka manta kapa labobedi ke la ka utlwa bohloko ga gotho batšhadi ba ne ba kwaditswe bitsong la megwanto. Ntho ya bohlokwa rona batšha ga re kene megwantong ga re kene-kene dinthong tse sa re ameng dintho tse re amang jalo ka batšha ke taba ya thuto. Re tshwanetse re shebane le thuto go feta tsotlhe molao o teng o sebetsang go batho ba tlolang molao so wena ga o le motšha o fitlha o tlola molao ona o beuweng ke naga ya rona o lokena o thuba o tlo iphumana o le ka mosing gobane go sane o tshwanetse o apply go sane o tshwanetse o sebetse o tlo fumana ke company tse jang tse kaonka ka record empe o se o ntse o na le lehloya la melata o se o na le ditso tse dinge ke kopa gore batšha ba rona ba itlhokomele gagolo ga re tlatabeng ya di-matche ga di re tlhoke rona jalo ka batšha di tlhoka batswadi le batho ba amegang go tsona gona ntho re amegang go yona engwe fela lefatsheng ke thuto.
1: We beile ha monate ka nnete ntate Molotsi, ke a leboga tle mme ke a tshepa gore ka nnete metswalle ya ka e mametse ga o bua taba ya bohlokwa ga kana gobane mona re bua ka bokamoso ba bona.
2: Ka nnete mme bokamoso ba South Africa bo banyeng jala go tshwanetse go tlhokomela gona batswadi go tlhokomele bana gore bokamoso ba bona bo be bo batsi.
1: Ke a leboga ntate wa ka o bele letsatsi le monate.
2: Go lebile nna o sekeng mo ke leboetse gagolo bua lesedi mme wa ka bophelong ba ka ke gola ke kala le go bua lesedi ke thabile gagolo manela ke bamamedi ba bangatakana kana mme ke rata go ba le bona nakong ya bona. Thank you mme wa ka.
1: Thank you. Motswale wa ka re qeta ho buisana le Ntate Tshidiso Molotsi e leng chairperson ke na ya neng a ga bolela ka sehlo sa rona e neng bohlokwa ba ho ba le bukana boitsebiso pele ho matric. Mme re tsa tsena motswale wa ka re se re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la kajeno. Hopola nana olena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohlaising ba kenelweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamohelo marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Thuto, boithabiso, tlhahisoleseding. O di fumana ho Lesedi FM.
1: Motswalle wa ka ke tlo kwalla ka pina hle e monate ena e tlang ka Sam Cord Midnight ha mmoho le Dineo bona ba re bophelo.

0: 27 tsa June. Hona le melawana le dipepe. Ha Shoprite fela.
1: Afrika Borwa, nalani e buetse ya ipheta. Tsohle ditlala ka motsotso o re kekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgatlhano le Mexico ka la 11 Phupjane 2026. Hopola maemo a fitileng, mo tantang e neng e kgangwa ke lerole. E ba motlotlo. Bohaho kgakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya Pula Madiboho SABC 3 kapa SABC Plus ka 9 bosiu. Mme o latele diketsahalo di a le moeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena se papadi fela ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in, kaofela, SABC fela, mohasi wa semmuso wa dipapadi tsa mohope wa lefatshe FIFA 2026.
2: Lesedi FM ke molelo, sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.

shikuku chine makwai mchongoli valeka.

0: kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke Molelwa.
1: Tshela mogala dabo mamela bana mna pantle go yila la debe mona na ba sana ba e sumo mama lolo ke mo sana mo kwa lo kwa le mo sana mo thi mo tshale ye mo ye o tlhong ke pulelane ge de o e nda de ke ntse mo ma tsimu lo ka wena mo sana so go yila ka debe thabo ke ba thaba ge ba nya se o bula nta mphe mona na u wa le mogana laki mo sana a selade ke de wa tlase go tso ha u feel what David Tabo dula fate ka a gopa o tla dula jwa ntate o ba ona le moya
2: se ratwang nomore ya mashome a mabedi le metso e mene
3: sebeletso e ratwang le sedi FM.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahead clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Eba malala a laotswe, hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ho ikgapela 10,000 ranta ya ho reka. Eya, ho jwalo. Bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikgapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsApp hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Firisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
2: Dira hekal na neo leo beyan se shosholong. Lena, kil na neo la.

Ai, khona. Auka ba snepe saka sa le boteng ba re. Snepe saka sa le botrone.

Babona ke.

le maputso borogo mo u gwamfela a u gwam maputso borogo mo le presidente e ba tswa maputso mo.

0: a mopetse molemo wa hao e seng fela ho hloka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
1: Nkakarolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's Tennis Biscuits, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

What? Ke mana ka ka ditira ka Blue Manja. Hala.

Yes.

0: Arirama.
1: Ha o tsebo, se o tsantsa. Ke mo slanchatim kwale ka mona ka mathobeng sereka.
0: Ho tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo. Kyahle.
2: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hela bomme, ke la le lekunutu.
4: Shh, buela tlase.
3: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa ho tloha ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39 rand 90.
4: Hey, di taba tse monate.
3: Ha ho se bonojana ho feta Akamin super soft fleece baby grows. Reka tse pedi ka 200 rand. O boloke 39 rand 90.
4: Haibo, butle. O re ke boloke 39 rand 90.
3: Shh, buela fatshe.
4: Oh, tshwarelo.
3: Reka ka account ka paka lay-by. Ha Akamin se fela. Ho di thosa plus more fela.
5: So wethu Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Khaulang like le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
6: Plus 11 e hleng batho. Half past 11. Date tabo. Ke mwana wa motiva. Half past 11. Au. Half past 11. Wazi ba ki bua ka. Ye metu.
7: Tate gantai. Le tla etsa ke seke ka siwa le ntlo sa. Ha hona re motho a ka ntsiya ya re mona ke atla sala o shebile ntwana. A fitle se ke nkile ga ka ke be ile ka ka moreng ke kile be theke be ile ka city room. Se ke seta pile ka mogolo. Le tla etsa o sane ke seke ka tlisa mona. Ha ke na ka tla ka dintho tsa ka mona ke siwe le ntlo te ke qekisitswe. La tema pota rancha. Ay, God. How we two sweats as a how Hamut.
8: Tibos.
9: Hey. I'm gonna manaka. It's a mile. Letabo. Tabo. Tabo. Tabo Mukuni.
7: Hey.
9: Tabo. It's a mile. Manamoto. It's a mile. Manaka. It's a mile. Kana mwana motho ba.
7: Tate Black.
9: Ai. Che wa nsula mushana isi ka nete wa nsula. Wa nsula ha na go ma mwana ka. TLV. Sho. Ai khona mosotsi. Bule ke di ga stele fanti.
5: Zera twa. Na mo reale shomeli metso e mihlano.
10: DJ Zinhle. Mata Magic. Ezotan, number 15.

ka mo khoba ba petseng ka teng ha ba ka fitla ba fumana setlhopa se ba palang jalo ka bona se sa paka mammorao ba ka se mamola ka ntlha tseng a dahamo re se bone sena se ne ba ne ba ituletse fela morao pele ba sae nna ha ba ka fumana setlhopa se batlang ho ya pele nna ha e batlang ho ya pele Mexico e re le rona o se gan fuga ha re ka ithesela.

Thank you, Papa.

0: mosampi ikhutlile itse sa ho feta pele bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketike mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Bukchan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro hook alaka 350 rand ka sesolo sefete ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala
1: la mosanzi mamedi go tlhule metswalle ka ya mafelo go edi ba re mvololo e manda re serregile di tikete re manati jwanga ba jwanga zia kala mosanzi ti ka di 27 sa june re tla berele mo jwale ngwana me a pili wetsa nthotse ngata o sinya chelete potlakela mana spa a potlakela ticket pro we go fumana ticket ya how ikala jalo ka 350 zia kala mabedi mashuma bedi mesume raro meso so kamra horena ya le shumela mesume bedi le seria fa mo ke molelwa mabedi lena la re ka ofela le ke ke bela tsa majolo ka tloyelo re bone mosebe tso mo tle maobane wa kno o tsa majolo le dia le mo tse matla ga holo tsa le seria fa inland combo re ne re le teng le seria fa mo zodinga fa umhlobo wenene kuboni le ukhozi ya firm ibile tabatse manje gore bahludi ba kno le mongsena batshana mona lapeng inland combo motsoding ya firm ba re gonga bo gamos sebeditse mokupi gaitsedi ka kuboni me mohludi mona hokna o tsho motsoding ya firm aw bana Happy, ke bona tlhola mokupi a tlhola mokupi ha ba phatlalatsa re mohludi ke mang a ba thung mele se dia family ne le metse jola ke thule baby tools ke tlwa no hamletsa ne ke tlo bua le yena ke tlo kopana le yena ba ne ba ntse bana le bana ba kno ka nga no horana ya pele re utlo fela re thule baby le kno mo ba lenteng ho etsala ke ka hona mabedi ha re tshebeletsona ke e kholo ha holo dia le moentse le shumela metse ro bongsa la khotla la gaso la Afrika Borwa ha ri beats o ba ne ho hle ke le sedi ka le baka fela la tsietso ya ha o jolo ka mo mamedi wena tsebeletso mo mamedi go re etsa batho wa tseba ha o re etsa batho mo mamedi ka nnete re ya le boa tswela pele o tsietsa le sedi ya fa oh yes mona ke bitsa jolo George le Joseph ke mafahla ke ipotsa kae magotmane ba fethe itsa ba kopana ba ipisa ka gore ke the revolution mana ba re diphala le seria fa os

0: di daba tsena tsa go rra ya peletsona di fella mona ferre di phetela ka o lekola tsa boemo le godimo jwalo ka le tlhopiseditswe ke kantoro ya ditshebeletso tsa bolipi ka Tshwane Pretoria, mme re tnale ka porofense ya Gauteng. Le kwetse ka go kgetha dibaka o phodile ntle le mo futhumetse ka leboya Mpumalanga. Le kwetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka Botshabela. Northwest le tlhakile o futhumetse Free State. Le tlhakile o phodile ntle le mo le tla boela le kwela ka go kgetha dibaka ka Bophirima. Northern Cape le tlhakile o futhumetse ka leboya Botshabela. Western Cape le tlhakile o phodile ntle le mo o futhumetse dibakeng tse gaufi le Lebopo le ka Borwa. Karolo ka Botshabela Eastern Cape le kwetse ka go kgetha dibaka o phodile ka pula e bobebe dikarolong tse bogareng. A thea le KwaZulu-Natal le kwetse ka go kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a ijadileng a di a duma le pula e bobebe dikarolong tse ka leboya Botshabela. Tsena tsa boemo le godimo le tsona di felela mona. Taba tse e tla latela tsena e tla batsa go ra ya bobedi. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena le golokwe ke tseo.
1: Ngwana mme ke ya leboa sponono, ke ya leboa ntshane ranta gore bee gantle metsotsong e robedi le sekoto ka morago ra ya pele. Dumela momamedi, re wela jalo mogatlheleng wa bobedi wa lenaneo. Re ya leboa ngwana mme gore ba lletse tsona. Mamedi metsotsong e lesome le metso metlhano ka morago rena ya pele ko o jwetsitse ka jeno re kekebe re ganna nano lena jalo ka tlwaelo. Ke tle amane go thule baby Thulwana Moletsane o tsamaya le bana ba Knoa. Re utlwe ka jeno ba o kae, ntho di tsamaya jwang? Ke ena ya ditseba metsotsong e lesome le metso metlhano ka morago rena ya pele re tlabe re re thule baby. Dumela mogatlheleng ona wa bobedi wa re ka o fela ke Moqebelo Ntumelele ke rekise momamedi ke ya gotlha.
2: Nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Se bitsulisiyo bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelwa
1: mamedi o fela o le jwalo lesedi FM ke molelwa bo ramesebetsi bana ba sa re pata le mbasebetsi ra ba fema puso ya bona e tlameileng ba ifumane e lekaneng. Metso tso tso ramo hele shuvela botso lo mongwe hantle ka mora horra ya pele le sedi FM. Ena biso ga rom fazi we pepa. Wa ni domo son cosas ana dota master KG. Big Zulu de.

0: Ibizwa ka hore ke mfazi wephepha Juanita Mus Nkosazana Dr. Master KG Big Zulu jale ke rata vesi ena ya Big Zulu ara ke re ke o swara a gana go bona o hana o tlosa letsola ka fela kgwedi fedile ebile ke wena ntshwagatse babadi botlhaba le teng ka mora ka ziakala mo Sun City leshomele metsemetlhano metsotso gantle ka morahora ya pele ke kopana le kgaitsedi ya motho a Thuli baby a Thuli Thuli Thuli
1: Hi hi, my velas, my velas. Tina got over the angel, my velas.
0: A go tla bine na go pula velo go mo go na re tsa meile ka le CDF. O di wa tla tshuli. Ke ga ya tshuli.
1: Oh my velas.
0: Tshuli ke a gola wa ka da si tshumono sa gno, ke ba tla shuta hore se ngo.
1: Ke tla ka skata wena mavela lweda bo ba video ya CDF ke tla hotlela mogotsi ke tla hotlela utlo gona sene se lengo ile ka nnete na se tshusa ka sakno me ke a tshepa le hore o dumela o tla tsho le ho mama medure o nla tshisitse thuli ka nnete
0: se
1: tla sene se lengo ka kno
0: yes thuli ga gata ga itse ka ke tsego
1: re kole wese veli moloi moholo wena mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ka jeno re hasa re le ka kwano ka maponyamola ke Soweto wa phetisela kgwedi fedile hua hodimo le tlase me letsholo lena la kno lentse letswela pele ke kno pop up ka jeno me seo nka bolelelang sona he wena mo mamedi motle molaetsa o moholo wa bana ba kno ke hore hore le wena o ipe monyetleng wa o hapa karolo ya 500,000 seo lokelang ho sietsa fela ke ho reka dipakana tse nne tsa disopho tsa kno ebe ha o qetile he o romela WhatsApp ka lentswe lena kno o romela kno ka WhatsApp no le selipi sa hao sa thili seo o rekileng dipakana tsane tse nne ka sona ebe o di romela nomorong ena ya WhatsApp ke 087-265-1280 ke re seo lokelang ho setsa hore le wena o hape o be karolo ya ba hapang 500,000 rand seo lokelang ho setsa ko kena lebenkeleng ebe o ithekela dipakana tse nne tsa kno soup ebe ha o qeta o WhatsAppela lentswe lena kno le selipi sa hao sa thili nomorong ya 087-265-1280 hopola dipakana tsena tseo di rekang di lokela go ba nne kaofela tsa disopho tsa kno mme mona mo re leng teng maponyamol wena veli le mo mamedi wa lesedi FM ke hore re na le bana ba kno mme mosebetsi o mogolo ka kwano ke hore bareki ba ntseng ba kena ka mona ka lebenkeleng la Pick n Pay mona maponyamol ha ba rekile dipakana tsena tsa kno ba tla le selipi sa bona mona mo re leng teng ebe go na le rafo le mono wa fuduwa ebe ha eba mohlomong ba ka ba ikare ha ba ntse ba fuduwa o boba lehlohonolo hona le meputso e mengata-ngata e teng ka kwano eo ba ntseng ba e hapa bareki haholo bana ba rekileng dihlahiswa tsa kno jale meputso e mengata ke dikaftine tsa bana tsa dikolo ke dibone ke di pressure cooker di teng ha o le lehlohonolo ka tswa ka pressure cooker dingata dimpho tseo ba fanang ka tsona ka kwano ka maponyamol haufi le lebenkele la Pick n Pay ke tsona ka bokhutshwanyane wena mavela tsentseng di etsagala ka kwano he re tla nne re boele gape re hlae ka gola tlabe se lekgetlo la go qetela ke hlahella ke o fa tse ding gape tsentseng di etsagala ka kwano re ke tlhakeng ke sebaka sena ko lebohe le mo mamedi wa lesedi FM ke lebohile hle ha re etseng ditshutse nqo ka kno
0: yes to a tuna di bamanati ha u tlala go betere o mo ka ubere hey u tlala manati o thuli baby
1: o tshonthe o mavelas
0: ga go ke se thuli ga go ka o tla fela thuli re tla go bana ke a lebuwa
1: ke lebile tse mavelas ke lebile ga itse di yake
0: a shapo ga itse da motho mabedi ke thuli baby o maponya mole ba tsama jolo le bana ba no o tlile ditaba he re tlabela re buisana le yena re utlo re dintseditsa majwang ke go
2: bohloko ba o lahlehelwa ke moratu wa ha se papahadi clientele e kushisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng Para

0: Mofokeng di lonalia ananelwa Lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
1: Mamedi go bapaletse pina tsepedi tse mana tetswa da khulichana o tla ba leteng tsia kala mo San City atsa male notsi rhythm of life Miser Mamedi ke ile ka bua jwalo ka bothata bo metsi bo teng Gauteng me le ba mamedi ba bang ba ntse ba botsa jwalo ka ha Lesedi FM ke tsebeletswa sechaba me re tla ma re o felesedi mo mamedi o tsi ba re ke kai mo honang le bothata o gawa ha metsi Gauteng mona le hore na dikoloi tsena tse fanang ka metsi di tsamaya kae jwalo a ke re buele le tona mona Gauteng e leng tate Mamabolo ka motsotso fela mo mamedi a ka re fe Lesedi jwalo mamela he wena moahi wa Gauteng ela le tona ntate Mamabolo dumela re omele Lesedi FM
2: ere go dumedise ke dumedise le ba theletse ka mokara bona ke leboge sebaka seo le re fileng sona
1: Rialeboa ntate Mamabolo ha ile mona o bua le rona re utlwile ho na le bothata ba metsi ntate re feditaba ko hokae mo nang lo ga o ha metsi Gauteng mona mme bothata bona le etsang hore setšhaba se fumane metsi
2: re ke tsebise ba theletse gore ba rent water ba e leng bona ba re fang metsi mo dimasepaleng ka moka ka tsona tsa mo Gauteng ba na le lenaneo la bona le le kotse la maintenance ya infrastructure ya metsi bjanong go thoma ka labotlhano maabane ba ile ba thoma go lokisana le tseo ba swantseng ba di lokise ba maintaina infrastructure ya bona gore ba kgone go fa batho metsi go ya go ile bjanong re a tseba gore ge bašhetse ba dira maintenance wa bona o ba o plan number re boditseng ka ona go tla ba le bothata bja metsi mona le mona ga e dina maeba mafelo ka moka e no ba mafelo a de le mona mo go nang le bothata banong ka re bolela bjalo ga gona e banong re ka mo City of Joburg ka mo River Valley re na le managing director wa Joburg Water re ntse re lebeletse tshepidiso ya tsona di-water tanker ke ke bolela mo City ke ya lebeletse ke gona mo re mo lefelo le e leng gore ke mo ditšeang metsi gona di a iša mafelofelo a go fapana ebile ke bolela bjalo re tsena go ye nngwe ya di-old age home ye e leng gore ba re kgopetse ba re e tlante re tsaletse tanka re ya go bona ka ona mogo jaanong ka mantswe ao re tloga re tlhokometse re lebeletse ke tloga ebile ke kgotsofetse ke rata gore go batšheletse ke re ka mo City ya Johannesburg ba na le di-water tankers tse e leng tša bona ebile di ngwadilwe di reela ke bašomi ba City ya Joburg sa bobedi ke tloga ke kgotsofetse go bona mokgwa wa technology o ba o šomišang go monitora mošomo wa di-water tankers ba tseba gore e rwele metsi a makanakang e tloga nako mang kae ya kae e reela ke mang e tlhokometse ke mang ba na le di-inspectors go na le di-councela ba na le ba tseba ntho e nngwe le e nngwe ka yona gore na e sepela mo kae technology e ba e šomišang ya go di tlhokomela e a bontšha gore City ya Johannesburg e kitukišeditse for nako e ya maintenance ka gona e ba lebile re tla ba re sepela le bona

0: re tseka mafilofilo a e leng gore um di-water tanker tsa bona ditegile batho ditegile setšhaba ge re tloga mo ntate ke tsebise bakeletse gore re ya ka mo go la Sebokeng re kwele gore Sebokeng e batho le bona go na le mafelo a e leng gore o ka re a di fetile gabotse re ile o cheke re tswa mo re ya ka mo ikuruleni ka mo Palm Ridge re ile o lebelela le gona rena city ya ikuruleni e bereka bjang jaanong re na gore go badudi ba Gauteng re re mo le bonang go tlhokega metsi re na le di-teamo tsa rena tsa masepala tsa province di-councelara ka moka re tswele re thegile batho di-community go na le mo e leng gore re a tseba gore ga ba bone di-water tankers ga di ata di fita empa re tlhokometse re lebeletse re tla ba thusa
1: re a leboa letona ga re kwala fela mosebetsi yona wa Rainwater jalo ka sontse o qadile je o felela neng letona o se re phetele
0: ba rile o thoma ka di-29 jalo ka ge ke boletse karotsetse o thomile o fela ka di-2 ke nako e ba e beileng mara ma motla re setseng go etsa di-report tsa gore tse dingwe tsa tsetsefa ba di lokisa ebile o ka re ba tse ba di lokisitse ke ka mokgwa re tlano o bonang gore na di-water reservoir di tlala di ya pele bjang mara rente water e berekile gabotse ba ntse ba re romela message ya gore aowa bontsi bja di-maintenance tsela maabane le mamotla ba re banetse ba sa robale ba bereka go fitha ka 2 ya masa o ka re ba setse ba kgathile tema jaanong bona ba be ba beile di-29 to di-2 mara ka mokgwa wa berekang ka gona aba o ka re mošomo o tšhabile diatla bothata e tlone o ba gona gore di-reservoir di tlale re a tseba gore di tšea nako mara ba re ditota re a ba leboga
1: lesedi le o le fileng baai ba Gauteng bamamedi ba lesedi FM ntate Mamabolo re a leboa ntate batho ba fumane metsi ke a leboa le wena jalo ka o tlhalosa gore ee ke tsamaya le bona ntho di tsamagantle re leboila o buile le rona ka jeno mona go lesedi FM
0: lebogile sebaka se le re fileng sona
1: mabedi ke tseo ditaba wena moai wa Gauteng o utlwile he bana ba Rainwater ba ntse ba qadile tshebetso ya bona ya tukiso ya dipeipi tsa bona tsa metsi o tloa maobane mme go tlaya basebetsi o fitlhela jwalo mane ka di-2 tsa June jale ke tseo ditaba he ba ntse ba tsamaye bangwe ne o sa tsebe gore ei go e tsalang ka metsi lesedi FM le o file ditaba ka jeno a re thobele tsona monate a re bitse jalo Louis Vega metsotsong e mašomo a mabedi a metsomeraro gantle pele wa tla gora ya bobedi re kaofela a re gift of love.

Mamadi metsotso e le shumela metsiro bongi bile ya ntatola re mvololo. A ke dula hantle le shumela metsiro be di pele wa tla horwa ya bobedi le Sedi FM. Ke mo qobelo ka jeno wa qetela o khedi ya motsiano ngwana me dumela hle. O tobeditse maqhubwa FM a maholo ha holo ane pa hetseng kana ko ene pa hetseng. A ke wa jolo ka 87.7. O le ba man 106.6. Mamadi ke tsaka jeno le ke ke bela tsa majolo ka tloelo wa tseba ho rengena ya bobedi. Re tla maybe re mane ho hashtag tse tshisang hashtag kasiya ka fela na kwena ke ya bana ba no ak no ba mona maponya mall wena motho wa so wetu sa maya ba mona maponya mall le Sedi family te mo atuli baby o tlile re buile le yena re tlabela hape re bua re fa diketsa halo tsentseng di etsa hala ka mona ka maponya mall so wetu re tsama le bana ba no le matsibetsibe nedi 500,000 etlang hacho jale bangwe le motho wa so wetu sharp around ka mona ka maponya mon kono di medisa tuli baby ke bona tsama le lorato petu barari tembololo re tshwara ile mona ai le nabaki le bantsho ra monati etuli re tsama kana no lena la re ka ofela ka mona ka maponya mon ke batho ba mosa ba le rato ke a tseba batho ba so wetu ba tlile ka bongata ngata ngata ngata bona ba isala ba re mbololo re temna tshodi mnat mamari ke bona male sa lona ntso ntsebisa re mbolo story teng re ba metsele Sedi FM ka nete re ka ofela ri le ra bona bekeng ena mamedi ha bafana bafana e patlalatsa ba shumani ba mashuma a mabedi a metsiletseng ba tlang ho leba ka mona ka dipapading tsa mohopala fatsa America Mexico le Canada o tlo ga la le shumela motsolo mongwe fihla mane le shumela metsiro bom a pupu mega general salets ke matsatsi le shumela metsi me di pele papa di tsena sa mo hopola fatsi di thagoa o bile di taba tse se monate etse batho ba ne ba bua ka tsona o marangrang a di gokaganyo ka di papa di tsetse letseng tseneng di mengwe ho tla patlala tsong ena ka mona ka sefako magatu President Dona ba bitsitse ne di bageng sa di jo tsa mantsibuya ba tuka ne di ba thabela bana ba tsiletseng me hore ai bana ha o tle ga ba ile ba sibitswe fela ke motlile mo kwetlise ha ikarabela tabeng eo mo hlomphe Hugo Bruce are ho bile thata ka nnete ke qetwa ile nga enka kamera hore kamera bo ikwetliso tsa tsingleo o bonele nthwentla hore baaye ilo ba karolo le ho ja he maikutlo a mangata ma Afrika Borwa ba re mohlompe Hugo Bruce e ka ba o ile wa ba botsa wa ba bitsetsa ka thoko boikwetlisong kwana mo re leng siko boraditaba ba le siko television le siko re banna ke se ke nkile qeto se ke na le batho ba mashu a bedi a metsiletseng lona ka nnete le na le maatla fela ga re ke re felele kaofela na le ka thabela go ya ka bashe le ikela lapeng hore be qeto ya bona ke bone mamedi le Lily Wayne go tona le motho na le moratuwe ha ya motho Lily Wayne me ke motho ya dilemo tse mashuma be ya motso mamma ja le motho Lily Wayne ke motho ya sa rateng hore ditaba tsa haye tsa le rato di tsiba hale a se motho ya di social media hore bona nke na le baby mama shooting phela bophelo ba hae kwana bo botlileng bo le private jale ba ropatile Lily Wayne ha batlotse ba hatsa gore ke ma moratu eno a motšha ke mangwanane enwa ya sa le monyane aholo ya hapileng pelo ya hae shumele metso mehlano metso tso pele wa tla gora ya bobedi le Sedi FM a re thobele tsona ha monate hashtag re ka ofela ke motlobelo ba mamedi ke ipotsa fela mo leng teng ntho di tsamaya jwang Daft Punk are one more time Sedi FM.

0: Nati fela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betja ha bonolo fela ka 2 randa ka paofeta. Ho di slot tsa rona tse ikgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Kholo bet, ke monyaka fela o spina le rona. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. Diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
2: Asimo mwamiri mezozo, itzira majwalo huye robong lisko dobele watla horani ya bubedi. Mwana hule seri FM, Daft Punk are one more time. Mama diya dumela rekimate kie mani maponya mole. So wetu kikopane jwalo li Tuli Baby uzamalibana back no. Tuli Baby nakokie hau khaizedi yaka.
3: Re kole bohle mavelas le wena mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi rentse re le ka kwano ka maponya mall so wetu re tsa male bana ba kno me hopola hle ke le ka tshokare o ka ipe mo nyetleng wa hore le wena o hape karolo ya 500,000 e bana ba kno ba fanang ka yona se lo ke lang o sietsa fela ke hore o reke dipakana tse ne tsa kno soup me ha qetile o rumele lentswe kno nomorong ena ya WhatsApp le slipisa house tiling so se fumaneng ha reka dipakana tsena tsenne o WhatsApp ena nomorong ena ya 0872651280 0872651280 ke mo WhatsApp nang lentswe kno le til slip ya hao le e o rekileng dipakana tsenne tsa kno soup ka slipiseno ke sona se o tlabeng o rekile ka sona jale wena mo mabele motle ha re le ka kwano ka maponya mall jale ka kile ka hlalosa bareki ba ntse ba kena ka hara lebenkele la Pick and Pay mo e leng hore ba reka di sopotsena tsa kno dipakana tsa teng me ha o rekile o tla mona he mo releng teng hona le mo ho fuduwang teng ha o ka ba le hlonolo meputso e tletse ka kwano batho ba ntse ba ikgapela meputso e mengatangata ke na le mme haufi le nna kwano ya qetang ho reka dipakana tsena tsa kno mme ba ka dumela hle ke ya phela o phela hantle ke ya leboha wena mme mang
4: nna ke me Caroline
3: mme Caroline le wena o qeta o kena ka hara lebenkele mona o ithekela dipakana tsena tsa kno e ba o rekile mefuta efe
4: ke rekile chicken mushroom le brown onion.
3: Ai. Jale o motho rata ngophe.
4: Ha holo.
3: Wa di sebedi sa di supportana sa kno. Eh, di etsa di jodi be joang, di tshutsa ha o di ba joang ha o peile ka kno.
4: Ho bo bebe ha monate ka ha o peile le ha o etsa moronyana wa teng, moro wa teng o ba teke bona bo reng nje.
3: Eh. O sa qetse. Ibile hai ha o di tshetse ha di batlele letswaile lengata.
4: Ha ba tshela le so ipola yi. No ke so tshela fela yona hela monato mo.
3: Eh, monate fela. Eh.
4: Ha se lo batla jang tshwenwe.
3: Ha se mo he, jalo se sitse slipisa ho sa chili mani.
4: Eh, ka ha re ka mo go
3: kona. Eh, we se slipisa ho sa chili mono ka nna hapa mo putso itse mogotsi.
4: Eh,
3: ya. Eh, wena o tsa sebetse kae?
4: Ke tswa Midlands.
3: O Midlands. Ah, ke tabetse bua le wena hle me wa ka kana o itse ke me.
4: Caroline.
3: Make Caroline. A simo he. Ka mantso mang ha o tlo mona o lo etsa situ ha sa gao. Sebe ngo ka kno.
4: Sebe ngo.
3: kakno ke le bile hle me Caroline ke le bile haholo mabela ngwane so ke tsona se o reneng re di tshwaretse mo mamedi ka kwano me ha re tsa tsena he re ntse re le di station tse nne hape le ka jeno ke umhlobo wenene u Khosi FM motsoding FM le le sedi FM ke mo re fellang teng ka mosebetsi wa rona ka jeno ke le bile haholo hle mabelas le wena mo mamedi wa le sedi FM mabelas ke tsenwa nes
2: Tuli baby ke a le bo gaitsedi a kae bang hantle le ba mamedi ba le sedi ka mo gaitsela ka tsatsi le monate
3: ke le bile mavela vela vela asimo he wa le sekele bo
2: each other tuli baby le sedi FM mamedi le teng ka mono ka maponya molo hotle ke le sedi a re nete ka ofela mamedi hey anna ga bo hotle ke le sedi FM moswedi ng FM monate monate fela Hey, si ala mwa sena si etsa mosebetsi o motle. Mamme re tla hopola ka manta ha re tla re qala kgwedi e ntsha. Ya Phupjane tla be hlola letsatsi le sedia family le tla be le ketika. Dile matsema shuma tsiletseng a metsweletseng. Le sedi FM. Ntsole tsedi itse mo mamedi o re tlatsa ka matla o re fa matla. Kgwedi ena Phupjane tshwere nthotseng a dobane ke hopola ka la a hlola matsatsi a mabedi. Monga rona mona a tshwere mananeo. Mema nini nyoko taba kitika le yena ke sa re le mfuma ha di kana nyala sotho bana taba kitika le yena ko re Phupjane le nna ke 1027 tlabe zikhala mo Sun City ke hola gore ho kopane man mme di re tjabetsa hora ya bobedi ke bona molaetsa lona ba re mafolo folo re teng mme matswa go teng ga ngane ho di tjabetsa hora ya bobedi itla re he Mesosunga mehlano pele o tla ra bra re tlofetela jwa la ho pule liye o papa di tenga jeno mo maidi tsena sa ke tsa mantsano he Magezi FC le Cape Town City pule liye o tla hla re ha setse tsona he mma medi re utlwe di ntodi tsa majo a mona ho le seri ya fema tsa bo pelo a bo sa tswana le di family gathering a ke sa ai sa le nna tsa ma mana di pinena Attraction, Molly Holy Seria Fembo, Tiloki Ing, Ray Devens, or Abubi.

0: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ee, ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke hore ke moo ke rentang smartphoneam e ntjha teng. Phoniam impulela mamati mmoho le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam e dutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa GoToDIY ya hlometseng ka smartphoneam e phatsimang. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phoniam.co.za. Hona le dipehelo le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoniam.
2: Phoniam.
3: Letso eratwa. Lesedi FM.
4: Mbalala jumela. Malagato kibula paka. Fela hai ke kwaqo. Bona mbolisto hle. Ntse ko mametse hle ka 88.4. Mino mino mino.
5: Ai, veli veli, kumametsi, kujila ka tsebe. Diphombolo ngene mani, Julia Matidi, 89.4. Danko, veli veli.
6: Hai, mvoli mvoli, mvololo, auti ya strata. Tsegena lwena. Hai, dume radio. Ufihlela horenya uqetela. Bapho ba khetsa matatiele tshabatshitse.
7: Ai mvololo dumela mvololo mvololo mvololo e ka pinena o ka ipita hle. Pinena ja rata hle ja rata. Ke nna sana ka mona ka movango ja rata hle. O tshelo ke. Thank you siburi sa ka sesetle.
8: Ke a leboha mme hanesi sialemoyeng ba molao ha o ntumelle. Ke tla o phethela yona ne le jukebox ma pele mona re se ala moye me waka ao re le sa hangwe fela bina fitile fela ke a utlwisisa ke pine ngwe mona tia holo mamedi hona le tabe ke ratileng mantsweng a buiweng ke general nthlanhla mkhwanazi ha amoela jolo gau ya newsmaker of the year ka mona ka a Pretoria are mosebetsi wa ka le kano e kileng ka enka jalo ka le polisa le motsenga tangata tse fitileng ke hore ke tshireletse setšhaba sa Afrika Borwa are ke segeng ka gauyena ba ne ke a tlotlwa ka mosebetsi wa ke go etsang jalo ka le polisa empa ha ke motho wa di gau vonolo ha ke motho ya ba hlang bonwa ha ke motho ya ba hlang pakwa ke motho ya ikemiseditseng ke le polisa le sireletsang setšhaba letsa bonnete ba hore dinokwane ditlokotsebe ga di yo setšhabeng ka ra motho yona ke general o utlwisisa mosebetsi wa gae ke a tshepa mapolisa kaofela ne le moshebile le momame a re mosebetsi wa ka o ko o tshireletsa setšhaba o tla mopola ke motho a kileng a re ga ona kgotso pakeng tsa lepolisa mmogo le senokwane le bonetsa le le tsunokwane ha ona khotso ha ona botswalle ha nka gauma o bane ba motlotlo ba re mmna general nthlanhla mkhwanazi re bona mosebetsi ha o re ya le bona
9: o mametse hashtag re ka ofela mix holesedi fm
8: on the ones and twos mo kabelong ona wa o qetela wa matsiano nga ke Kenny Tyke ka holesedi

Mamedi bano ba metsesho lo Kennedy e ka ole sadia FM. Ai. Ba re ke mafelo go edi ke mafelo go edi. Ai. Ba re le sadia FM le tlao yetse sa mo fere fere ka mino. Ne rinke. Nice and easy. Re tshobele tsona ha monyane jwa lo re wotlela pina. Ai. Mona bo ke na fela o hlapile ong gamnadi o tlile le zaza go re a kutile ditedu le motle dumedisa batho a shapose hey tada how wonder batho ba wisi hi ladies ho jo ampela

0: Ai. Ana ga baka ubela like igashana ka chuba. Ai. Aw ma laxi. Mauri be so semehlano handle pele o tla hora ya boraro le Serie FM ya dumela ke ya jwalo ho. Ke mona o tlile Norbaki puleli e ya o hlapile mo tla itse hempe are Norbaki o monate o tlo rhasetsa papadi makesi. Mole Cape Town City ke tsena tsa di promotional jwale di a tseka mamedi ba batla gotlela ho Betway Premiership re ya ho yena
1: tsa di papadi ho le Sedi FM
0: hela puleli eo
2: ao ka kape kgolo banna
0: ngwana mme o hantle
2: ke hantle ngwana mme o hantle
0: tsa ke jwetsa mamedi ko bone o tlile ka Norbaki mona hantle o tlile mosebetsing
2: ai ngwana mme tla saka ka etsa bonnete ba hore ke tle ke ikemisetse jolo ka bana ba bang le nna haile mokebelo be ke ngwana mme ke ageletse agelwang ke bohle ka ofela
0: e khutshwane e fihla mahetleng
2: mona e mahetleng mona ngwana mme
0: ngwana mme ke a le bua puleli e o sebetsa ka bana di le mokotlisi mo lefintseki kitseo
2: ka kapa ke le buile go letsatsing lena la ka jeno vmen tsebeletsong ya mosupatsela fa tsogelo ya le sedi fm na go nyana ya hana jwa le wena morati mothase le lona mogotumetsi wena tsebeletsong re kenke na go le motsotso ke tla ke o dumedise ibile ko amohele wena momamidi wa ka ya ratehanga mohlomphei wa tsebeletso ya le sedi fm re santse le jwa he ke tla ke etle go tsebise fela hore letsatsina ka jeno papa di ke matla e di pateng tsa setlhopa sa majesi le setlhopa seo sa Cape Town City moteng he nita sala re tsebang hore tlhopatsena tsepedi di bapalla jalo hore di tle di phumane jalo di nyolwela mane lokonga ya e kholo ya Betway ya Premiership me katsela eno e jalo mamidi ka ya ratehanga ke moteng he re hopolang hore tlhopatsena tsepedi di tsena jalo kwa mona le baleng lena la Seshego Stadium ka kwa no ka mona ka province ya Limpopo hopola hore tlhopatsena ka patire stadium sena sa Seshego ke stadium se ka hara Seshego ke motse wa Seshego kilometara tse ka banga tse le 10 bo robo pirima hopolokwane e bile hape e le bo ring ba profesional ya Limpopo mi otoplo stadium sena se jara batho ba diketetse le 15 ka ofela ho utlwala jwalo hore nete ya sala hore stadium se ke sona stadium se senyinyane ka ofitisisa ha isale kwa mona papadinya bola maoto kwa no Africa borwa se dumeletsweng ba ke nsauri se se se ba pale dipapaditsa semmuso hantle fela mamidi wa ka ya ratehanga fela he re a tseba hore le bala lena ke le bala le leng hore le sebediswa la peng kwa no mona ke tlhopa sena sa majesi ba o ile mbona ba amwedi ba baeti letsatsing lena la kajeno ho tloa mono re a tseba hore se tlhopa seo sa banyana e leng se tlhopa sa copper belt ladies sa mongadi stross ma liaka sa kamanika Hollywood bets super league hantle fela mamidi wa ka ya ratehanga ke sona tlhopa selo re se le sona se bapalla hona kwano le bale nena re ka kwano ka bona ka bophirima ba le bala re tadimile hantle fela ka botshabatsatsi le piolaka le letona re ka bona ke tlhopa se feng se tla lebisa ka teng le piolo le tshiadi re tla bona rona ke tlhopa se feng se ka lebisang ka teng ha re kale ka rona he di tlhopa dipanne jwang re kala ka tlhopa sa baeti e leng se tlhopa sena sa Cape Town City ho tswa ka manika motsekapa bana jolo ka mane mekwalunga le yena Mickey van der Hart ho tswa mono he netya sala o teng le yena Zenan Zabovich o teng le yena Thelo Musa o teng ka mane Jaden Rhodes o teng le yena Alifeo Ziba o teng Keegan Dolly Ramtsiba o teng le yena Lorenzo Godino re ya motsebella tso pensa Kaizer Chiefs le yena ho tloa mono re bona bokanga telile ho teng lena mona wa Fortune ho tloa mono re na le yena mona wa Dakali mi wa katela kena Gabriel Amato di reserve tsa tlhopa sena sa Cape Town City re na le ya City batibane ke Luka Diana rebele Sifiso Ngobeni rebele Njabulo Ngobo rebele Miguel Tima rebele Prince Chweza rebele Kaden Francis rebele yena Heaven Sirese Sireti ho tloa mono rebele yena Anovuyo Zingato me le Emil Vet Boy ke bona bana ba talanga le bana ba dutsing bankeng ar shebe ka hlakurla tlhopa sena sa majesi ba amotseng ba etim mokotisi ka hlakurla tlhopa sa Cape Town City rena le mongadi Jean Freeman ke na mokotisi o tsama ya le mongadi Diego Peral e ka sita le mongadi Lebogang Manyama ho tloa mono ka majesi Rina Jolo, Lee, LBC Chipezeze, Kisitiwa Tibane, Oteng Kamane John Mokoni, Oteng Kamane Tsepo Makhoga, Oteng Lena Kamane Tsepo, Kibua Jolo ka Tsepo Mashigo, Kibua hape le ka Edmochi Rambandare, Oteng Lena Sifiso Luthuli, Oteng Kamane Lehlonolo Mtsali, Oteng Lena Diteboho Mofokeng. Oteng Samuel Dafo, Oteng Mngedi Vandalan, Okamono Rebele, Lesonolo Mokoni, Kibakalam Papa Dibao, Ati Babanke Mani, Renali, Mbali Chabalala, Kuasitiwa Tibani, Rebele Sipelele Majolan, Rebele Mzandile, Butelezi, Rebele Newo Mashiho, Rebele Natulang Masichelan, Rebele AB Sesani, Okamono Rebele, Bafedile Baloyi, Okamono Rebele Muninan, Elen Konazeu Mubango, Okamono Okatela. Kena nyakala rapudi ke bona ba tabeng ba le bankeng mi arche ba jolo tsina ka jeno opula re mona ya tsa maisa tsa papadi rena hantle fela le ena mongadi tsidiso mkhonazi ho tla ka manika two spread rebele mongadi Mevin van Wyk rebele mongadi emna janki damini rebele mongadi Olani Kwinda elengore kena mo ofisiri wa bone wa papadi match commissioner rena le ena mongadi Jabulani Nzima ke bona bana bao he ka pasena sa majezi sikotliswa ke mongadi Allen Fries mi mongadi Jackie Lidwaban wa mutusa Okamono baba palaka 4-3-3 banna bale bane morao ba rimba bale bale bararo atika kwa nokamo epilimani bale bararo haile tsopa sena sa yona Captain City baba palaka banna babane morao mani babane bo rimba bale bala baba bedi pilimani 4-4-2 rsela jalo ile re netsa sala mamilio ka ya ratihanga aiki hantle fela motsotso ka rulunyana ya pele ya papadi se tsopa sa majezi kibana ba apere hantle fela tsa bona ba apere tsa bona tse blow tse re di tsebanga le boswehu hantle fela me tsopa sena sa Cape Town City ba apere di chemdi tse tshehu metsero ke metso me hare se ba jalo ba mona go di mona ka pakire di kipa tsa bona ke tsa tshehu dina le botso le bona ka mathuko ka mona me ke ka tsela e o tsopa sa Cape Town City ba libisa ka mona ka le pion la ka le letsiadi ha ile tsopa sena sa ka patire le letsiadi ha ile tsopa sena sa majezi ba le bisa ka le pion la ka le letuna hanna ke ditika kwa no ka mo le go ka bo prima ba le bala ha ke tsama ke le mong atsa tsida ka jeno ke tsama ya le coach Mulifi Ntseki hantle fela athi ya ntsenga dikonopela ra dikonopo le tsatsina ka jeno e ke bua ka yena mpho en mo swala hantle fela ho ya ka mogota ba tsena dileng ka teng wena mamidi ka ya ratang re tla jalo e le noto ka masakura mabedi e le noto tsa pasa Cape Town City e le noto tsa pasa Osam majezi ha ile mona ile re hona le monna yo tlile mohloko e le nyana magogam ka le sakura la pasa Osam majezi mane ka nya de tini ke bona kana ko ewo ele ngore bolo ene file e kenan ka matama holo ho tlo hukumani ya pele ya so pasana sa sa Cape Town City ya ba e mo tsa bo hloko to mona ke mo ile ngore we life mona jalo a ipona jalo a utlile bo hloko ke bo jalo ka jersey number 4 ele nga Tshepo Makhoga noto ka mahlakora babedi arshebehe mamidwa ka ya ratanga o tlo re so patsena tsepedi Niti ya sala kiri kwa paa tele ngure di tseka jalo Dike ni jalo kamona ka useo mtu kasibita nkaru ki mini league Ya yeah, yonaka kwa nukibwa ka promotional league Ele ngure babata urebaipu mane ba limani Ho liki khulu ya Betway Premiership Ajaba tseo kita ulele tatona hana kwenye ya urna didu tijuanga Sapa sa Cape Town City bala sela jalo bolon La selo kwa nukamona kamule ngoka wukirima bale balan Anya la selo kama nikena mwena waha fortune Empa nani jalo ya khuita bolo bile uti mwena isu Haibe nga bolo ya lunakamono sapa sosa Majezi Football Club Kwa nukamule ngoka wukirima bale bala Oti haibe bolo kena ngeleta selo banaba isu lunakamona majezi La selo kama nikena sifiso lutuli Hotela tela kamani sifiso ibile retire aki munena elinga Samuel Dafom ala tela kamani boletelele banna baletse ba shibile fela ke ya rota karanyeti ni kamani pala jolo sola kamata ba ulile ba ikoba ibile e atla kamani ka sitiba tibani Wainka hantle fela kamane Mickey van der Hart a tla ka letso ka mane City ba tibane sa tlo passa sa Cape Town City a tla o neletsa ka mane Lorenzo re bona ke Wainka jalo re bana ba isetlo nga tshe bona lokae o tla ka bona ka mane ke o sabile ntse bo letelele ana ba imetse ka kwano ka mloka bo prima ba le bala rota fatse jalo empa la jalo ke o la santse bile ntse ka dipeta ya mohlula etsola ka ntle Jaden Rose a mohlula ka kwano Jaden Rose etsola ka ntle mo kapteni ke Lorenzo Godino ka letsa kore na tlo passa sa Cape Town City ati ka kwano ka monaka setlhopheng sena sa Majesi ke tlhokometse gore mokapteni ke yena Elvis Chipeseze a re bone ka mane Jaden ka bolo ka mane palojalo ba mokela bolo ka kwano ka moloka boprima ba lebalan fela ke yena bolo be sentse ebile tla jalo e bo reng balebalan palojalo ya mosola monane sefiso lothuli ebile othwi ga e betatlhelo ba latlhela ka mane bolotelele ene le ena ka mane Samuel Defo en palojalo ke yane pirimane e tla gantle fela e sentse ke yena ka lotola chi ramadare empa lalojalo ya mosola ka mane monna wa ham Edmo Chiramba Ndare in Noto kama sakura mabedi and Noto tapasema sa Cape Town City in Noto tapaseo sa Magesi leta singe lena la kacheno rente reshe bilhore tapasena kabubedi netia sala mamidoka ya ratihanga dike na chena ilore tapasema sa Cape Town City batwa tupeng e bosuku hantefela batwa tupeng e bosuku elungore baile bae shasargulo jalo kulong ya dipapaditena ke sopa sa Milford ka ntlhelong go noto kala mashume mabedi ana le metso tsiletseng e ne le kala bobedi gantle fela go rinyana ya motsianong ga re bone ke yane sengle banka jalo ka ditlhogo le rota ka mane ka mose wane melemo ka botšha batsatsi fela keo ka mane ga re bone e tla gantle fela ka e ne tla ka ena ka mane tshepo mashigo empa la le jalo ona le monna tšhapaletseng fatshe othe banna ba heso nama ya motho ga e thagisi wena ka mono and fortune a Caden Fortune hoti nama ya motho monna so ha ita khisi o ba petse ngwane mong hampi ka mane ka mlengo ka botsa batsatsi le pion le letsiari la topa sa majesi o ba petse ngwane mong hampi ka mane eleng yena sipiso lutuli har bona ke na sibile ba ntse itse bolo me re tla ser bona rena eta tsa majoanga tla ser bona hoti poso hape Oti poso hape ka kwa no kamale mona ka bo prima ba le bala ibile ke bo harren ba le bala ntle tiket kwa le thom ai pila etsa ka kwa no monena Jaden Rose u bua jalo le mo letsa phala mong hadi tsibiso mkhonazi hore a tamya se ba padi sena sa majesi sifumane kareti e tsesa au ke a ina ina ke tekele bo tsuku bona ba sale hudima le utula li wa tsapasena sa Cape Town City ona ipiletsa ka mane ona ipiletsa yena Jaden Rose ona ipiletsa ka mane Jaden Rose are monnena elinga are monnena elinga Edmo Chi Rambandaro ata me ofumana karte khubedu ya ka mkho arraide monnena hotso ko kateng elinga na ka mane Dakar Dakali mi haki sheba ko anu netia salam ifumana re ka nete e sile ba tsale kotsi na ba hesa le re tla bona rona mo letsa phala mongadi tsidi som khonazi o tanka tato ya mo futa fing le tsa tsing lena la ka jeno khadi tsite ka rakitsa ma tshelo mo ngwe tsa ma jalo le mo kotlisi mongadi mo lifi ntse ki le tsa tsing lena ka jeno e re tsa tan rutwa horna ba ikutlo ha ka fing ba ba pe le papa dina a kore ntse ki mo kwa ye fela mongadi mo lifi ntse ki ke tle ke monke kankane ga re tswa papatsong ntatentse ke dumela
3: ngwana mme
2: ke a leboa mokotlisi ke a gola o tshepetse hantle coach
3: sebata ke phetse hantle nka utlwa wena
2: ke a leboa mokotlisi amedi ke yane bolo ya tla hantle fela ga re bone keo kwa ba boletelele ka rona reitini empa la jolo ba etsola ka matla maholo e tsola ka mane hantle ke tswa paseo sa majesi ebile go thwe a banna ba eso e ntsitswe ke lona ka mono tlhopa sa Cape Town City haibe bolo ke nang le goal kick e ntsitswe hantle fela ona e kobile ona tsile a e jile ka soho pele nyana mane tibo jalo ka ana ba tsile ba jile ka soho ka mane pele mane Gabriel Amaton ona e kobile bolo entle bona ba sale re le jalo he mamidi wa ka metsotso nyana e robonga ka rolo nyana ya pele papadi kenke ena ko le motsotso ke ka ho aptitsulo le o ka o tse di papatso
4: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs e ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo o ka tla le lelapa metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.

0: Mabedi taba ke na Mzanzi hona le dibaka hona le lebaka le letsha la ho bapala size khaya le fetola dintho ka cascading jackpots draw engwe le engwe ya ho qetela ya kgwedi a powerball extra lotto 5 max jwale ditaba le bahludi ba netefaditsweng palo e eketseileng ya bahludi e bolela hore ba bangata ba tla ketika ho phatalla le Mzanzi Haolo encha eka ye ya kala ka size khaya di bapadi di lokela ho ba di lemo tsele shomela metso re di ka pa ofeta bapala ka boikarabelo the national lottery etsama iswa ki size khaya ho tloha ka la pile June 2026
1: sa di sa di papadi police di FM
2: ke re bo mo ngapofu tsebeletsong ya le CDF mo letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka re hlela jalo e lore monena eleng yana ka kwano LVC Chipezezen o ya majalo hantle fela ka brore atla fumane atla atlang afumane kotsi ka rolonya de 18 impa he ke no o ye minute ya sala mi mo kotlisi ha ke tsebe ke tlokomela hore tsopa tsena ka bobedi di le motse ka bang tse mashume a mabedi anang le metso e me raru le bale lena leo re leng holona la sechigo khato la pele ka mara le motse tse mashume a mabedi di ana le metso e me raro bona bolo ntle ka ronya re tini pa jalo ke la tarashishe ka mane tlo paseo sa Cape Town City ai ke la tarashishe Cape Town City kigen doli amohlula ka mane me mko tsini tla lo sa tire ka mara le motse mashuma mabedi ana le metso me raro tse leng re hle ka tlo pa tsena tsepedi ka pa tire le bana lena le re leng holona ba soka ba bapala papadi ya simuso empa he ke mona ba bapala kha tlo pa sena pa tsentsa tlo pa tsepedi majezi le tlo pa sa Cape Town City ibile majezi ba kile ba hlola tlo pa sena sa Cape Town City ka ntla tsepedi ho noto ha sale ba kala ho kopana bana bana ha ke tsebe rona ebe maikutlo a o tya feng ha o so re fa tshwantsho sa rona papadi na o ibona jwang ka ka re tsotlo ha jwalo ho ya pele
3: ona me se ka tlhalosang fela go hore ha o se ba se hlopa sena sa Cape Town City ke bona ba ile ngore ba ntse ba pale papadi entle ga holo ha jwale go bana ke bona ba tshwereng ball e bile hape ke bona ba seng ba fumaneng di huku tse pedi di huku tse o tse pedi tse ba di fumaneng ba fumane hape menyetla e medi ya gore ba ka hlaba ntlha ke bua jwalo ka se ba pali sena e le nyana Kicken Dolly me hape ke bua ka se ba pali se jereng jersey number 7 e le ngore le yana ke se ba pali se kotse holo se hlopeng sena sa Cape Town City ke bua jwalo ka Zenon Zamovich Zenon Zamovich wa pere jersey number 7 o bapala ele forose se tlhopeng sena sa Cape Town City ne le yana sa fumane monyetla gore a ka hlaba ntlha empa ke batla go bua khutshwanyane ka tlhakore le letshegadi mo teng bapalang yana Jaden Rhodes se bapadi sena wa pere jersey number 10 ebile gape ke se bapadi se tlhwatlhwa golo baneng ke yena e leng gore ditlhaselo tso ngata tsa tlhopa sena tsa Cape Town City metsotsong ene e ka tlasa leshome metso mehlano e re leng yona ke sona se bapadi se e leng gore se ntse menyetla mengatanyana se tlhopeng sena sa Cape Town City ha le se tlhopa sa magezi ha jwale boholo ba nako ba iphumana ba tshireletsa baneng se tlhopa se hlaselang ke sona se tlhopa sena sa Cape Town City
2: tsebeletsonya le se DFM le tsatsing le nana la ka jeno mamidi wa ka ya rate hanga ntse le noto ka mahlokoro mabedi le noto tlhopa sa majesi le noto tlhopa sa Cape Town City are bona tsane ba inka tsalo ka mane hantle fela Cape Town City Mickey van der van Harta ba inka tsalo mo romane ke o sebile beletse ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi ene hlile etla hantle fela ka lotula nna ke dina a fortune fela ke ne be rota bo re mba le bana empela tsalo ba hana mo romane le nyana ka mane tsepo magogane rabolotelele empela tsalo ke ne be rota hape ebile ke na bo re mba le bana happen se bile ba nka jwa le bile rota fatse bile fete bo halotso ja etla jwa loka na wa di tebo mo fukeng ka kwano ka tlope sa majesi mo rao a parla le tona se tiba tibane e bile ene le monena bokanga telile e ba parla jwa lo ha re bona ke wa ra bo le tele ka bane miki van der hart lo tele le parla jwa lo tsiana ba hana ba itsula ka matla mahulu wa tsulwa bile tsula ka ntle e bile tsiana bolo ra bo le bile tsena e tla ka man ka mlo ka botshaba la bana bana e parla jwa lo hana mo romani se bile ba itsutsi ene le monna bo hana Lorenzo fela ke wa e betla ka kwano ka mlo ka prima ba le bana enkwa ka mona ke jersey number 6 ene le yena ka kwano dafo Impa la jolo ina lena kamane monane chiramandaron jets number 21 impa la jolo chane bolo banka jolo kanima ka kwano kamana en yena miki van der harten japoko kasanakan mane mrao tsopensa sa Cape Town City aja poko kasanaka mramane tsopensa Cape Town City e batlalo tula Lorenzo Godino Godino ki onka bolo ine tsa hapya pe miki van der harten hotla ka boloke wa inka jola phamisa ke bona tlele ana ba metse ka bana ka bana go ka tshaba tsatsi fela ke be rota patsi ka bana go ka bana ke ali feyo ziban empa ba montela bolo lone la ka bana ali feyo ziban ziba ke wa inka jola ka bana ni we ka di malotu ha ka bana jack rally empa jola ke o sebelang tsitse matelo ka bana re bona ke o itla hantle fela e ka lotu la thene ene le musa ene telo musa empa jola ke o sebile ba ntile mo raunya hanyane ka di ma ka bana yana ziban ziba ba isi a mo rawo ala ta lotu la lorenzo cotino Japoko Kasanakan, Ribana by Suluka Hachiboni, Otosimba Barbarajoli, Aitsakawan Kamaka Prima Balepanam, Harbona Jaden, Empire Musula Kawano Jaden, Etsulakan Totri, Hibeta Selo, Yalunakamon Stopasa, Majazi, Hunter Felata Singa Lakajeno, Amanoka Prima Balabalam, Etala Sola Kamakian, Aditabo Mufuking, Sandala Sempalajani Bolo, Sibilavan Sitape Hape, Yatayamatello Jolo, Harbona Kibo, Majazi, Carbonia Tin Palajolo, Ya Basia Musulam. Ya motlola monnenwa ene ke sa tlokomela no morwa ha e bonete fela kwa no mona ke tlokomela hore hona le mo ke sa kang ka tsamaisa pene teng empa he ke a bona ke yena ntedi vandala ke yena monna wa ha vandala ya motlola ka male vandala ho kutya pele ya tlopasa majezi le tsa singelena la ka jeno e ka kwa no ka mona ka ho kunyena e ka borwa bophirima ba le balan e tla tlosa ka mona ke Anna ba tsopa sa majezi hanta fela tsa tsingena la ka jeno o ye mimi hemo ka mane Mickey van der Hart eleng city ba tibane sa tsopa sa Cape Town city ba ikoba bona tele leng palo jolo hula ka dikho ka mane rawo hanta ka mane ke Lorenzo empa palo jolo kene ber rota rawo ba phamisa ka mane yona majezi empa etsola ka ntle ya mohlula ka kwano vandala etsola ka ntle tu haibe tahlelo bana ba yeso Ya luna ka mona se tlo passa majezing me mamamedi ke tla go ne letse fela hore tlopatsana tse pedi jo le ka di bona di bapala tsena na nete ya sala re a tseba hore ke 2025 2026 and national playoffs tse bapala long ka mona ka se shegong me nete ya sala mamedi ka boema mapele re na le tlopasa Milford be leng hore ba ile ba hlola papadi ya bona gatla le tlopasa Cape Town City ha re bona ka mana ke o e tsena ka mashiba ra nda shira madaram wa ta ka bolo ka ka rulo nya de tini impala jono ba mo tsaseta ho tshi huku ya bobedi ya se tlopaseo esa majezi ona tsena ka bolo ka mana Edmo Chirambandare ona tsena ka bolo ka mana Jale kana di huku dipedi ka masakora mabedi harbona ke o sedile ba raile bolo tenele sula ka matsa maholo o impala jalo ke ani bolo ra bolo o teng ibile tsela tarashishe ha ya tarashishe jalo ka tukomi kwallo na kia mabenkelenga sulo bunga pofu
4: ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso Dr. Tumi, utapise mokete obitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. Iba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka mqebelo wa 30 motsianong thapelong ya bosiu ya ho rorisa. Ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Diketekete. Dia fumane ha ho tloa ka 180 rands myticket.co.za one stadium one sound 100,000 hallelujahs mokiti wa tapelo wa gathering of worshippers 2026 ka tsebisa no moho SABC
0: Mabedi 2026 ke selemo sa o khutlela mrao pele e bile ho khutla ha live lotto draws se ikhethileng mejwale ke di scratch cards zise kaya motsamaisi mo cha wa simuso wa national lottery o etsa ro hapa ho boela ho nate fela hape ka scratch cards fumana scratch card ya hao se entsentseng sekwetse mabenkeleng a nan le kabelo scratch pepesa hapa hang hang haolo encha e kala ka zise kaya Dibapadi, nilokela hobadili le motsele shomela metsorobedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo the national lottery etsamaiswa ke sizekhaya ho tloa ka la pele June 2026
1: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: kile ka hlalosa fela nete ya sala mamelo ka ya ratang re tlhopa tsena tsepedi dikopane ka kwano ka bana ka sechego stadium ka kwano ka province ya Limpopo re bona ke ba hlasela ka mane ka rolo nya retini ne le yena Zamovich impa la jolo ya mohlula ka kwano ya mohlula en munna wa Musa mohlula ka mane Musa hopela re tsena senga hlabile dintla tsengata ka kwano ka hlopeng sena sa Cape Town City tse ka bang tse le shume 2025 2026 setlenga sena se re le ngotsona re bona ke ya bolo e atla ka kwano ka monaka lotu la vandala vandala ke wisi amro nyan hanyane we ka dima ka mona tebo mo fukeng empala jono ratetso la kantle tswe haibe tahlelo ya hao ka mono haibe tahlelo lona ka mono tlhapa sesa majezi ho ya ka mkhota ba dilinka teng mo kotlisi Allen Freeze ke mona e hlile o santsa a ya mabankeng ya hai a laela bashimane ka bahlakoreng ka hlakoreng la hai la majezi hore banna bana ba tle ba ipumane jono ba tswa moluta ho ya ka mkho a hlopisteng banna bana ka teng yena mongadi Allen Freeze akile ka salusa mamedi kare netya sala ka mona ka mo geleng ka teng papa dinya pele ya bona ba tsentsa tlhopa tsena tsepedi tlhopa sa majezi ba ile ba hlola ka ntlha tsepedi ho noto lemo tse ka bang tse ka moradi lemo tse mashome a mabedi a nane metso meraro nnete ya sala e le re re soka re bona papadi ya premiership kapa mohlomong ke re papadi ya semmuso ditlhopheng tse kgolo e bapallwa ka mono ka Sechego Stadium mme nnete ya sala re a tseba gore stadium sena se theuwe hantlentle go ya mane mengwagakgolong yabo leshome le metsorobong le mashome a supileng 1970s mme ena ke papadi ya pele ya di-playoffs ya gore e bapalwe di-playoffs PSL promotional playoffs ya gore e bapalwe mamedi wa ka ya ratang ha e sale Sechego se thewa ka mengwagakgolong eo ya 1970 mme nnete ya sala mokotlisi go latela ka mokgwa ke tlhokomelang ka teng lebala lena ke bona e le lebala le lenyane haholo le jara batho ba dikete tse leshome le metso mehlano ka ofela mme ga ke tsebe rona seo se ka ba le tsusumetso e jwang setlhopheng se tshwanang le Cape Town City jalo ka re tseba gore ba tlwaetse go bapalela lebaleng le leholo haholo jwang ha ba ne ba le kamane ka go ka mone ka Betway Premiership
3: go fela go le jalo ngwana mme empa dipalopalo tseo re di fumaneng ke gore Athlon Stadium le lebala lena go ya ka gore na lebala lena boholo ba teng bo bokae ke lebala le lekanang gantle le Athlon Stadium mme gape re ka tlhalosa ra re setlhopha sena sa Cape Town City se qeta selemo sena sa dipapadi e le gore ba bapala mo na leaking ya Motshepe Championship jwale he mabala a tjena ba kile ba kopana le ona ka ba bapetse go ona nakong e fetileng empa he monyetla e leng gore re ka bua ka ona go setlhopha sena sa Magesi kore ke bona ba bapalelang lapeng mme he le batshetsi ba tlileng kwano mona ke batshetsi ba tlhopha sena sa Magesi mme tshepo ke gore setlhopha sa Magesi se be le papadi e ntle empa ga jwale re bona e le setlhopha sena sa Cape Town City be e leng gore ba ntse ba le papadi e ntle golo ebile ke bona ba entseng diteko tse ngatanyana tsa gore ba ka tlhaba dintlha mme gape re bua jwale ka dihuku tseo ba seng ba di fumane go fitlhelela ga jwale
2: a re bonege nete ya sala ba ne ba sele ba etsa boiteko ka kwano ebile go thwe banna ba eso ga e be tatlhelo ya lona setlhopha seo sa maje sa Cape Town City moleng o ka bophirima lepiong lena ke lepio le le tshiadi mo ba lebisang teng ga e le kena tedile a latlhela ka mane tedile ba moletsa bolo gape ka mane ke waiko ba boletelele karolong ya leitin impalo jalo gana ka mane ba e tshola ka matlamagolo le tshola jalo ka matlamagolo jalo ke banna ba tlhopha seo sa majezi sebetsa ka bokgabane romane banna ba o tshwana le botshepo magoga ntle le tikatiko ya letho go thwe tatlhelo ya how happy munaiso jene a jaden rota o tle tselo ha ka mona munaiso jaden rota o tle la tsela ka mana ke wela tsela bo le tsela e tlele ka tsho ho la ya mosula ka mana ya basula ya mosula ka mana musa ya mosula ka mana mona wa musa ona tsile i was tsile hantle fela ka tsho ho bona lo re u ile phaila tsitiba tibane yena ka mane ke ba tsholoka LBC Chipesese huku ke buraro ya tlhopha sa Cape Town City noto ka mahlakore mabedi e le noto Cape Town City noto tlhopha sa majezi metsotso e mashome a mabedi a na le metso mehlano karolong yena ya pele ya papadi ga re bone ke ba e koba boletelele karolong ya letini gana ka mane ba e tshola ka matlamagolo ka ditlhogo impela jolo tshira bandare wa e raga gape gape e mathola mane morago impela jolo ke ba e tshola gape e ne tshola ka mane ke e ne tlile e tshola ka matlamagolo ke ena monna wa ha Fortune o itshola ka matlamagolo ka mane yena Fortune go na le monna ya utlwileng botlhoko karolong ya di-18 tsa tlhopha seo sa sa yona ka mane majezi re tla bona rona ke mang monna ya utlwileng botlhoko fela he re tla tlere bona rona ke mamona yeo ha ile mona ile re netya sala re a tseba re tlhopa tsena tse pedi di kopana tsena ile re mo mamedi wa ka ya rate hanga se tlhopa sa Cape Town City jo la kam go tlisa ile salosa se tswa ka manika motsepe foundation champions ship ile nga loko e ka tlase huyena ya ene le yana ka mane ke bo jalo ka ene le yana tsepo magoga ha ke ba ke bona hantle ene nga utlwa bohloko me likena ya foundation motsepe foundation championship e ka tlase na felan huyena e kholo ya betway ya premiership me bana bana ba tlhopa sa Cape Town City ba ile ba qeta likewa ba le boemong ba bobedi ba bapetse papadi tse mashome a mararo me nete ya sala bana le ntlha tse mashome a mahlano a na le metso e mene ka mokotleng ha e le tlhopa sena sa majesi ba qetile liki ya betway ya premiership setleng sa 2025-2026 ba le boemong ba leshome le metso e mehlano me bana le papadi tse mashome a mararo tseo ba di bapetseng o tla mono ba khone ho botjeletsa dintlha tsa mashome a mabedi ana le metso e le mene hante fela ho ya ka mokgota ba dileng ka teng wena mamidi wa ka ya ratanga ya la panauti poso bana ba heso le bapetse jaden ene hampe bana le bapetse jaden ru tsampe tsa ka pele nyana fela mpela jolo rata rata ka mane murao rata ka mane murao ke na tsepo magogam rata hante fela leutunga la bana ba tsopa sa Cape Town City oti huku bana ba heso yabone jale ya tsopa sa Cape Town City etaba ka kwano ka monaka borro ka le boya bo prima har bona ke se bile bankile ka mala che dan bona tele ka ro nya retini impla jo ba hula ka tsho rata mro nya na kwano mona im ko ka mala ki ki gen toli wa insa ka bana ba tsain sam pimpa jo lo ba bona na ka mona Cape Town City ba ba tsalo tula je dan ki o im pa ba mi kwa tsi ho tu pa pali tsole pele bana i bile che na bolo ya ta ka kwano ka chi ba ra le chi ra banda ra wa insa ba la pili har bona ka mani banda ra banda la ki o im pa ba hana ba tsula ka ba tsaba hulu itsula hanke fela ka mala ke kapteni Lorenzo Godino e ba bolo ya bona ka mane tsapa seo se bile ba ntile hape ka rolong ya di tini tseo har bona tshira bandara impala jolo ya musula ka mane tshira bandara etsola ka ntle ho thi haibe bolo ke nangele goal kick ya city batibane eta tloswa mane tlongwa hantle fela ka mane ka nikolonga na tlile a tsene hantle bona ba isale mona ya pepileng jersey number 2 tsepo mashigo mpa la jolo ono sontso ho itse mona iso ena ka mane tshira bandara wena ka mono mona iso chirambandare o batanka le sutu o sina pasporoto mona iso offside are bona he bolo ya tla o tu haibe bolo e ko soanga o bapetse hampe e ka kwano ka mona chirambandare o bapetse hampe ka mane etmo chirambandare haile masakuru nga mabedi chinoto masakuru ka bobedi ele noto tlhopa sa Cape Town City noro tlhopa seo sa magesi e tsotso ke mashome a mabedi a nang le metso e robedi le sekgatšhana jwale ke ena e mashome a mabedi a nang le metso e robonga hantle fela karolong yana ya pele ya papadi ha e le mona he e le gore yena chirambandare ke ena ya tla tlosa bolo eo e ka ba kgato tse mmalwa ho tloa mane mikolonga ya tlhopa seo sa Cape Town City re bone ke wanka phamisa empa la re jolo ke bolo e nkwang ha bonolo fela ke tsiba tibane e leng miki van der hart wanka wa raha ke bolo tenene bana ba metse mo ronya mane ni empa la jolo tsula kama tama hulu tsula jolo kama tama hulu ka kwano ka mana ene tsula jolo ke yena le tsono lo mchali I feel like you are here at Taboro Sevilla by Nsi Tekamani, Zenana, Jamovish, Impala Jolo Kianibolo, Wayne Salina Kamani Kepre Lamato, Impakina Bolo, here at Taboro Bahrain Barbara, Abai Fosa Kaman Kigan Toli, Impala Jolo Amato, Wayne Kakaman Amato, Watamla Karunya Detini, Waikoba, Felakio, Hana Kaman by Sula Kamatabahulu, Ibeta Pechira Mandarona Ruanka Kasoho, Ian La Pala, Uti, Banaba.

0: Upirima pale bala mi mwana yata itosa tatamekura itosa kale lutuna nintelti katiko yale ito haili yena chipezeze ubabia hante fela hati hasibolo ikalwe hule hakalu kalu mi arbona ikari achika niti chosa kale lisi adika mani una raile bolo nse munina ili nyena una raile bolo nse kamani Gabriel Amato una raile bolo nse buna baisali kamani Gabriel Amato umutle liena ubani nkimuna ya rankale lisi adi Ente litikatikwa leto munina Gabriel Amato ine ke tsalo sa jalo mamedi waka kiri tsapa sena sa Milford kibona badutsing kaudimo tafulenyewa ya mini league yena ya playoffs baduti jalo kamara ro basule papadi bona khatlano tsapa sane sa Cape Town City mi timotenghe nita sala en bana lintsa tsetharu ka mokotlenga ha ile tsapa sena sa majezi bona ba soka ba bapala ke papadi bona pili ena e ho ba bapalanga tsa tsinge lena la kajeno khatlano tsapa sa Cape Town City atibwe mba buraru he rena le sona tsapa sa Cape Town City ili bwe mba buraru kamara ro ba tsaba la hlelwe papadi nya pili bana le minus 1 kamkotlenga hantle felan ile papano ya dintlam ho ya kamgo ditaba dileng kateng letsatsing lena la kajeno mokotlisi ena ke se motho ka sibitsang ka hore ke tsapa sa Cape Town City jwang ka pajwang har bona bolena da ka da da etiwo har bona kiwo ya taka pandala ka rinya de tini ipala le jalo wa inka ka manisi wa tibane wa inka ka manisi wa tibane fela ho tuing mole tsa phala o re Hola ni chabanyana mono karlonya de tini sara matsotsong ka mana rola matsotsong ka mana le bogamanya ma e ka re mo letsa phala re banna ba heso haibenga mukuku kapitseng ile mo re penalty ka lentsile le nya le khutswane fela la senyesimane mo letsa phala re haibe mukuku kapitseng ore badile ka mane Lika wabona fela runa kima muna yowa sopa sosa magezi Kare kena Edmo Chirambandare karulunga yadi etini Oti poso bandabahesu Oti poso bandabahesu Rawa kakwano kamuna kena tsepedi ansepe Ngedi vandala Ote tausa kamani ngedi vandalan Ki mukuku kapitenga penalty Hari tsibina o tsaba ka pajwang tsibona le mikukunya ne batlanga le thata bona ba sale raha au tsaba mukuku sisa harunete au pa fela ka letswile ka mane sithiba tibane e sa tswa pasena sa Cape Town a Cape Town City eleng miki van der harte Huri ya mopema notsi 1 tsapa sa magezi not tsapa sa Cape Town City mo tirintse tsa ho ena mo kotlisi bile ke ntse ke re ke tla bua ka tsapa sa Cape Town City hore ka nnete ba tlamea maoto le matso hore ba hlole papadi ena ke mona mo ile ngore monne noa ile nyena ka kwano ke ba jalo ka monna eno ya bapala morao e lenga yena ka mane fortuna a etsa phoso ka ronya 18 ya dia motho ya ba e bitswa mokoko ho thwe banna hau yeng hantle fela ka pitseng one Cape Town tlhopha sa majezi noto Cape Town City coach my coach
1: ke minya tla mo tle wa tlhopha sena sa magezi hore ba ka iphumana ba hlotse papadi yena ho baneng ho bonnete ba taba ile ba neletsano entle holo empa he bolo yena ka mo khoileng ya tsa makateng re le ho rata bona jalo se ba papadi sena ile nyana mchali e leng hore ke forose se tlhopheng sena sa magezi ya ba he o siti so jalo ho fitla bolong ke se ba papadi sena sa Cape Town City se ba pala mo lengo ka morao ile nyana mohlankana wa Caden Fortune mme ya ba mo letsa phala o etsa tlatwa hore e be penalty se ba papadi sentse se ba pala hantle bonnete ba taba ba tlhopheng sena sa magezi ke yena vandala a ileng a nka boleo a tlhaba ntlha e leng gore ga jale e etsa gore setlhopha sa gae sa magezi e be se etiletse pele
0: o jalo fela mokotlisi letsatsing lena la kajeno seo se re tlolela jalo ka one tlhopha sa magezi e le noto tlhopha seo sa Cape Town City e tlaba mathata ana a esale ba motlhomong Cape Town City ba ka latlhelwa gape papading ena letsatsing lena la kajeno ka ha re tseba gore mane papading ya pele ba ile ba latlhelwa gantle fela minute ya sala re tlatle re bone gore na go latela dipalopalo e le gore papading tse e tla e batlang e bapala ya boraro e tlaba beya kaina ha e le tswalo ke one tlhopha sa majezi ile noto tsapa sa Cape Town City atenga kwa no kamana letswile mme haraba ona ke bona jolo ka kwa no bottom msila le na utenga haraba ona ka kwa no ka letswile lena la tsapa sa majezi ka kwa no ka se shi hostage ama haraba ona

0: هو الراتب الجلالي امبراطور في كمان بيت سولا كمان تمهول هو لين لين كمان كيدا نام فورشون امبراطور كينا بولا بتشالو هانت كيو هيتا كام جيزين امبراطور كيو بين كشالو الله بيرين يا نماني ابيلي يا كابتن مراو ابيلي كيو يلي كاو كينا كابولا كمان مجازي باتا كابولا هابي هيتا هانت في كمان يلا لينا ماشيخو تيبو امبراطور بامو كينا بولا بنولو اخوتا بولا كمان لورينزو كوتينون انسا بولا امبراطور كيو وين كايسيا ابيلي بين سبوسو ابيلي كاري Enele yana kikendoli ekare oti hayantsua kena kama kikendoli ekare oti hayantsua kena kigen doli etaba bolo kena ele ya Cape Town City noto Cape Town City huana tapaseo asa magezi mito tseruna kena imashume a mararu anana mito tsiletsinga karunya na ia pila papadi harbono kena bolo ratafatsi pala jole bile tsola kante oti intse ko ena mona iso oti intse ko ena kamon mona iso le sono lomchali onna yakilenga papala stopasa holanda pirates ibile re atsiba re uile afmana karete uile afmana jolo en abel wakatuko papadi nye fitilenga ya mufita kalabaka la karete ei ewo aile karete tsewa ile ngadifumana empa he neti asala kimona u khutile hape yena ka kwano le sono lo mchali uchile papala stopasa holanda pirates la sa ka balina kwe kalo aba papala stopense u fela he tyani bolo rota ka mani pala jolo kidena e fela kiwo ya mufosa ka mani barin barbara kiwo bain ka jolo ra kwano mona ki Cape Town City bila ki bolo itaka kwano yalla paloti banna bayso wena kamon munaiso na maya mutu haita khisi wena kamon spiso lutuli oti na maya mutu munaiso haita khisi kamon spiso lutuli sabile banki le kamon hanta fera keden ota dola kabolo kamon keden fortune rabolo tele banna balle tsaba shibile karunya de tinin palo jole musula munani musa ibile ngwa kamon kisiba tibane lenga elvis chipeseze jale Wata kabolo kamane Elvis Chipeseze Owinka jolo arraha kibolo tenele Kakwano kamlo kabu prima bale bala vandalan Onka bolo bamu kela bolo lari jolo Tula kabata bahulu Ine tula kabane ki Cape Town City Impala jolo rota barin bale bala hape Ibile kiena bolo Insata kante kakwano ki Insata kante Kiena Iena li Insata kante kamane muna waha li Oti haibe tasselo Ia Luna kamono majezi Lasalwa hanta fela kamona ki ditebo mafukinga otaji ba kamona ko kabu prima bale bale tuna le tuna bainka wala sala bono telele impala joloti hay lasalun hante hay lasala hante kamona ditebo lasala kamona ki Cape Town City impala joloti bainka bay samraw kamani e winka samraw wa usiti batiba ni chipeseze oyna ainele tswa ki Samuel Dafoe kana ya pama flakham kamro re chipeseze ay rahe bono telele Oti lebatanka lusutu lisina pasporoto wena kamono tsepo mashiho munna watapasa Cape Town City ili wana Cape Town City noto atarolo wana majezi noto Cape Town City hanta fela tsingena na kajeno sishiko stadium kiona morlinte ngeleza tsina kajeno province ya Limpopo hanta fela kiobolo banka ba pamisa bona telele atelo kamane ki zenan zamovija importing city batibane Elvis Chipeseze wenka jalo hanka jalo Chipeseze linna jinka mabenke
1: ibangu nana uruke ko wa khona o lifella lekweta Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mabedi tabakiena Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke le hae la hao la semmuso la mohopo wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka di 11 tsa Phupjane ho fihlela ka la 19 Phupu 2026 ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus Re boetse re utisetsa dipapadi tsena tsohle ka kotloloo dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloa ka mokete wa ho gakolwa ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tlabe bapala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela, ena ke nako ya rona. All of us, all in, kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe, tsena tsohle di etsahala ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
3: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Re tla jalo hantle fela tsa tsingwe lena la ka jeno e le re hona le phoso ye tshogwa mane ka molengwa ka botsa batsatsi kgatlano le tlhopa sena sa yona majesi nete ya salam e tla tloswa ka mane tsane ke dena wa nka fortune bolete dele ka re nya ditini pala jalo ba itshula ka matla mahulu ka ditso ho ibile ya la pala ha pote phoso ba na ba isu nna ma ya motho a itagisi nna ma ya motho a itagisi wena ka mona mona isu ho tshe wena ka mona mona isu tedilen nama ya motho ha itagisi ka la sekola tsa pasa champion city ho tshe phoso mona isu tedilen ho ba petse ngwane mnghampi ho ba petse ngwane mnghampi ho ba petse ngwane mnghampi ka kwano ka mona go ka prima ba le bana hantle fela mamidi wa ka ya rate hanga a kigwa jalo ka mona no elenga boka nga tedile eta tloso a bolo mane mo phoso e etsa tsenteng kgatlhano le tlhopha seo sa majesi a e sekapa ke re cape town city ya tloso a bolo ka kwane morrao sebile bankile jalo ka mane ga re bone amisa ke bolo telele monna wa ha sepiso fela keo ya tla bolo ka mane e ne sentse e tsena jalo ka jaden jaden ke watla ka bolo jaden wenka jalo o sebile anka gore monna e se tlwelele ke e tsamaya le yona wenka bogareng ba rebalen pela jalo ke wentshane wentsha bo atlala le jalo ya tla bolo ka mane bogareng ba rebalang tshali o e tlolela ka bosale ya morrao sola ka matla magolo e ka mane elenga tshepo magoga mne e rotha ba reng ba le bala e tla ka kwano ka mana ka lotu la mma ka ditaba e le nyana ka mane vandala vandala ke wa tsena ka bloka bo prima o a tla ka bolo yeo o tswa patsentsa bana ba le babedi ba bo rra wa bravo e mpela jolo ke vandala fela ba hana mrao go ka bolo ka mane monna wa dakar li e mpela jolo ke wa jo go tene go dino o se bile ntse e mpela jolo ke na bolo e bile o thi a e bana ba iso ha e be bolo e tsena jolo e le ya se tlo passe o sa Cape Town sa kapachiri sa majesi rita tsina ka jeno a tsela ka kwano ho tshe hai ka lwe mpatsi banna ba yesu hurialo mo letsa phala ka kwano mongadi tsidiso mkhonasi monna wa ka mane ka tshe spirit monna eo elenga mosue hantle fela ka tsa mosebetsi ele monna ya rutanga pio mes netya sala tiketetsena ko nya pele antsa ruta ka manika excelsior re bona tsane bolo betsa shano ya tsana bolo ka bana re bona tsio tshibara ndi tshira ene ene lena ka mana tshira mbandare impela tsolo ba me fatse pa politola pile le jalo ya tsa bolo yeo re bona tsio ka manika Cape Town City ibile re tula jalo inkwa ka manike nana alifeyo ziba wa inka ka mana alifeyo ziba wi siam ronya hanya ni pelan wi kadima ka mana munena ele nyana kibaka ka kaden na fortune impela tsolo tshiben sampela le jalo khunka bolo ka magogamme onka bolo tsisa ka kwano molego ka prima haina motho hauna mo tenga letsa tsinglena la ka jeno ho tshe ha la tlhelo mbana ba iso re sa letsi ka tsa motso tso pela hore re tetebe ho fika pele tsonga ya papadina e ka rulunya na ya tenya pele ile no to se tlo pasa Cape Town City 1 na majesi ke o bona ka mane ne ya tla ka Lorenzo Godino tsula ka mata mahulu romane impala jo lekeo a fiti sam munne no lenga li impala jo lekeo ibile ibile tsara ne le munne no ine le na ka mane Gabriel Amato fiti sa ka mane Gabriel Amato Hoti haibe bolo eta tusa rite bone hoting re tshebile fela rona mosomo re ka tshele tsona koi kai abane tshebile mongadi olani kwindam tasemane eleng mo ofisir wa pe wa bobedi wa pa wa bone wa papadi o santsa alukisame tsotso e re tlameanga ho e tsheletswa letsa tsela ka jeme ke medi abane bonete fela e wota hantle fela ho ya mashume mane ana le metso le mesano karolo nyana ya pele ya papadi le tsingena la ka jeno e wotsa ntse pele mashuma mana metso mesano karolo nyana ya pele ya papadi tsatsina ka jeno tlo re nete ya sala tlo pasana sa Cape Town City si le sa thewa jwa loka sile mosane sa 2016 o tlo plo re nete ya sala mamedi wa ka mna wa ha yena tiba jwa loka mongadi jeune committee sa ele ngore ile ba sepa padi ke tsore na ke batho ba kae ba hopolang re mongadi John committee sikile ba sepa padi sa papadi ya bolo maoto bo harre ba le bana ba pala tsopa sa Joma Cosmos le tsopa sa Beat West Vets kena ya ile nga tsa tsopa sena ka selemo se sa 2016 hanta pela se tla bitswa Cape Town City 2016 nita sala mamido kan har bona char bona beta jalo kamani kamle wono kam chabela bale balan ele ka jalo chena kabolo ah kamani palo jalo uteng sitiva tibani wa in ka sitiva tibani ele nga yana min miki van der var harta wa tapasa sa Cape Town City rabule tele nem palo jalo kiwa ya fita bo haluso witolla kam sali witolla ka e bo sali munino le sono lo mukoni Orinku e kamana kena chipesese. Enka jolo kamana chipesese wa lahlela bolo telele. Ana ba yema simpalo jolo chi bolo. Suma kamata ba hulu. Ana re o kinya soho munani. Ana re ba kinya soho. Eka kwani chi wo. Ya ta bolo chi wo. Isen tibile ta jolo kasene kam. I emma kari ta ba vandala. Vandala chi wo kamolo kamu prima bale balam. Isi amra nyana hanya ni felan. Wi kari ma kamana rbone. Ili ka jolo kena ka bolo. Hanta kamana chi. Majesi. Ba enka jolo ba isia kamana kamu tio tio. Mule wo kamu chabatati. Harboni chi majesi. Ba ko ba bolo telele. Karunya re tinim palo jolo. Ha na kama na bai tsula kama tsaba hulu tsula kama ni kena kaden fortune ibile tsula kan tsotsi haibe tahlelo banna ba hesu haibe tahlelo he banna ba hesu haile mnga di free se ore anna harre murau ritsigeletse nga metsotso isentse ija mabedi ka kwano isentse ja mabedi re se re khatile metsotso le mong wa na ko etsitswe nga metsotso ke meri yena ko etsitswe nga Arre bone kana la nka panin pala empara jolo kiane bolo ba la sela ka kwano ma jesi tsola kan tsotri haibe ta selo ya seto pasena sa Cape Town City haile sela jolo ka mane bokang tedile harwa la sela ka mane bokang tedile yalla pala khatula pili yalla khatula bobedi pala ya mo tsama isi wa papadi tsa tsina ka jeno ile mngadi tsidiso mkhonazi Yalla jolo lo banna bay sude ba petse mi tsaluna e mashume mane ana le mitsu mi sanu e feri le karlo nyana ya pila papadi e fela jolo lo rochi huan so pasa majezi ele not so pasa Cape Town City ntla ya majezi e tsene hanta pela ka taho ya mukuku e tsena jolo ka yena muna waha ngadisi vandala ele ngore nita sala mabido ka karlo nyo ya de tini banna ba so pasa sa Cape Town City ba ile ba tsa poso kamani jaden kapaki chiki kaden fortune karunya de tini abia munna fasika manis fiso lituli yaba ebitwa hanta fela tibe la penele yaba one kapasa majezi no to kapaseo sa Cape Town City mukotisi hari akaretse rutor nabe reboni jwang karunya na yapila papadi me mata abile kai patenza kapatsetse pedi ele kapasa Cape Town City le kapaseo sa majezi
2: Emahanyane pure coach mo le finsegi a go tshwara hanyane ke pote ka mabenkeleng re ke etse tsena mo mamedi
4: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile tshelete le di bonus bet ka hono bet le spina zonke mystery puzzle betsa ka tshuranta ka fa ofija di papa di ntse khatshileng tsa play tech laboraro le leng ka half past 2 thapama ho fikela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fikela ka half past 10 bosiu bakeng sa moeta wa hapa mputso e baba te hang betsa hona jwae Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi, o hlapise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadium sa FNB ka mqebelo wa 30 motsianong, thapelo ya bosiu ya hororisa. Ho fumana pholo le ho tlisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand myticket.co.za one stadium one sound 100,000 hallelujahs mokete wa thapelo wa gathering of worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC
3: sadi papadi Holisedi FM
2: Coach
6: Wana me akelebo we hare fane ka kakaretso ya karolo ya pele ya papadi mme hare fane ka ona re fumana hore ha o se se ba di hlopha ka bobedi ha o ba le papadi entle e ka lo bona bo hare ba le bala ke bua teng mona mo bapalanya na Samuel Dapo le yena le hlonono mothali go bana o bane di bapadi tse tsonang le Daka Lee le yena Gabriel Amato e le di bapadi tse ba palang bo hare ba le bala se hlopheng sena sa Cape Town City bonete ba taba hara bona se se ka lo se tsa halang go di buri hlopha ka bobedi ha go lo go tswa bo hare ba le bala re bone di bolo tse ngata di tlola bo hare ba le bala di fitla mane ka rolo nya tlhaselo mo teng se hlopha sena sa Magesi se se bileng sifiso le thuli se se bileng jalo yena Mqedi Fandala le yena Edmochi Rambandare mme ha o se ba se hlopheng sena sa Cape Town City le bona re fumana hore bana ba lahlela di bolo tsa bona pele mme ka tshepo ya gore Keegan Dolly se ba palisa bona se ba palang molengwa ka pele ke bua jalo ka yena mohlankana wa Jaden Rhodes le yena Zenon Zamovic bana ba tshepetse gore ke bona batho ba ka ba fumanelang dintlha mme ke ka gore re boneng boholo ba nako setlhopha sena sa Cape Town City ba fumana dihuku tse ngatanyana mme he gona wa bontsha gore etlile ga ona papadi e kalo e ntle e re lebelelang bogareng ba lebala ditlhopha ka bobedi di bapala jalo ka karolong ya tlhaselo mme banna ba sebetsang gagolo ke ba tshireletsang le di-goalkeeper tsa bona mme re bone he Elvis Chipezese bonete ba taba thibile bolo tse pedi tse kotsi gagolo ga papadi e kala metsotsong e ka tlasa e leshome le metso metlhano ga papadi e kala mme ga o sheba gape setlhopheng sena sa Cape Town City re bua jalo ka sethibathibane sa bona e leng yena Van der Hart le yena bonete ba taba o sebeditse ka thatanyana gobane dibolo tse dintse ne di fitlha ka lebokosong la tlhopha sena sa Cape Town City e ne ba yena yaneng a fitlha bolong yeo pele empa he papadi ga ntse tsamaya-tsamaya jalo re le ra bona monyetla o le mongwe o fungwanang ke setlhopha sena sa Magesi mme ba fumana monyetla o ya ba he lehlonolo mothali sebapadi sena se bapalang bogareng ba lebala ke bua jalo ka yena lehlonolo mothali ya ba he monna ba palang molengo ka morago setlhopheng sa Cape Town City e leng yena Caden Fortune o etsa phoso go yena ya ba moletsa phala o isupa moloreng ya ba he go tloa mono o tlaba ntlha go tswa moloreng e leng yena Mqedi Vandala ke ka gore re bua tsena e le gore setlhopha sa Magesi ba eteletse pele ka ntlha e leng honoto ga tla tlhare shebo rona diphetho tse tlang go etsiwa ke tlhopha ka bobedi tla ba difeng a na tla ba diphetho tsa gore ba Magesi ba tshireletse ntlha kapa ba eketse dintlha setlhopha sa Cape Town City le bona ba tla etsa diphetho gore ba kgone go fumana ntlha mme bile gape motlhomong ba ba fumane ntlha ya tlholo ke tseo leng gore re tla di lebelela karolong ya bobedi ya papadi go ba kwetlisi ka bobedi
7: ke a leboa mokotlisi letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka e fela le jalo karolonyana ya pele ya papadi e le one tlhopha sa Magesi noto tlhopha sa Cape Town City mongaphofu
2: ke lebile bana baeso mabedi metsotso ke yena yula hantle go e supileng gapele re fitlha goreng ya bone tshebeletso ke ena
3: lesedi FM a ke mole
2: re ya ka mona
8: ya khala mo sanfile e gotlile e tshisa go feta pina Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. V Sholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa 20 na le metso supile mbukcha Sun City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
2: Arzamae

0: Pabadi rehe hata balirchena kete kelate ngwanena we subana pule lieu.
1: Sadi papadi. Holisedi FM.
2: Rekule bojano aptitulo tsebeletso ng ya le Sedia FM le tsatsinga le nalaka jeno mamidwa ka ya ratia ng rebo tsere kopana hape karolo nyana ya bobedi ya papadi intsele pake ng tsafapa sa Cape Town City le tsapasa majezi hantle fela ka kwano ka bona ka Sishigo Stadium motsaneng wa sechemotseng wa Sishigo province ya Limpopo le tsatsina ka jeno me rena le motsotso le segachana papadi na intse tsola pele le tsatsing lena la ka jeno mamidwa ka me re hlela jalo ile re intse ile noto tsapasa Cape Town City ile huane tsapase o sa majezi me moteng her bona jalo Jaden hotwe poso ka mona isu wena ka mona Jaden Roots hotwe poso hona le phoso e hlongwang ka mane ka molemo ka botshaba tsatsi kgato lena re bona setlhopha sena sa Cape Town City ba batloa ka mona ka lepiong le laka le tsiadi ba lebisa ka mona ka lepiong le tuna ha ile setlhopha sena sa yona majezi batloa ka lepiong laka le tuna ba lebisa ka lepiong le tsiadi ha ile mona e le hore ke ka kwano ka bophirima go lebala lena la Sishigo mona mo e leng hore batho ba ntse ba sebe ba bina ka bongata e le balatedi ba rati le bathaseli ba setlhopha sena sa majezi gobane ke bona fela ba e leng gore ba bangata ka kwano papisong le bana ba setlhopha sena sa Cape Town City go ya ka mokgwa o ke bonang ka teng ga ona diphetogo tseo motho o ka di tlhokomelang ntle le tikatiko ya letho ntle le ga mokotlisi he o ka nna wa pinyapinya matlho mo na le mane mo ke sa boneng teng wa ntlhokomedisa mo e leng gore go na le phetogo e ke sa tlhokomeleng fela he go latela ka mokgwa o ke bonang ka teng go bonala gore ga re na phetogo e tsetseng pakeng tsa tlhopha tsena di le epedi godino ke ena mokapteni tsatsing lena la kajeno mme bolo yeo tsela ka ntle jalo gothwe haebe ya tlhopha seo sa majezi moleng o ka botšhaba tsatsi gothwe haebe tatlhelo ya gago ka mone monna eso wena Samuel Dafom gothwe haebe tatlhelo ya gago ka mone Samuel Dafom re tlatle re bone gorena papadi ne e tla tsamaya jwang le tsatsi na kajeno ba phamisa pala jalo ba itshola ka mane ke godino gape empa la jalo ke ba ikena maoto e ne le dafo empa la jalo ke yanothwe huku banna ba heso ya setlhopha sena sa Cape Town kapa kereke majesi ke ya boraro ya majesi ya letsatsi tsatsing lena la kajeno ke ya pele ya karolo ena ya bobedi a papadi one majesi noto Cape Town City tloswa ke ena huku ke ena monena e leng ntsedisi vandaa Kau boleh cenderai kerana jadi ini. What apa lo mana? Ia what apa lo habis tuku kemana? Mana lo hamu koni? John mukoni. Out apa lo habis tuku mana biasa? Di kemana John mukoni naik ke kasoh? Kerana jadi ini orang saibona. Hape kemana? Mickey van der Hart. Kalau hendak dia salah. Ia punya John lo kemana? Free ke Cape Town City. Hari bonek kena Cape Town City. Godino Lorenzo Godino. On sabo lo kemana? Bonek kyo. Sebila baik kira kemana? Impala John Jolly. Impala John kena kakuano. Pamisa kibo le telele. Inelena kemana? Muna ne fortune. Impala John kena rota hape. Godino kasoh. Rota kemana? Kamu sewani. On sabila kira kasoh le. Namun nani bokang cedile. Afela kiyo, sula kamani majesi, ya matelo, harboni kiyo, ya atabolo kamani kalotila Samuel Dafo, kiyo, wanka wai, raim palo jolo, ya utatedi bokan tedilen, ibile kiyena bolo, kamani kamani kamani chabatati, hainka baisiya mra kamani ki jaydena, baisiya mani lotunga, alla muna ya khabani buna baisali bokan tedile, hainereza sitibatiba ni Mickey van der Hart, Japoko Kasanaka, Jamula Kadura Kibole Lobaketan, Hamisa Kibole Tele Banabalet Bashebide, Sulam Romani, Sapasamaje Simpalajolo Kinabolo, Yatakamanaka, Kaden Fortune, Unkabolo Kamanikiani Bolo, Osabilare, Wakiana Visia Marbara Munkabolo Munolo, Bankajola Kadimamang, Kamanika Musawani, Makaditaba, Watakabolo, Vandala, Watakapa Timachibaradaro, Waraipalajolo, Potakatukomikon Banan, Yanakamani, Chi Ramandare. Kota katuko mikolo kamani chi barandare chi rambandare etmo chi rambandare kota katuko mikolo kamani hiya basula topaseosa magezi hoja yafumana lotula lituli sifiso ekabe ijile kahari hoya kama khoti bonang katenga har bona ki bolo hiya tabolo kamani mitutsu ke mesanu karulunyana hiya pile papadi Godino, we battle to the high command in a day. Yana Kakwanamana Waha Fortuna, Impala Jolokiana by Nitsa Stivatibani, Eling Yana Mickey van der Hart, Oja Poko Kasanaka, Ramani Karunia Tinitahabo, re bana ba se tsena lang ka hare re bone ka mane godino we ka dimaka kwa no ka mona ke dena fortune ka mona go ka prima le pio tsena le tsuna ne ona le na monne na ile nga spiso a lutuli imperator le tsiane bono tsula ka matla ba holo ka mane tsiba tsiba ne miki van der hart bana ba le tsiba shebile mo rao tsula ka matla ba holo hape tsepo ma go khamne ibile tsena ba rotsa ba re ba hape ba iketa tsheta alifien alifeyo ziban imperator le tsiwa ziba ona le ka tsena ba re ba bala imperator le tsiwa bono ba inka ba pamisa ka mane ma je si hape ibile yalla pala Hona le monna ya utlile botloko ka sakurla sa pasana sa majezi Hona le monna ya utlile botloko ka sakurla sa pasana sa majezi le tsatsinga dena la ka jeno hopola mamidi wa ka hore sa pasana sa majezi papalintsa bona tse hlano ba khonne hore ba tle ba ipumane ba fumana dintla tse ka bang tse nne fela papalintsa ba di bapetsinga tse hlano tsena tsa ho katela ba bapetse ka ho lekana le sa pasa Chess Galaxy ka noto ho noto ba hlola se sa pasa Richards Bay ka ntsa ileng ho noto ba ipumana jalo nita sala ba lahlehelwa papading tse ka bang tse tharo tseo tse hlano moteng he ba ileng ba lahlelwa kgatlhelo tsa pasalo le pharatse ka ntlha tse tharo ho noto ba lahlelwa kgatlhelo tsa pasa Orbit College ka dintlha tse pedi ho ntlha le nngwe le siwelele ka ntlha le nngwe ho noto mme metsotso ya rona ke ena e rota hantle fela ho e supileng le sekoto hantle karolonyana ya bobedi ya papadi noto Cape Town City 1 tlhopha sa Majezi monga phofu
3: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa Spinner ka Spinner Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 randa ka paufeta. Buri slotte tsa rona tse ikgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Holy bet, ke monyaka fela o Spinner le rona. Betsa hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Tsa di papadi. Holisedi FM.
2: Le bo tshele bo jalo monga phofu tsebeletsong ya le CDFM hantle fela mamidi wa ka ghehlela jalo ntse le notong Cape Town City 1 majezi metsotsoro na kena irobedi e robong hantle karolo nyana ya bobedi ya papadi har bona tsiane bo le betla jalo enka jalo ka bana hantle fela ka matsa mahulu ene lena ala lifeyo zibam empala jalo kena e tsola ka ntse o thuela sele monna iso hona le monna o tile botloko hape ka mona ka hlakola sa pa sa majezi fela ka le tsonolo o santsa le ka ntle ntle le tikatiko mehe ba tla tle ba mopopole ba thuso ya pele har bona tsiane lo ya tewa ka mane ka mo ka ba chaba tsatsi e boka nga tedi len honka bolo ka mane ro bana ba setso honga wen ka jolo ka mane ho finya na leno ba tla jide nan o ata ka bolo jide ruta o ata ba phamisa ke bolo tedele bana ba ime tse ka ro nya le tini ha ana ka matla mahulu tsula jolo ka mane morao ka pa se sa ma jezi pela keo e be rota ba rimba bala morao e pele mane har bona keo e le ka jolo tsena ka bolo ka mane e tla hanta pela ka lotula hai e nna sa mo vision o sa bile ntite ka mane munane e le ke pela amato ka ro nya le tini pela jolo tsula ka matla mahulu aba tsula jolo Yena kamani Samuel Dafo e be rota barin bale bala ke wa tla bolo kamani hantle pelane mo kapteni ne le Godino empa tena rota barin bale bala hape ba ne tsa kamani kamani go ka tshaba tsatsi ene le monne no ne yena boka nga dedile fela tsiane bolo o teng ka mona yena magogam wa etola ka bohlale tshepa tshepo magogam hore etle etsole ka ntle etle be jalo golki ka tomi kolonga ya sitiba tibane har bona he monna utle bo tsoko tsena mchali a tsena mchali monne no ya ile nga minika ha bohloko fela ka kwa no tsha bona hatile ha bohloko yena ka mona mchali ke bona kare hona le petro e kareng ka pa mhlomong ba re ai ba ke ba me hanyenyana ba tle ba utlo rona mo hlomong ho ikutlwa jwang le o tulena le le tsiadi ho hatla bo tle le tuna ho hatla bo hloko ka lona ha re bone ke ane bolo ba inka ka tlo ka mane bo re ba bala tsepo ma shigo empa jo le ke ane bolo se bile ba ntse tse ka mane yena zenana za mo fisha fela ke ne je dana a mo tla bolo ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi ya tla bolo ke se bile ba ntse tse hape hantle fela ka mane da fonne fela ke ane bolo be ratto ya mo pinyo ka mane da fo o teng ka mane zenana o inka jo le ka mane ba ne tsa ka mane je dana ka mane ka botshaba tsatsi ha re bone ke o hantle fela ka mane ke ane bolo ya ke ane Captain City rahakamani amato yekela tarashishe yekela tarashishe katuko mikolo nale monna tla tsena ka kwano ka mona tshibo jalo ka se papadi sa senyanya ndi le monga ho le mo di le shumela mtu supilenga mushimani na Bonjour fela mamidi waka ya ratanga wa tsena ka kwano Emil Vetboy sitiba tiba ka patere se papadi se senyanyane ha hulu ele mushimani ya dilemo di le shumela mitsupilenga hantle fela mushimani na ke mora ewa mo se papadi sa mihlenga sa mamelo di sundown se tiba jolo ka surprise ramani hantle fela mamidi waka ya ratanga hutsile yena ka mane ziba ka sa kula tsopa sa Cape Town City bona ka mane majezi witi ko botle important ka mane sitiba tibani wa inka hape ka mane Mickey van der Hart mukotisi ke mona ho petuo jalo ya pele ya tsopasana sa Cape Town City utswile ka mona Alifeo Ziba o tsene Emil Vetboy ha ke tsiburna ebe mo kotlisi Jean Freeman mohopolo ha iko fing ha ile mona akinya mushimani na amnyanyane papadi nyena hantle fela tsina ka jeno
5: ona me ho fela le jalo ba neng ke dipheto tse leng hore mo kotlisi o fika pa o fotla dietsa ho le ha so shebile hore se bapadise tswang ke se bapadise ba palampile mme bile ha po ke nya se bapadise ba palampile re a tsebora se bapadise na ML Vetboy ke se bapadise bo hlale ha holo mme mo kotlisi wa bona o dumela hore o tla ba le tshusumetso a tlang ho yetsa papading ena ke ka ho metsotsong ena e ka tla sa ho ma shume a mahlano a metsi robedi ho kena jalo se bapadise na ile nyana ML Baron ML Vetboy mme ke dumela hore ke pheto entla ho holo ba neng e ka fa pasna sa Cape Town City monyetla wa hore ba ka iphumana ba hlasela bolo bana ka ba rentse sa le ba le hore Cape Town City e morao ka ntla e lengwe fitlela ha jwale ke ka ho ba kenyang se ba palise e hlaselang e le mohlankana enwa wa Vetboy
2: Noto Cape Town City huana majezi hantle fela tsa tsinga lena la ka jeno hopola re papadi nge tse ka banga tse hlano tsa tlhopa seo sa Cape Town City ene tsa sala ba khone hore ba tle ba bukeletse dintsa tse le shume hante ka mokotleng ka mora hore batle ba hlole papadi ya bona kgatlhanong le tlhopha sa Leicester Fort hantle fela mamedi wa ka dintlha tse nne ho tse pedi ho tloa mono ba hlola papadi ya bona kgatlhanong le tlhopha sa Baroka ka ntlha e le nngwe ho noto ba hlola papadi ya bona hape kgatlhanong le tlhopha sa Gomora ka ntlha tse nne ho noto hantle fela mme o tlopolo re ba bapala kaolekana le tlhopha sa Debisa ka ntlha tse ka noto ho noto ka mane ka Motsepe Foundation Championship ho tloa mono papadi ya bohlano ke moteng he re hopolang betenyane fitileng ka labokala bobedi la mashome a mabedi a na le metso tsheletseng kgoding ena ya motsheanong ke moteng ba ileng ba lahlehelwa ka ntlha e lengwe ho noto kgatlhanong le tlhopha sa Milford City ke ka ho ke reng Cape Town City ba kgonne hore ba fumane dintlha ba iphumane jalo ba fumane dintlha tse leshome dipapading tse hlano tseo e leng hore ba se ba di bapetse mothating ona wa hana jwale ha re bone ke yane bolo karolong ya 18 empa le jalo feta bolotso mahlola ka mane ya bahlola tlhopha sa majezi ya bahlola tlhopha sa majezi apola ka bokgabane moramane mohlankanenwa ditebo wa mofokeng ha batle ho utlwa letho kapa kere ke monenwa e leng yana ka mane bokang tedile ha batle ho utlwa letho moramane e ntse le one tlhopha seo sa majezi e le noto Cape Town City ha re bone ke yane bolo ka motsamao e ketileng Mickey van der Hart oja poko ka sanaka ra ke bolo telele bana ba letse tlo ba shebile tsula ka matla maholo ka kwano ka mana ke le tsonolo e tiena le tsonolo ae mukoni arbone honale monna ya tatso ka se kula tsopa sena sa majesi ho tena se sani wa tena ka kwano ka mona ka le sakurina la tsopa sena sa majesi monna wa ha se sani e tena ya tena le tsatsing dina la ka jeno re tase re se komele fela rona ebe e ke mang monna ya tsuleng hantle fela mamedi re tla bona rona ke mang monna ya tsuleng ha ile mona ho tsene yena se sane mo kotlisi kana go yeo tsentseng ke be ile mahlo kwa no mona pampitsane nyaka ha ke a hlokomela hantle rona ebe ho tsule mang mo kotlisi
5: ona me arso ka re bona hantle empa ya gidumela se papalisane se leng sa tsokotsi ile nyana mohlankana yana wa mchali e ka nna ba ke yena e leng hore o tswile ka lebaleng ha jwale empa ya tla hlere be ma hlwa rona patleng re shebe hantle rona ke se papalisifeng mme bile hape petho ena e entswe ka ile hore ke petho e leng hore bana ba tlamaile ho yetsa ka ke petho e leng hore ba fetola tsela e bo ba palang ka yona go bana re bone se tlhopa sena sa Cape Town City le bona ba ntse se papalise ba palang morao molengo ka morao ba ke nya se papalise e hlaselang jole petho eo ke petho e fetolang tsela e bantse mo papala ka yona mme ha re dumela hore le bana ba hlopa sa magazi petho e ba yentseng ka ba petho e leng hore bana ba tlamaile ka baka la hore se bapalisitswe kotsi ka ba ke petho e ba yetsang hore ba fetoletsela eo bantse mo papala ka yona empa ke dumela hore se bapalisane o ile a bona hala e tlile a tswile kotsi empa ha ke tsebe na ha jwale o ntse le teng ka lebaleng o ne a pere jersey number 26
2: ah o latela ka mogoti bona mo kotsi ka nnete ha ke mone a le teng le baleng e ke no o teng mchali bile ja mona wa khile khiletsa fela he ke nana re mohlomong hona le emong e leng re ba ile ba mme ka ntle ja mona ke a ne pila moletsa phalamane wa khile khiletsa empa he re tla hlere bona rena ke mang monna ya tsilenga ante fela e le no to tlopa sa maje sa the Cape Town City e le one tlopa sa majezi metsotsunye le shumela metso e tsiletsinga ka rolo nyana ya bobedi ya papadi re bona tsana ba la sala ka mane ne o teng mo raumane ya tsepo magogane wa nka ra bole telele tsola ka matla ba holo ka mane kgeng toli e bile tsena bana ba letse ba shebile morao tsola pe ape khutela ho yena hape ka mane kontino fela tsane bolo o elone la ka kwano e re ke bona tsimanga no ma impala jolo ya ba tsola ka mane ya mohlola ya ba tsola ya mohlola ka mane ba ba tsola ka kwano tsapa sa majesi ho thwe ha be ta hlelo bana ba heso bana hlela ka mane la tsola hante fela e ke bana ba tsapa seo sa em Cape Town City em ka mane ka mlo ka tshabela bana bana har bona kewa e bile se bile ba nkile ka mane Cape Town City bana ba tsile ba tsena hante fela ka mane ke ntodi impala jolo kiwo ana la hape hape impala jolo tsiane bolo ibe rota ba rin bale bana impala jolo kiwo ba inka jolo ibile e tla ka kwano ka ho jaden re jaden inka bolo ina kinke mabentele ka pele nyana fela
3: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Boxa thato hatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Taste and More instant noodles multipack terms pakana tse pedi ka 75 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg tse pedi ka 110 rand. Se le fetse go tse feta theko tsa Boxa.
1: Tsadi papadi. Holisedi FM.
2: Ke le bo mo nga popo o tsebeletso eng ya le CD FM ke ya ne bolo etelele ka ronya le tini ne ba ikwa ba ne le huku ya tlopa sena sa majesi ya bune ka rolo nyana ya bedi ya papadi hantle fela mamidin empa jole ba hlotse ka mane majesi e ba hlotse ka mane majesi ho thwe ke ya ne bolo tsotse ka ntle ho thwe ha e to ba tahlelo bana ba iso ka mane ka molengwane o ka bo tshabatsatsi e tla ba bolo tshelang le tahlelo ona le monna o tlile bohloko ka mane ke bo jolo ka dafo ho tle bohloko ka kwano ka mona monena Samuel Dafon re tla bona hore ba thusiwa pele ke bana he ba file ba batla ho mofumantsa thuso ya pele Samuel Dafon hante fela tatsing lena la kajeno tapla re ke monna e leng hore o le modi mashume a mabedi ana le metso robedi o hlaile ka selemo sa sekete makgolo robong mashume robong ana le metso mihlano Samuel Kapatere a metso e robedi Samuel Dafon a hla hante fela go rinya match e hlola matsatsi a le shume le metso mihlano hante fela tapla re monna ke monna wa kamane kana nyane ya gana harateding tsa dipabadi tlhopa tseo a kileng a di bapalla o kile bapalla tlhopa sa ne sa amazulu hante fela mamidi wa ka ya ratehanga le tlhopa sa sa Okau United hona ka mono kana henyeo ya Ghana ke no sala tlopeng sena sa majesi letsatsina ka jeno mme o tswile jwalo he e le hore ba sentse ba le mofumantsa thuso pele banna bana ba thuso ya pele ha re bone tsiane bolo ya tla ka mane ka melengo ka botsa batsatsi ha mi isa ke bolo telele banna ba yemetse tsula ka matla mahulu wa e tsula ka kwano ka mana ke na le tsonolo mukoni e ka mona ka tla kula tlopa sena sa majesi ha re bone tsiana bolo betla jwalo inkwa ka mana ke na mushipa mnyane e le nyana ka mona ke ba jwalo ka ne vet boy emil la vet boy empa jwa ba mo tsetse bolo khutla bolo ka bana ba itshola ka matla ba hulu ho thwe ha beta hlelo ya hao ka mona mo kapteni elinga Lorenzo Godino ka hlakola tlhopa sena sa Cape Town City ya sebile ba nkile jwalo empa jwa Cape Town City ba nkile ka mane Jayden win tsa jwalo ka mane ke ya mo hlola ka mane Emil Fat Boy fela tsane bo le rota fatshe rota jwalo tswala ka bohlale ka mane monani elinga yena ina le mo ne le monne na fortune empa jwalo ke na hothe haibe bolo ya City ba tibane sa hlopa sa Cape Town City ho tsa petu number Mona Yaprin Kigen Dolly Utsuile Kigen Dolly Utsuile Hotsuile Kamane Kigen Dolly Me Mona Yaprin Nomoro Yamashima Masano Anang Le Metsu Emedi Mona Yaperin Nomoro Yamashima Masano Anang Le Metsu Emedi Namorotena Zakatena Teo Ki Nan Lutonakwan Mona Honale Nomoro Eukibonang Ekare Hakisoka Ye Bonsom Oban Nabana Ba Banking Yasopasana Cape Town City Ricky Lateka Line 2 Kibonarna Nomoro Ena Kimang Munina Yaperin Nomoro Yamashime Amasano Anan limitu imedi arpa na kiani bolo ileka uchana kabolo kama nimpala jari kio majezi impa kina kaka kwanu kamlo kabu prima bale panan ibile sibile tewa jano kama ne eki hiena muna waluchuli bolo nchi karu jari chini vandala ya masula ba Edmond Chirambandare Pia Kahar Kamani Etmo Chirambandare Auka Fela Kalitsu in Kamani City Batibani Sa Cape Town City Habe Habe Miki van der Hart Huri Yamu Pemanoti 2 Sapasa Majezi Not Sapasa Cape Town City Mikutunga Emma Shuma Mavedi Ana le metso medi ile bolo entle bona ba isali e tswa morrawo hantle pela ka ena monana spiso lu tuli ai bia pele mane ni ya matlo tse makaritse ba fanne monana vandala ya ba karniti vandala wata siti batibane ka bolo ya ba kopana le lutu la hai jersey number 21 hantle pela ka mona ka majezi ai bia ka hare etmochi rambandare mukotlisi
5: Sireletso MP ha holo sehlopeng sena sa Cape Town City me house of shop of monora bolona ene le bolo e leng hore itlile jwalo ene le tlhaselo ya Cape Town City ya re ha e fitla lotong la sebapadi sena e leng yena le thuli a bona Chirambandare a bona sebapadi mmoho le yena e leng yena Mqedi Vandala a le maemong a matla holo ya ba o nka bolona be raela pele ya kopana jwalo le yena sebapadi sena Vandala ya re ha iphumana a le maemong a matla holo baneng ke ha ile hore o shebane fela le yena Cape Town Fortune ya ba o nka bolona ha o kena ka hare di 18 tsa tlhopa sena sa Cape Town City ya ba o raha bolo jwalo o le ka hore o hlabantla ai thiba ka loto sithiba thibane sena sa Cape Town City ke bua jalo ka yena van der Hart empa ke ha le teng a le haufi se bapali sena e leng yena Chirambandare ya ba o hlaba ntla yena mintla yena ke ntla e fang se hlopa sena sa magezi dintla tse pedi mo e leng hore ha jwale se hlopa sena sa Cape Town City sentse se thata lehe me hape re bua ka petho yane e ile nya etsiwa ke se hlopa sena sa Cape Town City mo teng re bone ho tswa jalo Kigen Dolly ho kena se bapali sena e leng yena Onovoyo Zinganto me he ibile to etsa etseng me ka morapeto yo fela ke monyetla o fungona ke hlopa sena sa magezi me magezi gona hore e hlabe ntla ena ya bobedi ile ntla e leng hore e ba baema emong a matla holo me bile hape e be a se hlopa sena sa Cape Town City ma emong a buima a thata ha holo hore ba ka gutla ba iphumana ba hlotse papadi ena
2: monna ya le modi mashume a mararu anang lemitsumine tibo joloka etmo Chirambandare mona elongore o hletse ka manekana nyane ya Zimbabwe ka ra motse o bitswang ka roki gweruwa nnete ya sala mabidi re ya tsebo kile ba pala tsopa sase hulu ka mono se bitswang ka roki chicken in ka ona ka mono ka Zimbabwe hantle fela Kaizer Chiefs le tengwe la fihla 2016 ho isa 2018 fela nnete ya sala re ya tsebo ha ratse dinga Real Kings le ona mono ri la ka bona magabane a hae so pense sa Real Kings ke no he o kwa no mona se tlopeng sa majezi ka mara hore a tla ipumane ka 2023 aba pala hlopa sa Venda Football Academy monne no a tiba joloka Edmo Chirambandare ho hla ka manika Zimbabwe ho ya ka mkhota ba dilinka teng ke yona taba yeno tu hlopa sa sa makesi ele nota hlopa sa Cape Town City ha re bona tsane bolo betla jalo ele ka utjana ka bolo ka kwano ka bolo ka prima ba le bana inkwa hantle fela ka monam e ke monna ya katanga ho tsena re bona tsheo ba inka jalo ibile ne le na ka mane sesiani monna ya katanga tsena ka hlakola hlopa sa makesi ene le na arwe tsa boitiko bo matla fela o teng ka mane siti ba tibane eleng yena Mickey van der Harte ho tla ba le petuo ho tsena majola ka mona ka makesi monna ya pepileng nomoro ya mashina robedi kamona ka ho majesi tsena sipelele majola wa tsena ho tswa hantle fela ka kwano liena u bapetse bonete mfela ke na le bonete ba hore ke Samuel Dafo ho fela le jwalo tsena Samuel Dafo o tswile kamane Samuel Dafo ho tsene yena ka kwano sipelele majola hi ya pepileng nomoro ya mashumi a robedi ha re bona ka kwano tshila hlele monna isuka mono wena ano vuyo zinganton ahlela ka mane palajolo teng se tiba tibani karolo nyade tini ele nyana ka kwano Elvis Chip SSM ya soka na bale msebetsi mo ngamo monga ta hakalo ntel tikatiko net ya sala mamedi karolo nyana ya bobedi ya papadi ha re bona tsane ba nka jalo ka tlo ho impala jolo kiwo a nka ka soka man hante fela munino ne ene dena ka mane zinganto impala jolo tiba mutela bolo go ka bolo ka kwano bile o ntsetsa ka ntle ka phoso hante ka kwano chinne ben chinne yena ka kwano Edmo Chirambandere Chibandarandare wo intsetsa ka ntle jalo ke na sibile bala setse ya tla bolo ka mane sibile ba ntle jalo ke den fortune ha ba palla u siti ba tibani romane a japoko ka tsana ka a palla ka mane go ka botsa tsatsi o batla lo tola ha bo ka ngata dilen ta dilo tsa ka misa tibolo tenene impala jalo tsani bolo fetsa bolo tso o teng ka mane Elvis Chipe zese aba roba lo dima yona bolo yeo wo iketla rabala udima yona metsotsunye mashume a mabedi hante fela tatsinga ka jeno ana le metsotsipilenga etsotsunye mashume mabedi ana le metsotsipileng ka rolo nyana ya bobedi ya papade ha re bona tsane bole betsa tsalo mole ngoka botsa tsa tsijwano ile ka utjana ka bono makadita bamme ha re bona ke re bana ba se lokae o ibe la pile mane pala jolo ke bolo atelo ka mane ka lotunga la sifiso lutuli ka rolo nyana etini pala jolo ha na ka kwano mo kapteni Lorenzo Godino ibile utimo neso intio kwena ka mone sifiso lutuli ha ila selo inga ke yona ka mane Cape Town City ita la selo ka mane ke Lorenzo Godino atela ka mane pala jolo ke ba ka ba se mra nele tsaka kwa no ba rimba le bhalane ba ba tsaka mane tshe dena impala jolo ba bantsela bolo bo nolo go ka jolo ka mane ka lotu ene le mushimano ha ne e ne zin konto e fela ke na bolo jaden o a tsaka bolo ya route o ka bolo ka mane jaden route o e kwa ba impala jolo o tla motho e ka kwa no bile tsola ka ntle e tshe e la sele mona iso jaden route ka mane go ka bo prima ba bona le tsa bolo hape a ke tawe la sele ka mane jaden route a re la ka mane ka mushe wa ne bolo ka tshwa tsatsi impala jolo ke bolo ha re bone nga ile ka utjana ka mane ka Cape Town City ne ile ka utjana bolo Benka jolo kamani ninne ene le munne nanne Emil Vetboy asem romani lotu la hay kamani munne nanne mukapteni Lorenzo Godino we be la pilmani atula kamani Emil Vetboy impala jolo chese le baitsu tsi kamani kamlo kam chabatsati ki ona kamani tsapa sasa chi chi chin ma chesi harbon ma chesi ra ha tarashi

0: Ok, ne, au tuile kamane li. Jesse number 21. Re tla bona hore na nomoro tsena tsile tsena tsa bana bana ba bankeng bana mokotlisi o tla ntšhabela fela mono gobaneng e tlile nomoro tsena go bonala gore ga di tsamaelane le tshane tseo motho o di bona mane fela hen nnete ya sala re bone fela bolena rona e tla tle e tsejwe jwang tla e tseba kamano ya jeba gantle fela kamano jadana ka ronya le tin bolentle Cape Town City impala jalo keo tsola ka matla magolo ebile ke na bole rota fatsheng e a tla boloka kwano e nkuwa ka mona ke leoto le gabane bona ba e sale ele sefiso le tule impala jalo tsola ka ntlothe ga ebe tatlhelo banna ba heso metsotse rona ke na masome a mararo karolonyena e ya pele a pepadi e ka patiri ya bobedi e ya papadi re saletswe ke metsotso e le shumela metso mehlano gore re tle re tsebe go fitlha peletsong e ya papadi na ga re bone ke bolo e ya tla ka jadana jadane ke wa ikoba boletelele impala jalo bahana mraomane tsula ka matla magolo ga ba e tsula ka matla magolo ka kwano ka mona majesi ga e tsula ka matla magolo ka kwano majesi nna ba sebetsa ka matla mana ana ga e sale letlonono mokone mraomane sebetsa ka matlana ga e sale john mokone mraomane tshepo magoga mraomane gantle fela re bone keo karolong ya letini ba batla ba etsa phoso gape impala jalo ba itshola ka mantke letlhonolo mokone phetola jalo ka bolo eo fela be rerotha bareng ba lebala gape gotla ka mane ya mohlola ka kwano ya mohlola monnena e leng zinkanto aya mohlola ka kwano zinkanto tshebeletsong ya lesedi fm karolo ke ya bobedi ya papadi metsotso e mashome mararo a na le motsho le mong ke tua majesi e le noto tlhopha sa Cape Town City gantle fela karolong ena ya bobedi ya papadi go setse metsotso e ka bang e ka tlase yo mashome e leshome le metso e ka bang e leshome le metso mene gore re fitlhe pheletsong ya papadi na letsatsing la ka jeno ga re bona ke yane bolo ya tla bolo gape e tla jalo ka loti wa gaekamane kate na francis o qeta o tsena ainkua kamana ba ile tsaka ban cheite na ruta o se bilan cheite na mar jolo vet boy ke ka bono o re tomba na cheite bona luka e o le ka titi sa banna o tla ra ipola jolo o mo spasi thaka kwano e te fela ke o ya khuta bono e se bilan ku mrawo e tla jolo ka kwano kamana ka lutu la chimba na chi na ribandare fela ya musula kamani munino elinga etmo chirambandare ya musula ba rata lutu ha itola ka ntoti ha ibe ta hlelo bana ba isu ya tlhopaseo sa Cape Town city ga re bone ka balutule ra boletelele kamane ke majesi empala jalo ke ena bolo rota fatshe kamane ka ditlogo empala jalo keo jadan wink apeape a o tla motho ba reng ba lebala fela ke ena a gouta pe gape enkuwa ka kwano ba reng ba lebala kamane ne le jadan francis ka tlhogo fela le jalo keo rota peape fatshe banna ba le ka o kena ka bolo kamane ka molengwane kwa mosewane ke setlhopaseo sa majesi gantle fela mane ditebo mofokeng o sa biletsitse kamane ditebo mofokeng chirambandare onka bolo kamane re tlomba ke le bona lokai impala jalo ke ba sebele letsa tshi ba rona ba nda da re hape impala jalo ke ane mo tshi ba nda da re ya motlhola bile ho nkuwa bolo ka mane e nkuwa bolo ka mane ho thwe ke ne tla jalo ka city ba tibane e ka kamana ka city ba tibane eleng e yena ka kwano miki van der hart ra ke bolo telele bana ba metsi impala jalo ke nan e bile e tsola ka ntlo thwe haibe tahlelo ya lona ka mone stopa seo sa Cape Town City eleng yena ka kwano yena ke bo jalo ka emila vete boy coach my coach
1: ona me re bona diphetho tse tswang ke setlhopha sena sa Cape Town City mo teng ba ntshang jalo sebapadi se bapala morago e le mo captain wa bona ke bua jalo ka ena Lorenzo Godino mme ebile gape ba ntsha sebapadi se bapalang bogareng ba lebala e leng yena Dakir Lee mme phetho ena e bontsha gore setlhopha sena sa Cape Town City ga jale ba tlasela ka dibapadi tse tsheletseng kao fela mme tumelo ya bona ke gore go se tlhokagalang gore ba seetse kore ba tlasele gobaneng ba se ba le morago ka dintlha tse pedi ga jale mme gona he go bolela gore setlhopha sena sa Cape Town City ga sana dibapadi tse bapalang morago ga jale tse qadileng le game ke bua jalo ka setlhophasebapadi sena se qetang go kena a jerenjesi number 52 e leng yena Honorvuyo Zinkanto ke yena ya seng a bapala molengo ka morago ga e le dibapadi tsotlhe tse keneng ke dibapadi tse e leng gore ba tshepetse go di bapale pele di tle di ba fumanela dintlha empa ga jale setlhopha sena sa magezi ba ntse ba tshireletsa gantle golo sebapadi sana se ileng ra se kaga se bona ga setsong ngwana mme ke ena Tshepo Mashego a ileng a tswa jalo metsotsong ye 60 a kenelwa jalo ke ena ABC Sang
0: Ke re bo mo kotlisi hantle fela mamedi wa ka ke tsona taba tseno tsa botlhokwa etse mo kotlisi mo lifintse ke antse nga noletsa tsona ka kwano tshebeletso nya le CD FM ka re nya le tini ka bana impalo jalo a itsula ka mataba hulu le utung la vet boy fela ke na bo lebetsa jalo ro thape ape ka mana ka musewane e tla ka na hape vet boy o ibe la ka re nya le tini impalo jalo e be mo hlula mo nena hantle fela ka bana e tshiba jalo ka di ke ene le na ka mana boka anga impalo jalo ke na

0: tabolo, counter attack, ya tabolo, harbona chiewo, literally, karunya retini, ichimwe jezi, literally, karunya retini, achitisa munna, waiko, waiko, ba! Tira mandara bana musula hape, kamani bana! Mukwetisi, otalusite, warbana bana baso pasena sa, esa, yona kamana champion city, karunya pila papadi hurre, isle habatita hante mani, murrao, le karunya na bedia papadi wana laure, banna bana bantse ba sa tsitsa golo jwang ka bane ka moleng o ka botshabatsatsi le piong le letsiadi
1: go felao le jolo ngwana mme ebile gape se etsang gore re bue jolo ka le piong leo le letsiadi la bona la tshireletso ke go bane Tshiram Bandare o ntse a etsa mosebetsi o motle e tlile ke yona sebapadi se e leng gore o le nyokonyane ka tlhakoreng leo le letsiadi la tlhaselo ke ka goo re bona menyetleng e leng gore setlhopha sena sa magetsi ba se fumane Tshiram Bandare o na le karolo a e bapetseng le monyetleng ona e leng gore bolo e o qetelela jalo e le huku e ne se le monyetla gore a ka tlhabantlha ka morago papadi e ntle gagolo e re boneng e tlhaga go sebapadi sena e leng yana le thule gobane dibapadi tse bapalang moleng o ka morago re ile ra tlhalosa gage diphetho tseo ba di entseng ba ka iphumana ba le kotsing gape ba le ka mosing gobane jale setlhopha sena sa magetsi tshireletsong ya bona e batla e le ntle gagolo mme ga ba mona monyetla gore ba tlasele ba tla tlasela e le gore setlhopha sena e tlile ga sena banna ba popota ba mata gore ba ka tshireletsa moleng o ka morago ke duo jole ka setlhopha sena sa Cape Town City
0: ati setlhopha sa magetsi noto Cape Town City gantle fela mamedi wa ka metsotso ya rona e mashome a mararo na le metso metlhano karolong yana ya bobedi ya papadi ga re bona kane bolo ka maneng pela jalo keo tlola ka ba phamisa ka tlhoka maneng tilo musa empela jalo kena bolo tshola ka lebatla magolo ebile kena gape-gape musa na go e leka ka tlhogo gape karolong yana e tine keo e atla bolo ka kwano ka lotila jaden keo ka bolo jaden root ka kwano ka moleka bophirima le piotsela le tuna ba inka jalo ka mane ba phamisa ke bolo telela ao banna ao na moyang teng hiya mosula ka kwano munna wa hamne ano vuyo zinkato hiya mosula ka kwano munna yo wa ano vuyo zinkato hante fela kwano ele huwa tuwa majezi noto tapasa Cape Town City harbona kena bole beta chalo hiya tabolo kamani bahrin bale bala eki o sibile banki le chalo nene na kamani munna wa Francis Cheidan impara jolo kena bolo hante fela kamani bahana mrawo chiramba na runa wakinya lotu impamba karita bacheo onka bolo kamani vandala raha tarashishi ke la tarashishi ka hudima mikwalo kamani na waha ngedi vandala hoito di petuo mubango wakena jesi number 7 kapili nyana fela ke bona petuo tsena wakena mubango erosa tsalo jona mamidi waka ke santsane ke tlo shaba di petuo tsena ke pote ka mabenteleng monga phofu
2: Dumelang batswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
3: Ga ngwana kahle, re tla etsa plani.
4: Ha mchan, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise o WhatsApp hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
2: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
5: Yo, ke a leboha hle.
3: Ha se mohe, ho lakaletsa mahlonono.
6: Lefa, hape o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. Ho bone ka nako tse ding, ho rube gaming o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabo ya tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Me e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boingotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
8: Tsa dipapadi.
0: Ho se fela le jalo mamidi wa ka ya rata anga le tsinga lena la ka jeno re tla la jalo ntse le tshu tsa pasa majesi ile noto Cape Town City ho ile tswa dipetuo mo teng re bone jalo ho tswa ka kapa ho tsena yena munna wa kana zeo mubango ho tsena kana zeo mubango ho tsena hape le bafedile baloyi o pepile jesi number 12 Ati Mubango o pepile jesi number 7 me re tlokometse tsile ka mane le tlonolo mtshali wila tswa me ho ya ka mogho ke boneng fahle ho sa enwa ha ile ngatswa ka teng eno ile ngatswa ebang ke bone hantle e ka re ke ena mona wa Vandala ho latela ka mogho ke boneng sepatlego ka teng letsatsing lena la ka jeno me nete ya salam re tla tle re bone rona phetho tsena di be di tla ba le seabo se jwang hantle fela ka kwano ka tlhopheng sena sa majesi hantle ke yane bolo e a tla bolo ka kwano e nkuwa ka mane ke ena e mona wa Zano Vision e mpra jalo ka mane ya mohlola ka mane Zamo Vision ebile ke ena bolo e sebile nkuwe a ntsha jalo ka mane ka matla maholo e ne ntsuwa hantle fela ka mane ke banna ba tlhopha seo sa yona e ne ntsuwa ka mane o na le monna ke le kango mosheba ka kwano e ne ntsuwa hantle fela mamidi wa kano ke banna ba tlhopha sena sa majesi ona ntse a ka mane ke tlhopa sa majesi metsotso ke mashume amane re saletse ke metsotso ka banye mehlano hantle fela hore re tle re tsebe fitla pele tsonga ya papadi le tsatsing lena la kajeno karolo ke abedi ya papadi ha re bona ke ane bolo jo ma mokoni ona sa ile la hletse ka mane pala jo le ke ho anka tlo ka mane ba re tuwa ka bolo ya ba isi ba re ba lan ba ipa misa ke bolo tele le ka mane e rawa ke ane le tsono le mokoni impala jo ba hana ka mane Captain City rota ba re ba le balan ke o ya ke ane ka bolo ka mane Captain City ina le Jesse number 24 ne ya sa tso ke ya ile nga tena ile nga ke dana Francis impala tso ke poso kan ke dietini ho tuba na ba iso le beile mune no fatse ile nyana ka mane Musa le beile ka mane Musa fatse o tsogwa poso khatlanong le sepa sa yona ka mane majesi hanta fela ho ya ka mgo bolona e emeng ka teng ke bolo e kotsi bona ba isale ke bolo e kotsi bona ba isale e ka ba di khato tse ka tlase ho tsela shume e ka ba di khato tse ka tlase ho tsela shume ho tla ha ofinyana fela le mekwallo ka patire ha ofinyana le mola ona wa di 8 metse na tsegolo ka tlase ho khato tse le shume ka u di mo khato tse le shume ho ya mekwallo jobane jwalo listi ba tibane bolo yeo ya tla tsa ka le tuna ho ntse lo tshile ya tla tsa ka le tsiari ho ntse lo tshile re bona ka mane Jaden Roots e ka sita le ena monena Gabriel Amato re tsi bore Amato ke mongwa bana ba tlosa di bolo ka le tsiari ha e ka tsa ke ena Roots a Roots o tla tsa ka le tuna Arebone kyani yalla panam Arebone ke raka mana mato o tsaba le bota ka mana rape ape yo tsaba le bota hape ibile kyani bolo e tsaka mana ka musewane ne ile ka jalo kyana ka bolo ne e tsa hanta fela ke Captain City ine le na ka mana zinkato impala jola basula ibile kyana ka mana route hoti poso wena ka mona Jaden Roots hoti poso ka mona naiso Jaden Roots aba pete ngwane mongampi mukotisi netya sala Harsheba munneno elinga yena ka kwano sibat mapalapili watso pasena sa Captain City elinga na ka bani Musa o tsene papadi nyana ele yena ya sebeni khatsenga ta tsale shume se hlensane se fitileng sa di papadi ka patire sena se gelengwe sona sa di papadi empa che ka nete papadi nyana ha bona hala ho hang le papadi nye fitileng ke bona ka rene ntse le palietso lampe
1: o fela ho le jolo ngwana mme empa bana ba se hlopha sena sa Cape Town City re bona ba sa kgotsofolla diqeto tse etsiwang ke moletsa phala empa he bolo ena ka mogho ebileng ka teng bonnete ba taba re bone jolo yena motlhankana ebile gona le sebapadi se e leng gore se bontshitswe karete e gobedu ke bua jalo ka yena Francis Ajerenjedzi number 24 mme o tswa papading ena ka mora gore ba ipelaetse ba sa tswa go ipelaetsa go ya ka moletsa phala empa he e ne e le phoso e ne ntse jalo ke yena Jaden Roads mme he ga re tsebe lebaka le ntseng gore sebapadi sena Ajerenjedzi number 24 e leng yana Francis a iphumane e le gore o se a tswa papading ena ke bua jalo ka Caden Francis ile se papadi se ke neng jwalo metsotsong e mashome a supileng a metso e mehlano mme he o kana ha etsala gore be tsela eo a ileng a bua le moletsa phala ile ba tsela e sa amohelang ke ka ho a ileng a bontshwa karete e gobedu
0: o jwalo fela mokotlisi hante fela mamedi ke a ne bolo ya nkuwa ka mane ke yena Chipezeze wa inga ka mane Chipezeze eo ke hlalositseng bonneteng fela ka re monneno wa Chipezeze bonneteng fela ha sebetsa hakalo papisong le yena ka kwano Mickey van der Hart hobaneng e hlile tlhopha sena sa Captain City bana ba sa tlhasele hakalo kalo papisong le tlhopha sena sa majesi ha re bone kyane bolo e ntse le 2 tlhopha sa majesi noto Captain City metsotso ya rona e mashume amane ana le metso e miraru ke a gola kena e sentse re metsotso e mashume amane a metsomene karolo nyana ya bobedi ya papadi re ka nna ra sheba hore na mohlomong re tla se geneletswe nako e tseditsweng ka tlhopheng tsena tse pedi re bone rona papadi na e tla fela go le jwa nna ga re bone he kyane bolo gothe tatlhelo banna ba ebile gothe ha ebe motlhongwa fatshe banna ba heso kamantso man ke bolo e hlongweng fatse ka mane ka mosewane e le phoso jalo kgatlano le tlhopa sena sa yona ka mane majesi ka mane go ka botshabatsatsi le pyong le tsiadi la tlhopa sena sa yona ka mane Cape Town City ra ke bolo ntle fela jaanu na le ka mane ka tloho na le tshile ka tloho ka mane monena ke pre la mato fela ke yo ye atla bolo ntle le bolo ntle pala jo le tsana ba yo hana mo raumane ye atla bolo ka kwano e bile nkuwa ka mane hanta fela ke yena jesi ene ke manga monena le yena si pela le majola fela tsana ba itse poso Cape Town City ape ape fetboy ka ronya le tini e pala jo lo teng ka mane tsiba tibane wa inka ka kwano tsiba tibane e leng yena Elvis Cheap SS wa inka ka mane Elvis Cheap SS re tla bona rona re tsinyetsa nako e kae ho ba neng ka nete metsotso e sentse e jile mabedi e sa tsina ka jeno ha ile metsotso ana yona e mathile bona ba isale ha re bona ke na bolo e a tla bolo ka kwano e nkuwa hantle fela nne ka molengwe nako prima bale bana ke yena se se ane nne empala jolo ke na bolo ba mne tsa bolo ka mane mona wa hamukone empala jolo ke ane jolo mokone ka re bonya retini tsa tlhopa sa e ya sa Cape Town City ba mo jela bolo ha bo nolo khutla bolo ka mane e se bile khutla morao khutla jolo ka leoto namunna ya sebeti sebeti tsenka ba khabane bona ba sala mo raumane le tsonono mo kone a itsora di tloho joale bana ba tsonang le se ba parisa mihleng a sa Kaizer Chiefs le bafana bafana ke bua jalo ka Keegan Dolly tsora di tloho bontsa hore ka nnete a tshe ka nnete be bana ho etsa la joang ha di mona Cape Town City ba la hlelwa ka tatelano papa ntse pedi hantle tsena tsa di playoffs ha re bona tsane bona ba la hlela le telele ka mane pala jo le sing kantong e ke o wa ya moela empa wa itlo le tsola kantle wa la hlela tsa se a la hlela ka mane yena ano vuyo zing kanto a hlela empa jo le tsane bolo feta bolo tso tsula ka matla maholo ka kwano ba tsula ba hana mramani ba hana ka mane mrawo eleng yena tsepo magoga wahana kama ne tsepo magoga setlhopheng sena sa majesi e le tu tlhopha sa majesi e le noto tlhopha sa Cape Town City e papadi tse pedi tsa yona ka kwano ke bua tsa di playoffs Cape Town City se tlhabuwe dintlha tse tharo ka fela e se tlhabuwe dintlha tse tharo ka fela ha re bone ke yane bolo a nka ka hloka mane a mato Gabriel impela jolo ke ba itshola ka matla maholo ke le tsonolo mokone e rata ba rimba ba mo romani impela jolo ke yo ha na ka matla maholo ka mane Kaden na Fortune impela jolo ke ba sibile ba itsotsi hantle fela ka mane ne le ene ke yo e be rota pe hape ya khutla bolo e tla jolo ka mane ka Musewane e ke tsopa sena ke yena mona wa Mubango Mubango ke yo Mubango ke wa tsena ka bolo kana zewu mabango kana zewu mabango wa takabro wa chana karunya letini bona lutila chirambandare raha impala jolo ya ota butu fela chane bolo ya tapya pe chirambandare winka jolo ronya khanya ne fela winka dimaka kwa robo chiwa impala jolo ya musula munina ya musula kama na sesiani ne fela chane bolo au tiposo kama ni wena munesu utiposo kama munna wena John Mukoni utiposo munesu John Mukoni bapeti ano vuyo zingate hampi uti na mayamuto aita khisi munna kartetsa John Mukoni kartetsa kama ni John Mukoni noto Cape Town City noto Cape Town City ati sapasa magezi mi magezi yente musibitso mutle libaleng labona letsatsing lena la kajeno kanniti bathabisitse monga bona bona ba hisali hanka fela majesi har bona tsane bolo etelele bana ba yemetse pala jolo tsane mo robai tsula hi a tabolo ka mana sebile ba hinetsa ka mana jine jidena jidena ruta ho a takabolo yo ho a retulwa ka bolo re bana ba selo ka khutela mo raunya na hanyane he bo a rimba bana ka rasuru le bitsi jwale sebile ba ntse ha hatanuwa ka mane hatanuwa ka mane yena munna amne hatanuwa ka mane munena zinkanto abina jwale le abina le tswile Liabina letsile ho kentse botamsila ho kentse botamsila e ka kwano ka mona ka molengo ka prima mo re dutsinte Limpopo province e ke mo papa di ba palwante majesi e mathapile ka ntlatse pedi ho noto hi a tlopa sa Cape Town City me majesi ke bona ba mo simba eti letsa tsida ka jeno metsotsi ya rona e tsile batla e mathile bona ba isale ha re bona ke ne bolo ho thi banna ba heso hare be haitose bolo kinan mo poso ye tsatinteng khatlanong le majesi sebile ba tsitse bolo telele tsuba kama tama hulu kama ni aitsula jolo kama hanta fela ki tsapasana sa majesi hanta fela kama ni mamiri impala jolo kiwo oti tahlelo ya jaden oti tahlelo ya jaden roots bona le setsa halanga ke bona banka ya tsapasana sa Cape Town City batwa ditulong re tsebena ho etsa la eng re tla se re bone ho latela ka mogho ba tshwileng ka teng e ka re hona le seneng se etsa la ka brown fela he tsane bolo rutsa a nka jolo ka baniwe o ntsa mpila le jalo bona lo tla ha counter attacker Chirabandare hape Chirabandare o a tsena ka bolo yo Chirabandare etmo Chirabandare o nka jolo o na le na ka mane mone nona ke o a tsena ka bolo ka Chirabandare ke o wa ko ba impana le jalo itse ha ke riano yalla pala khatola pele yalla khatola bobedi khatola boraro ye ba pala bo lelang gore banna ba heso le ba petse metso tsone ma shume manene a metso me tsalo ka rolonyana bo bedi ya papari e fedi le fela jalo elo rechi etu tlopasa Cape Town City a tsarelo sa majezi ile noto tlopasa sa Cape Town City ntla ya majezi ka rolonya pele ya papari ke nika taho ya mukuku ele ngore ile ya hlabua ya ki hantle fela monena vandala ka rolonya ya 18 ka kapatiri le tibena la penalty ya ba ntla ya bobedi e tsena jalo mitsutsunya mashuma mabedi ana le mitsumedi ka rolonya ya bedi ya papari Ekenaka etmo chirabandare wa tlopasena sa majezi huku dibilenne kalasa kula tlopasena sa majezi ati dibilenne hape kalasa kula tlopasena sa Cape Town City huya ka mogota batsena dileng ka teng o thabile mongadi Jean kapachirike mongadi Allen Freeza wa tlopasena sa majezi ntle tika tikwalito liena mongadi Jeki Lidwaba ka kwano ka monaka Sishikho Stadium tikatsela yo he mamidwa ka yarratianga ribilenne teng ka kwano hantafela mokotlisi a ko ya karetse re utlwe rona ebe e tsamaile jwanga papadina letsatsi na kajeno hantle fela go ya ka mokgwa o ileng wa e bona ka teng
1: papadi ya pele ya setlhopha sena sa magesi go di playoff tsena tsa NFD PSL playoffs mme he ke tlholo e botlhokwa gagolo go bona gobaneng papading ya pele ba kgonne go fumana dintlha tse tharo mme ga o sheba setlhopha sena sa Cape Town City ba batla ba le mathateng e le ka nnete gobane gobane ke papadi ya bona ya bobedi papadi ya bona ya pele ba ile ba tlholwa ka ntlha e le nngwe go noto ba ne ba bapalela lapeng gona teng Athlone Stadium mme he ka jeno ba qetelela jalo ba latlhelwa ke dintlha tse tsheletseng kao fela gobaneng dintlha tse tharo tsa pele ile ba papadi e e leng gore ba ile ba e latlhegelwa ba bapala le milfoto mme ka jeno gape ba latlhegelwa ke dintlha tse tharo mo teng ba bapalang le setlhopha sena sa magesi mme gona ga ya go bolela gore setlhopha sena sa Cape Town City se latlheletswe ke dintlha tse tsheletseng kao fela e leng gore ke taba e seng monate go gang go ba setlhopha sena sa Cape Town City ga e le setlhopha sena sa magesi bona ba tla kena dipapading tse tlang gape ba se ba tshwere dintlha tse tharo mme ge re a tsepa gore setlhopha re kene papading e na le gore setlhopha sa milfoto ke bona ba tsamayng pele ka dintlha tse tharo go bane bana ba ile ba tlhola Cape Town City ka ntlha e lengwe go noto mme ga jale ga re bua tsena setlhopha sa magesi ke bona ba ka godimo gobane gobane ba tlhotse papadi ena ka dintlha tse pedi mme e le gore ba na le ntlha e ka godimo gana go setlhopha sa milfoto e leng ntlha e le nngwe mme ge re ka re fela re lebogela setlhopha sa magesi ka gore ba iphumana dintlha tse tharo ba ne ba bapalela lapeng ga bo bona e leng Sishikho Stadium mme ga le setlhopha sa Cape Town City sona re ka tlhalosa fela ra re se mathateng e le ka nnete gobane ba saletswe ke dipapadi tse pedi tse e leng gore ba tla di bapala lapeng mme dipapadi tseo tse pedi ke ga e le gore ba di tlhola di le pedi mme ebile gape setlhopha sa magesi kapa setlhopha milfoto se sa tlhole papadi mme ge ke ka gore reng e batla e le thata gagolo ke moepa monyolosa thaba setlhopheng sena sa Cape Town City re bone mongwe a dicommittee le ena a sa kgotsofala go gang mme ge empa ge papadi ya bolo ke papadi ya bolo e tsamaya jalo ba latlhetswe ke dintlha tse tharo gape mme dintlha ka kakaretso ke dintlha tse tsheletseng ka tlhatlhe re bone gore na dipapading tse tlang tse e leng gore bana ba setlhopha sa Cape Town City ba tla se bapala le setlhopha sa milfoto ba bapala jalo Durban mme gape papadi e nngwe e setseng gape ke moo teng ba tla bapala le magesi ba bapala le magesi gona teng Cape Town ga e le setlhopha sa magesi dintlha di tharo mme re ba lebogela ka dintlha tse tharo tse e leng gore ba di fumane papading ena e leng gore ba setse ka papadi tse pedi gape tseo batlang go di bapala
0: ebile ona mono mokotlisi re a tseba gore ka la tharo goding ya Phupjane go tlabe e le papadi ya milfoto le tlhopha sane sa magesi go renya boraro ka Richards Bay Stadium mamedi tsatsina ka jeno ne ke sa tsamaya ke le mongwe ne ke tsamaya le radikonopo monna ya ileng a konopela metšhini tsatsina ka jeno ke ena mpho motlwala gante fela athe mokotlisi mo lefintseke ebile yena ya ileng a remanolela papadi ena letsatsing lena la ka jeno athe o tlwa mono papadi ena e ile a tlaiswa gantle ka bokgabane bona ba sale ke ntate kgotso mothoko gantle go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng mane phapsentsa gaso ke na le monga phofo
9: ke lebile bahlomphei baka
0: ke a leboa ntate tsholo
9: ba pedemetsoso ke ena dula gantle go ya mene pele go hora ya bohlano.
10: Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika bo. Ke mokete ke moho le divini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Mko, Sanne, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsela Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume, Amabedi, Analimetso Supilem Bukcha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, Ticket Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo Sun City.
11: Oh, Fada Fada. Oh, Fada Fada. Red Javin Sara Bustano, oh, Fada Fada. I can step it away. Ang fela ka mraita ba Sara Bustano, Mabedi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a Chabadi, a

0: ingome mnani mabe di hlokomela hle ka mora papatso ya metsutsu e mashume a mabedi ka mora horra ina ya bohlano yalata tichere ona kile nga tebuka hlopenga sa Free State Star esa bitswa kwa kwa star Moses Molo ila ba tebuka hlopenga sa Orlando Pirates eh Ramos ya ne le tichere bana tebuka le bobelina akua mamse kwa titi ke ga ke ba ragadi ba no wanaka le bo tite titi ba na bo matladi ya bon de gadi bon ta de mo la hlei ba na bo japi hey up jap e ka ofela bona ba na ka ofela ha bona bo bo fani titi ha ke ba hai so ba no ba hai so monaka tsampo tsa mona ke ga ke ke ba la pe ke ba ragadi ba ragadi e o fani titi ei ya no ha ba tlua nga tlua ka heletsa dithabanga ka bua ka fani titi ona jwale tjena u bietsa nnete ba tlua ka motho e mana ei fani titi witla pele ke pote ka mashelisheleng ka bona ha ke ya gutla
1: e bang ona na hore ke ka wa khona le fella leqwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: o fela o le joalo tsebele tsa le sedi e ke mollela ke o jwetsitse gore ke tla teacher ya mehleng banna ka pantse le teacher ga tsholo ka nna go ntlo go motho ke teacher ya mehleng wa ja wa tima mos moloi motlhomphe wa ka dumela hle tsebele tsa ke le sedi ra o amohela ka jeno
1: nda ke tsholo dumela le ba mamedi ba house
0: no roba tshoko bo kwa kwa mona
1: e ke robile molala ha kwe skulu tsila se di mo dile na ja interview ena ga ene ka because ne re tswa college ni ya ye kholo rena na
0: e ba o nka fa ga to ka mona ona di interview mona
1: a ha no interview that
0: yeah o tsama mo no lebo u la ruta le ntho ma mtse kwa titi
1: he e a u belina titi wa bo titi ke si o
0: e date
1: wa mis
0: la roba choko wa tebuka shopping sa stars
1: eh ke ka dilo ke buka shopping sa stars nda de tsha bona me no mane tsa santa de mo pi di tshabo a seng a rtsike ka jeng me hitso dressing piece
0: wa fella stars eng kapo ya Josie Mabone
1: ha nda de kena ke se ke ni tsa bui ka ba le ya ka 1989 ka tsamaya ka ya Australia ka khutla and then ka homa pakani up the box the champions ka the champions
0: yeah
1: you need to tell me ka go ntse go nna o mutume tsore halo champ
0: ntshagela champ dumela sa champ
1: ya ke tlo ka ke
0: re a lebo wa ne so re a lebo hona jwa lontsetsa o itlwetse choko ka pa ho etsa la kwa
1: ntate tsholo ke tlwetse choko ka 2023
0: ei
1: ebile ke tlwetse early ntate ke sebedise ka nako te telele haholo ke la ka tlowela ke ne ke kgathetse goba nna ne dijetsa kaofela kere nna ke ne ke fitlha mosebetsing an hour before for the rest of my life bophelo ba ka kaofela ga ona motsankileng ka fitlha lata mosebetsing ke tsa sports ke ka ntsho ke na kaofela jale ka 2023 ka utlwa gore ga kgona hai ke gathetse ga ke sa tla kgona ka bele gore ke a tlolela ntate
0: o teng dipapadi mo kapa jwang
1: ntate tsholo ke coachitse ga ntse ke le mosebetsing ke coachitse dibapadi ene le bo di coach ke go beauty ka coach social bag united ka coach ambassadors in city di player tse ka rimbo avril party bo benediction le baba
0: ei
1: ona jo le ntate ke santse ke dutse ke phumutse mara he ke na le license ya o coach e ya ke last week ke kena license a kere o ka se graduate commissioner license
0: tu ka nda bagana
1: ke na le B license ya CAF
0: eh
1: e ile nya qala ka rona South Africa mona in fact Africa ya qala iqadile ka rona
0: eh
1: ya pele license
0: wa hopola uno na le boma
1: eh ne re ruta ke botsagametswa ka ine ke na le bo goma goma masango
0: ke mo
1: ine ke na le ana ke manyo wa Sundowns ana sa KP ntse le coach sa Sundowns ka yena o di tsenda
0: o fengo fe o na sa Cape Town
1: e o na le le Cape Town se zimula
0: donza wa pala ka pa ntse go tlisa lona jwale
1: onta go di tsora ba pala ke tla hore mara o fund down to development ka tshini go bi ke senda
0: eh bana he ho tso ba bangata bana jo na e ke ke ba go tsusa pula ma e ke ke ba go tsusa
1: mara ba bangata ho no ntate ke le ndi bona mono le go chipa coach ya you know he the tractor ya di coaches ya ntate tsama le bo serami mona
0: ke fumo
1: na di 15 regions
0: tsa ke fumo. Okay. E tlo se re mona se ga me mona o mo be ha ba tle letho.
1: Ke tshoche.
0: Ha re tle mona. Ei, ha re tle mona, mohopa lo fa se kuona ka mrantlo ka mona. Ka mrantlo fela ka mona ke ona sontso le teng ke ona. O di bona jwang di teng mono tsa Afrika tse pedise tharo mrana ka Hugo Bruce ba phatlala ditse bekeng ena FT leng go tsofetse ka Hugo re a pele jwale.
1: Ngati tsho. Ha ba tsho ba sa elile hore Hugo hona le mo ileng a bulela batho ba sa fa hore yena ba tlo mlaela. As a coach ba ka simola ile writing. And ho fitela ka yeno se re le letse ntse ka dintsi. Empa ha re sa tshepi, re sa tshepi Hugo, ha ke tsebe re tlo tshepa bo mang. Ha o ka ile lona jwa le dipapadi tse ngata. Mo squatting sa rona sa World Cup. Re na le 80 ho Sundowns, re na le 80 ho Pirates. And ha o ka ile lona 80 ya ho Pirates. Ba bangata ba bona ba dlala lapeng. Le ba Sundowns ba bangata ba bona ba bapala mona lapeng. Seo se bontsha hore Hugo Bruce development wa e kgona. Ene ho ya ka nna ke nahana hore re tlamehile re mo tholetse ho seo a se entseng ho fihlela hona jwalo re qualify for World Cup. Re bile le di-coach, empa di-coach tsa rona tse ngata di ne di laelwa hore di etse eng. Ke ka hona re sa kang ra ba bahlodi dinakong tse fetileng. Nna ke a tshepa hore ai hutse nne ke tla qetela re tla be re le teng moo.
0: Ya buta pele ema hanyane Abrahamos mabedi metsotso ma shume ma bedi am siro bedi kamra ora bhlano ke batla we phetheta bena ke batla e phetha ke go eme jwalo o re hoetsa la wang ka bafana bafana
1: ke re nna nda ditshulo bafana bafana go tsene ka o qetela World Cup ke nna ke tla re le mo
0: ya shapa re kena quarter final re fetere semi final
1: ntate wa tsama ho ba neng di tshwenya ntate tsho
0: ke ne ke tla o botsa tswela pe
1: ha o ka ile lo ha re bapala ka di bapadi tsa la pele di bapadi ka ba re na le di hlophedi tse kgolo tsena ka ofela especially World Cup re na le di analyst di shebella di team ha ho le ho di tshile ne sa se le itseng. So rona ka hobane re na le bana ba lapeng di-analyst tsena di kgone go ba latela gantle because ga di latele di-local leaks gakalo. So ke yona taba e tla reng ga re fitlha kwa re tlabe re le buka e kwaleileng ba sa re tsebe gantle.
0: Ee.
1: Di-team tsena ga le bapala le bo go bapala bo Liverpool go bapala bo Arsenal ona le di-player tse bapalang mono. So di-analyst ga ba le teng ka moo ba kgona go tseba gore ke mang Sadio Mane o bapala jwang ba mo analyze hantle ba re o bapala tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena. Ke ka gona ke reng rona dibapadi tsa rona ke dibapadi tse buka e kwetsweng ga ba batsile hantle. Ha ba tsebe hantle gore a policy ba pala jwang, ha ba tsebe hantle gore mofokeng ba pala jwang. Mohlomong ba ka tseba mbokane hanyenyana mara ha ba motsebe. Ke ka hona re kapanang le monyetla wa gore re ba hlole hobane ha ba re tsebe. Ha ba kgone gore analyze hantle gore eno o tjena o matha fihlela kae, ha matha fihlela kae. So re na le monyetla o mogolo. Empa ke ntse ke sa see dinaga tse dingwe tsa Afrika e ka nnang tsa iponagatsa World Cup.
0: Ee, ke dife?
1: Kana re na le Senegal,
0: Algeria e teng, Egypt e teng, Cape Verde e teng, Democratic Republic of Congo e teng, Ghana e teng,
1: Morocco e teng.
0: Morocco e teng.

0: ha o ka elellwa mo diare di in Africa, ya kgona e renka bobeding mona Africa. Jaanong ditirera tsa bona ke ngata di tse di tseba gore go etsagalang ga re ya pele. Di-team tse jalo, ke nagana gore especially Senegal, especially Egypt, ha re sheba gore ba ile ba qualifya ka makgetho a matae World Cup, ke tse dingwe tsa dinaga tse re ka naanang gore di ka nna tsa re tswela molemo mo nathong World Cup-ong ya 2026.
1: Mme a o e sheba ga yone e kgepeteo mona go FIFA di-rankings tsa FIFA e 29, DR Co e 46, DRC.
0: Yes. And then that there go go go tlang ka ka ntse ka dithap.
1: Ege.
0: O na di ntse ke di bitsang ka gore ke di upsets.
1: Ndade.
0: Yes. Remember Africa ha jo ka inka mohopo wa World Cup.
1: Ndade.
0: Mara go ya ka mogonna e shebileng gore di-trend tsa lefatshe di tsamaya ka teng, se se re kgona gore re outsource kana ba e bitsang ka Sesotho ba nna go outsource bana. Se se re na le gona re be na le marangrang a go bitsa batho ba ka nnang ba re shebela dinaga tse dingwe. And ga o ka elelwa di-country tsa rona se se re sebedisa bana ba banyenyana gagolo, under 19, under 17, under 20, ntse di bua ka bo Mofokeng le bo ke Mbokase.
1: Bo Mbokase,
0: Yes, jale. Di physical trainers tsa rona di tse di kgona gore di analyze di-team tsena tse dingwe. Ene, go ya ka nna go rona mona South Africa, re kentse experienced and young players. Ke bona ba tlo thusa bana ba banyana go matha. And then bona gape ba na le eng dikelelelo tsa gore ga o se golo thata go le jena re etsa jena. Ebe ntate.
1: Ke a utlwa o ntshwagele ntate, ke leka o thiba ntho mona, ntho e ke nane ke batla ntho ka nqena morenaka. Fela he, ga re ka lemo, ga re katele mona. Bafana Bafana ya ipheta le Mexico ka di-11 kgweding e tlang. Ke le ge bapala ka 1-1 di tshwaretse Aforika Borwa ka 2010.
0: Yes.
1: Ore.
0: Mexico e batla e le bokeng ke botlhatlhaleng thajana. Ba batla ba tswapela ene ga o ka elelela seemo sa bona se batla se tshwana le seemo sa rona. Gore ke bua ka physique. Empa ka dibapadi tsa rona tse re nang le tsona ano jalo, le rona re ntse re na le seemo se jalo sa bona. Bana ba banyenyana e re ke tse mohlala ba Police Mofokeng go na le ntho ene re bitsang ka gore ha o le strikera o tena di-defenders kore o ba fetola o sa go di-defendera di batla batho ba mathang straight ba kgona go ba maka mara bana ba rona ba ya tena ntate kore ba o feketsa letheka lena ba le sotha. Jaanong ke nagana gore Mexico eo ka nako ela ko gotena ele tlhora ke
1: re ile ga bapala ka 1-1 ga re le Aforika Borwa mona.
0: Yes, mara gona jale ya o bolela ntate o tla mpotsa re tlo ba feketsa ke tlo ba feketsa ka dibapadi tse re di tshwereng. Ke o bolelela nnete bana ba rona ba banyenyane especially ke bua ka bana ba South Africa ba sa bapaleng ka ntle
1: ntate.
0: Go bolelela nnete ga re gutla mono ke tla ba ke qualifyile for the next round.
1: Ke rata sealemoya bane ga motho a ntse a bua mona se ntse se mo gatisa ka pantse ke re na Bramos
0: mamela.

Mexico, Canada, USA. Mama bene ke na le potso o tla ngara ba hang fela ka mrapina. Shebile mona Hugo Prusula a bitsa di bapadi. Tse mmalonyana a sia tse tsiletse mawa mona ba bitsitswe ka ofela bana ba le Union Buildings. Ba tlile mono bana ba sa bitswang ba sa retswe haholo ba le bohloko. O phataditse dibapadi tseno maobanyana mona mabedi a banka tsa moshwelella maobanyana mona ha a tlola lebeke. Potso ke ena. Na ho ya ka wena, ntho ya hore o bitse dibapadi tse ngata, empa o ntso tseba hore o tlo nka tse kae, hobaneng ha di tloha fela o sa nke bano ba 26, o banka ba le 30, 40, 45, 45, o sa qete fela o tlo nke, o bo re bana ba bang bana lona he bana le taba di stand by kapa ke molao na kapa wena o utlwisisa jwang mabedi a ka bantsa ile a kgetha fela 26 a tswa ditabeng a ba re fa rona bana ba stand by ba dulang ba tshaile khokho ke bo ma ke potso a ka eno wena o reng he mo mamedi ba ile ba bitsetswa dijong bana ba tsheletseng ba sa gamba ba tswelella ba hla lipuo ya gihle bana ba se monate ba sa thaba ha ile antle tsholo. When I bitsa di bapadi qete kana banga o ntso tsiba gantlentle lenane la moshele launa le lo a ka torno re le ra ba le papa le boikwetso bo le bomfe ke batla ho hula mona nke ke bapala hanga ga go ntwana ga si.

0: Goody cat Danny. Goody cat Danny. Ntona ya kasi. Nyewe ntle ha ina le bopaki. Mabedi nyewe ntle ina le bopaki. Ka di 21 tsa May. Kgweding yona ena 2026. Kia Hugo Bruce a phatlalatsa lenane la dibapadi tseo re ka rareng ke tsanye tsa tlhekelo preliminaries tse 32 e ne le ka di 21 tsa May 2026. Matsatsi a tsheletseng ka mora mono a ba ba kgaola ka di 27 tsa May a kgetha dibapadi tse 20 a metso e tsheletseng. Na o bile le nako e ntle ya ho ba sheba matsatsing a tsheletseng? Kapa ona sa ntse a tseba gore na o tlo nka bo mang? Potsa ka eno. Na ho hotle hore a etse tje kapa nka fela ntate dibapadi tseo batla o tsamaya le tsona o fele? Ke potsa ka eno, ke potsa mo mamele. Ha re utlwe maikutlo a mo mamele rona o reng. Lesedi FM, dumela. Morena Rantiba.
1: Ha ke re dibapadi tse di ile mo re di ntse di tsiba mokotisi na o tlo batla dibapadi tse ka ka mo felela. Ba ile ntse ba tsiba mona botshelo.
0: Ee.
1: And the coaches are not going to be able to do it. So na ke bona e ntse di tse di tlile ona anke extra ba ke sa ona ha ona tiba na dikuti tsena le ka tsela o ka tsala ba ka go go ke se tlile sa pa di tsena tsa kula a sa go le go tika se finali e ha tsa go na tsa ba le ba fa ke ba le mo go tika tsa ka go bona bana ba le mo ba extra ba
0: ke go pa o botsa
1: e ya ditshule
0: ho bana ba tsheletseng o gotso fetse re ba se se hantle ka pa hona le e mong ka pa ba ba bedi ba onong ba tla re be ba ka ba bitsitswe
1: a botsolo nna ke batla ke kgotsofetse ke kgotsofetse 100% obane masole a na ke yantle ke maaforika borwa kao fela ga se go le ba setse bana ga ba bapale hantle kapa le ba bale mosebo ga ba kgetsa totale ga ba hantle empa yelo ka mokotlisi o tlatsena one o ntse qete one o ka dilite kaa le bona ba itee hantle obtsholo nna ke batla ke kgotsofetse ke ore fela basibele ba yeng teng ba le go fele ke kgotsofetsa gole botsholo
0: ke lebile morena Rantiba Lesedi FM dumela. Mabedi dumela.
2: Tate Julo.
0: Ntate we.
2: Apela mnyetse maru apela.
0: Kamalati.
2: Ah, kona mnyetse mane. Nna ke batla ke na le ngongoreo. Ke a ngongorea.
0: Ke o mametse.
2: Ntate Hugo Bruce, o na sa ntate ba ona. O lo kgetha bo mang. O ile mono conference ya sa ntate ba go 26 ya player ke. A ka ba itiseditse ona fela go na le go ka upisisa a tlo upisa bana ba bang bohloko go ba reyana santse a na le peto ntate ga ke a thabela ka mokgwa o sebitsweng ka teng hoha
0: ntate ke utlwile
2: ka nnete ga ke a thaba mokgwa ono o ne o sebeditsweng ke batla ke tla o thabela hoha
0: ntate ke waka
2: ere ke lelale
0: lelala o sheba odimo ngwanaka Lesedi FM dumela
3: ntate tsholo a phela mongaka
0: ntate tle
3: o bua le kapa ya sejama tate la bo ntate no a ketang go bua mona lena ke tsamaelana le 100% ntate o ke kwa utlwisa bana ba batho botlhogo ga kae goba ke na le bonnete ba gore batho ba ne ba go ba kgethile sekwati ma santse a ba kentse bokeng dipolaya tsene e sentse di teng bokeng ya gae ntlho ngwe utlwise botlhoko ape ka playing aside kukang thapothapelo morena ne ke mo galletse a golo sekwati mane mpane o se o e tsaetse ka mokgono a e tsaetseng ka teng ge tla bona fela na go tlwa mona motha ditsalang a dileteng o tla e tlala ba champane o ba utlwisitse botlhoko mpa ga ona ntho se tla etsa keto ke ya gae ke a le ona diso
0: motlhomphe waka ke lebile a golo re ke tle ka mona kutlwe re kutlwe etsa
4: re tsholo dumelaka ke bona le boko tlase nna. Wa itse go tlhoka basadi ba baka ene ona itse gona o tlo batla bo mang nka ba itsetse fela lona dula le stand by ke batla ba a tlhaba bitsetlang go fela a bitsetlang go fela ba dule ba itse go ke di stand by go na le mofekefe go montsintsi ke bona e le go bola basadi fela ga tsholo sa bata se lale dimotho ba feta dira
0: eno ke sabata ha re utlwa rena e monyana o di beya jwang he mo mamedi maikutlo ke hao.
5: Ana yona ene ntate no pili ntifu. Ona santsa tsi ba ntate tshu. Ha ho ho sema ga ho so ya tsa etse ke kopa bana ba no ba ipe hantle ba ne le se re tsala ile ke go ba lola. Ha ba ipe hantle ma ga etsa hantle ngoneso. Ka ho tsong tsong dine o. Ba santsa mona.
0: Ha re le boyehle ngwana morena ka e monki yona mo mamedi mona.
6: Ntate tsholo.
0: Ntate.
6: Ibile motsotso o bohloko haholo. Ibile motsotso o bohloko haholo ka nnete. A holo mane mo bana ba tsheleteng. Ya ba jwale se ba shebella ho tswa fisteri. Se tsa halang ka rumo ao. Ibile motsotso o bohloko haholo. Ke ka ho le ha ba ofarua hore ba dule ba robale le sehlopha ya ba bona ba re a ka nnete ga itsamaela go ba ebile motsotso o bohloko ao
0: wa tsebe e tlhakileng tate so e buile ntate o ntsa e phetha ngwana se o e buile e tlhakileng tate re a leboa ka nnete. Sebeletso ke lesedi ya mabedi motle sheba nako ya mane mo ke tlang ho ya papatsong teng ka mora mona hae ke tla e kwala tabena ke hlaha ka mona.
7: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo. Feel the healing power.
0: Ke thata ke kwala ka mora mona. Re ke late simi, you try.

0: try simi tshebeletsong ya lesedi mabele re a qetela hle re ke re utlwe maikutlo a gago hle re ke bona ke eng ka mang monako utlwa rena yena o di beabea jwang hle
1: ke e rata gohang ga ke e rata ga ke e rata tsela e sebeditseng ka yona ka bele ya tlhanna gwa tsebagala fela gorena
0: kamae
1: tsholo dinela a shentate tsholo nna ka nnete ga ke e rata gohang ga ke e rata ga ke e rata tsela e sebeditseng ka yona ka bele ya tlhanna gwa tsebagala fela gorena ka mora tsotlhe ka fana o nka bomang e seng a ba ise koo then go baka tsela e leng ka yone a nna ke e thabela totally ke maria majwang ka Richtsburg
0: Maria Majwang ke le buile ho na le motho mona hore Peterson Maswanganyi Lodge le Morena ba ile ba sala ka phoso ha monate utle pele pina e lenzetsa pina o se tlwa ka gana utle pele ereketswe mona he mabedi ketle ka mona ke utlwa rena e mangwe reng ka pelenyana fela tshebeletsong ya lesedi
2: dumela ntate tshulo loka wo
0: morena
2: bua le lefatshe mme o ka mona ka petana le
0: ei
2: ntate tshulo tswa nna ke batla ke bona ka leitlho le leng kapa ke batla ke fapana le maikutlo a bamamedi ba
0: bangwe
2: nna ke bona e le tlotla e gogolo go thongwa fela ke tlotla e gogolo ee ntse re tseba ne ntse re tseba kao fela gore go tla sala ba tsheletseng a nna ke bona e le tlotla e gogolo building ke tlotla e gogolo go bona
0: ntate ke lebile golo tle morenaka
3: ntate
0: we
3: nna ke thabetse fela gore World Cup e feteng ntate motho ga o tlatla o bajelwa fela aba sanza sala hona mo ntwa yinzi yu uyinzi gabu manti lo sanza dziba ro kwetsa ntwi ene o shebela mokgwa yinzi nga dina uyinzi yo uyinzi tla bengile nwe mokgwa ona mazwandle ntate aba sa hla itshalana muno abu mutshi ntate ufele
4: hello tsulo
0: eh
4: ke nahana tsela yinzi nka yona mokwetlisi ka nete bohloko ho ya kanna ho ja ankale nani le na le hlokang fela ka nnete a ska ba kuka bana ba bang e bohloko ka nnete o utlwisisa hore na ha o nkuwa ba bang o kgutatseleng a tshe bohloko a botsolo hle bohloko empa ke nana rena na le kukileng he re tla re sebeletsa hla botsolo thank you
0: mme ke lebile a holo mabedi ha re le kwala lenane o le na ke tsama le DK dikeleli letswiri Bulls e hlotse papadi ka jeno e hlotse Munster ka 45-14. Bulls ya u di semifinale. Stormers ya u di semifinale. Agadif rugby e tswile. Re tla bona Leinster e bapala jwang le Lions ka jeno he mo mamedi. Glasgow le yona e ya u di semifinale. Ke tsona tsa United Rugby Champions. Sheep! Ka science o lekane ka nnete. A re tiane hape o sane o renya boraro le DK. A di papadi mona. Rebile tle Moses Moloi. Nelo forose mone na jale tenta ta jale tanta. Na ke tsholo le buka uke ke mga phofu. Smart ya ra batho ngempe ka burikhwe. Akile bile tle DK. Thank you nana. Thank you wena. Haritya neng hape o sa. Bafana bafana ga tadi bona. Tsadi papadi sa mohopa le fatshe ke tsona tse seng re tlo bua ka tsona mme bomme lape mono hleretsa thapedi reetsa kopo bomme ho tloa ka di 11 kgoding e tlang di remote di tshwara ke bontate tsa di television bomme hle remote di tshwara ke bontate hle tsa di television ho tloa ka di 11 kgoding e tlang radio e dula le sedi FM fela ha e suti a kere Bomme, halaka la utlisa tabeno fela go tla ba monate ka matlung ka mona. Lord, you are holy. Just be. Lord, you are holy. Di remote ya di fuya bontate. Go di nyele tlang go tloga di leben. Ka la le shomele motsumo. Na ba to fika la tamo sebetsi, ba ba ba thiba sela mo sebetsi. Ye bo, lo e fitlile ge tla isa jwa. Yes. It's a mafela chena pine. Zanza le teng mo somratuwa. Re tlaba le tshwantsi so we chiketse sidiba. Hola.

0: he mosala
1: ke njwa ke
0: a engwanaka ene yo nketsetsa nyona ke mohlolo wa taba o keke wa ba waja o yimi ka mautu tsena ntatihle a e
1: kwa bona he o lady wa ke thatela motoro kwa bona
0: oh
1: e bile go ntse ke manga itse mo ska o phea ona ka jeme
0: jo e ka bana o nkutlo a ntateng yeo ha nna ke tsebe o ritela motho o hakalo ga o nagane ka e ka re motlhomong ga o ka hulahulela ba gae o tla kopana le ya tsebang go ritela o feta o nyale o nyale
1: nako ya basadi a ke na yona
0: ebo
1: onna ebile ga o se tlhomele mosebitsi wa ka mongata kaka ene le wena o paki ya gore sepetlele sane se a ema ga nna ke le siko
0: ga
1: ona nixetswelelang ebile ke lokela go ntshetsa dithuso tsa ka pele
0: ke a tseba
1: jwale ntsetse ya lenyalo yona nako ke tlo e thola
0: kaeona
1: le montse e na tsa ka jeno ba ntse ba le teng basadi ba nang lerato
0: lamannete mona ga o doctor ya pele mosala ga ona ntsetsa gore ga ona motho o jalang le ena tlengwanaka
1: ako ntloeleitelele dijo tsena tse o nkobelelang tsona nke ke itelele tsona ka ebile ke lokela go potlakela sepetlele o ikutloetse ba ntse bang founetse gona jale ba re go nna go na le kotsi e mpempe e tlhaileng mane
0: empa wena o renka bophelo ba gotlhe ngwanaka e nna oa tlhokomela gore basebetsi mmo le wena bogolo ba bona ga ba chaisa ba ya malapeng a bona ba le bona basadi ba bona le bana ba bona wena
1: mama nna ga ke chaisa a kere ke tla go mme wa ka nthata
0: aa
1: nkobelelang gore gona jale ka gore ya borobedi be ke ja papa ka sechu ya mme se ka batla go e gana a ko ntšhe e bona jale ke nonopetse ko bone ke ka baka la gobane o ntlhokometse wa mphepa
0: mosalatlhe oa tseba na ke ka thabiswa ke ntle ngwanaka
1: nagana fela ke batla go ba le sejiri e lenyaka
0: o tena o ntse o ikgama ka mesebetsi e mengata tsena gobane go na le ntho o e ba le yang ka nqane na e ka baka nnete o santse o gopola tebelelo tse ngwanaka e ke a tseba gore ka nnete o ne mo rata ka pelo ya gago kao fela empa fela e le gore dintho ga di ka ba tsa tsamaya ka mokgwa wena o ne o naganne empa ka nnete ga se qetelelo ya bophelo wa kere
1: ke lebetse ka tebelelo ke kopa o se ka tlhola le ka motlha kutlwa o bua ka tebelelo
0: o sa le monyane ngwana a katlhe e ne se ena fela ngwanane a kere lefatshe
1: wa bona ga e le gore o teng mosadi bophelong bona bo ka kwana a tlang kgona motlhomong ge ke tla nyala
0: etlhe mosala
1: e re ke o gopotse ga ke aka ka tloa mo naka ya cuba ke lo ntshetsa dithuto tsa ka pele ga e tsagalang ya ba ngwanana yeo ke neng ke ikemiseditse go tla monyala ka mothola a imme ngwana wa motswala wa ka
0: motlholo o mongwe a reng keo o ne o sa mo abela a sentse o ka o setisa obebe oa o sa batla go nyala
1: emme wena ga motho a kanka kgang le wena re ka stage
0: nna o ne gopole mantswe ya ka ge o nne o thalatse matlho o bone gorona nene o ka se bone nesenyana e ka o fatlhantsha ngwana ka
1: wena o bane ko na a batla mosadi ke kopa mmatle o mpatlele
0: enanna ke batlang oetsitlhe ngwanaka
1: ebile ke tshaba le o bafreya
2: o tsoile o nkgopotse ka je a mosadi wa bute waka ke a tseba gore wa nthata empa e sentšeng empa wa tseba ge gore ga ke le mona ga ke nanako go gang ya batho ba šhakileng
3: mamela he ga e ba go jalo ke nagana gore ke nke tšheletena ya monna waka ye wa e sebeleditseng ka thata ke lo ipatlela batho ba tla mo itsetsa cake ya birthday ya gae
2: umane ngwanesoeeele gana bothu aka go etsa 14 years bekeng e tlang nka lebala jang taba e botlhokatsantho
3: eno le nna gore o lebala jwang ka ngwaneng
2: empa ga ke iketse yo ba sebakeng ga kore batho ba dula ba tletse mo nako o bolelele ke etsa dikake letsatsi le tšhabane le dikelang ka mona ba batla disponso ga ke re ke sa utlwile ke di-biscuit
3: e re ke bone ke nke e nngwe ya dikake tsena tse ka mona ke tlanka eno e pela gago gobane tlile ke mmala
2: ona
3: babe a o ratang a golo
2: o tseba gona keke ka tlasa 1000 rand mono
3: ditebo
2: ele teng ebile tseno ke tsa bana
3: ga ke re ke a tseba gore ditheko tsa dikake tsa gago di a bitsa ose
2: okay
3: ke tseba ntho o gantle fela bothata e kare ko wena ya lebalang gore monna wa ka ke eng ka ramotse ka mona ga re bathone fela a ke re wa tseba
2: dibeshe tsona
3: ga se dibeshe ke maemo gore jalo
2: shabashaba gona mo shabashaba
3: ke nana ke tlanka yona eno e talanyana
2: okay o rata green ga gona bothata ga gona bothata ere ga sebakeng e ka re ke maaka gore a bute ka o qeta 40 years
3: bona wa tseba o tshwanetse o leboa mang bakeng sa taba eo mosadi fumane o tsebe ge nna monna ka ga se mofutanyana one o tsamayng o ntse o ja dipapa tse futsetsweng ka matso a ditshila malapeng mo ke mofepa dijo a osi tse nang le di-vitamin o utlwa tse maatlafetseng di agammele nthonyana yo re tla kopa ke banna ba jang dipapa banyane bona e ke le ka o jotsa gore theko o fumane tendering ka bowena
2: aoona
3: mamela ga o batle le go tseba ga o batle go tseba fela ntho nka o jotsang yona ga ke ya gore ga o bua ka dikoloi tse majabajaba ka gara motse ka mo o tlo qala o di bona ka meditse
2: wena
3: mamele ke re ga e le diphatlho di-label se ka bua ka
2: tsonaoalokisa
3: visalokisa lokisa visa ke batla gore re tlo ya kwona Dubai onkutlwa ke reng
2: nna
3: ke nka wena re ela fela go lo reka
2: diphatlhoreoreteaa
3: butle pele ke lebala o se utlwile taba tsentšha

0: Mme, wa tseba ka nnete wena le ntate le robetse boroko. Kore le phomotse ha monate. Le ho le lora, batswadi ba ka ha ke le lore ho hang. Tjhe, ho hlakile le mphuraletse. Wa bona ha e le abuti le ausi bona le ba file tsohle. Ke bolela hore e mong le e mong lefa leo a le fumaneng ho tswa ho lona le atlehile. Nna hobaneng ha leo ke le fumaneng ho lona le nyametse fela jwalo ka mmuane. Batswadi kore ke lekile tsohle hore tavern yane ke e behe maemong a hodimo hore le ha batho ba feta ba utlwe hore ba batla ho kena sebakeng se. Empa kajeno e kae? Ke tlile moo ho tlo le tsebisa hore tavern eo ya ka ha o sa na kgwebo mono se le moaho fela. Nna ha ke tsebe hore ke etse eng. Ke qeta matsatsi ke hloka dijo. Tsatsing lenana kore le qeta dilemo tse tharo le se le le siko lefatsheng lena. Empa di kae dithatohatsi tsa lona mme le ntate? Ba kae ho le tje? Ha ho na le a le mong ya ikutlwang hore a tle a tle mona a tlo le etela? Ke nna fela ke dulang ke tlile mona. Bona ha ba tle ho hang. Ke le entseng hore nna ke tle ke sotle ya kana-kana mme kopa le mpolelle.
1: Ngwanaka, kgale ke sa o etele. Kore ha ke hopola hore kajeno o ka bona le dilemo tse 30. Pelo ya ka e utlwa bohloko bo boholo ngwanaka. Empa hore kore ke a tshepa hore ha o no ntso phela mohlomong o ka bo so nyetswe mme o sobile o na le bana. Ngwananaka, ka mehla ha ke bona dithaka tsa hao pelo ya ka e ba bohloko bona bo rotha madi. Ha ke tshedisene. Empa le ha e le hore ba bang ba dithaka tsa hao ba fetohile matlakala, ba bang bona ba tlehile. Kore ngwanaka lefo le se tlhoo hobane ke tshepa o le wena ha ne se ka kotsi ena ya koloi e la o hlaela o ka bo le e mong wa ba tlehileng. E ka ba keng seo ke lokelang ho se etsa hore ke tle ke hotele ngwanaka? Empa ke a tshepa hore o tla thabela dipalesa tsena tse ke utliseditseng tsona mona lebitleng la hao. Shunoe, pula e na ka tsela e tshosang ya ka kae? Ao kgamasedi, nna ebe e ka ba ke sesupo sa hore ngwane wa ka wa nkutlwa. E ka mpaba wa nkutlwa hle.
0: Kore ho hlakile batswadi ba ka hore hlile le ntahlile. Le ka nkotlisa ka pula ha bohloko tje. Ha ne ke tsebile nnete nkebe ke sa tla. Nkebe ke ntse ke ituletse hae kwana ka se ke ka le etela. Kapa moo le leng teng le hloka moti eo le tla mo roma. Jwale le batla hore le nna ke shwe ke le sale morao.
1: Basadi, e ka ba ngwananeo. Hei wena ngwanana tuwe, ke na ka pele ka mona ka koloing. Pula ena ya ba tahle mang eo? Tu! Au!
0: Ke a leboha hle mme. Leboha. Ha se ba bangata ba ka etsang sena seo nkhetseditseng sona.
1: Hatsetsibang ebile wa totomela. Fela ngwana ka kobolelle, he batho ha re iketse. Morao tjena batho ba iphetotse dira. O tsebe le wena ke iputsitse dipotso pele ke emisa koloi ena ka pela ao. A ko mpolelle, o dula ka emang eo?
0: Ke dula Thebahadi mme ka mane ka Molokwane. Mahohle ke a tshepa ga ke o ntshetse le nngwe
2: che ngwananaka se ka kgathatse ko go fela ke mpe ke nnolole sefuthumatse sena sa koloi ka bogatsetse aolo
0: e utlwa ebile go ba beterenya
2: tsole wena mmanye wa kompolelele wa ipolaisa pula je mapitleng mone ga go wa bolokeya ngwanaka ya go tsamaya ka maoto yona a e ka nnete enke ba ka esa
0: mme wa sa ebile ke futhumetse
2: nnake
0: kolo ya gago e nkgaga monate jwang
2: nkolo monate ke dipalesa tsena tseo di bonang ditswa senapeng saka ke tsona tseo ke tswa di isa lebitleng le mogadi wa ka
0: motho a ka ba ikana gore ke perfume ko o jetse
2: mmengwanana
0: wa tseba ke o jetse ga e sa le nna ke sana le bokgoni ke ne ke ithakela tsona di le ngata ka dibalka ke di beya ka tlong ka mane
2: o bolela jwang ga ore ga o ne o santsane o na le bokgoni ae etlhile mosadinyana e ka go na le taba tse ngata nna e be nka o tshepa gore nna le wena re ka potaga ka mola motlhomong ke be ke le o yetsetsa tee etlhile ke galetse ditaba tsa gago e ka wena o tla mpolelela dintho tse ke batlang go di utlwa
0: nka thabela seo ko o jetse
2: mmaaemorato

ako ba tametse hle e tsantho video call mona e o minela yona e mona different tho go letsetse ga tola pele ga o ka video call o mametse ga di a itlo go go tsiba o bi e bo sa tsiba mantsi o tla fela ka brasile la ke Arare! Arre king!

0: Belki orayı renkler. Güzel ki işte maalesef onu çok sildi. Gelin müsliyemin apamim lüfün cenerçe onu bile tuak.
1: Kira taona mo e bile tse feng. Mela e motho, e motho a letebele.
2: Sponono, dumela sponono le kae nago mametse. O mametse ke le David Tony ke nna Malefukwa di David Tony, ngwana ntate Gautinya.
3: Jo, ntate majabajaba. Ntho leng yona hai mqetile mofutweba hai mqetile hle mofutwe o sa re sile hai mqetile hle jo
4: ebo se watati o hai wa tabola hle ha o ka batla ke ka tlo fa moriare e botsu ha o batla ke ho tla dira ja ona ha ne o hlobetsa bo ba ha kae fela.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Re bapalla pina tse monate lenaneong la merethetho ka Mswake ka tjena emo somoratu.
4: Ebo se watati. O hai wa tabola hle. Ha o ka batla ke.
7: Ebo se moratu. Hey, tate le tebele, taba sa o di amakatsa. Tweba fela tweba je. E ne ntho ke hlokometse batho ba bo ntate ha ngata ke bona le tshaba nnete. Ho tla jwang yo motho o tshabe ntho o tshabang? Ho wa tweba ka nnete o qala o tsitsinya fela inyametse.
8: Mamedi ne ke fala ka fela ka bopaki ne ke sa re dule tabeng ya tobe ena. Ee, taba ya tobe ena e fedile fatshe le ka kwana. Taba teng se fedile fatshe le ka kwana. Mme Maile ka moro ka hospital park mafete phamisa batso mme mashori metsotswana le motsho ka bora rabosupa me ke tuka mahala tshebeletso ka letsedi jwale ke tlong ka mpho ya bobedi ena mpotso motho ba se buhudi tla ho wena wena mamedi ya sebo le sedi ya reng. Na se porono ga ke na motho ga ke na letho fela ga ke mametse le sedi e fameka nako tsohle ga ke a tshepa go nthosa ka ditlaloka ke tla ke be re thabo ke tle ke thabele nne wa tsima le nne ga ke fitla ka tlong go thwe we wa tsa o sebeditse ntata ka o dule mono di jo ke tsena go thumetse mme e bona mo hatsa ka sheba wena mo bona sheba dula fatse mona go ke go thobe mo ntwana o sebetsa ka thata we ya hlele tebelo go be monate ga le na mphokile ya wena ngwana swa ntse a tsoma tsoma. Tantsa sheba lo wena a u sianza ke nna ke lebeletse ka tshepa. O ga budinye ya tlahla. Itse ke gething go ka pere mo. La o leng gono ke a go thatsa. Ka nthotsa o di utsa maile hantle o iphumana na matlala tla o hlokomela. Masogogo. Masogogo masogogo wa nnete. E o hlokobetsa go 60 years 70. E o hlokobetsa ngkhonwa. Wena matala o hloka motho a ntse a phuphumola dikeledinyana e haibe ga o na le re nka mpho ya bobedi.

0: Lorato o lesedi SM fela ke mole
1: ai be wa lokotse ha hona letho wa ikapa wa ikakasa wa ikuka wa itwel ai be ba o sile ka pile bo hlokongwa leso se ka tshwenyeya e tlotlhora ya pe na le motho a tla nna o rate na motho a ntse a tla o rate ka pile ya ha yotlhe ka Paulo Ndlovu Cooling me down. Sibuhuri siyetsa cooling me down na siyetsa. Pele pele ona ke a thoba.

0: ikatela emo tsumuratu o le sedi FM fela ke mollelo
1: emo tsumuratu wa dumela tsenda te emo tsumuratu wa dumela tsenda te male bale ba ei ke nda te mo dwa njaka bo tsabelo ka mona hachi le nna ke hlogile mona ka nete mona a sa le mogena mo dima ngo ke la ka 2020 le ke wa ke dilitse ke le mo go mametse ke le mo ntu we
2: ke ipa ya
1: ke ga nta mo nimo go ha ona le ya le mo fela wa go mo sa di mo la ga ga ga ana ya na ke ntu tsa ipela ka mo ke mo shebile tsa ntsa a tsana ntu tsa ha ke go go ke mo ga ke mo ha go ntu sa bududu ka nete a tsi
3: e a tla e ba ka ngwana ngwana bo monna mo ho a tla e ba ka Abedi ya komana mela etse ke na mona. Tipo no no. Le seri ke mollelo. Ga di ya se tshaba dumela.
4: O motho motlwa.
3: Phila ke tle ke phila ngwaneso.
4: Ke tse ha mona se a di tsene wena.
3: Bona pelo e ra pompa di pompo.
4: E o tsula ke mo dendo no ntsego wa ba tsamaya.
3: O re eng mo mo eng? What is
4: it?
3: Thank you, Mr. Hey, I'm going to go to the Pinta style. I want to say Pumulese. My wife has no solar pillow, Pumula Hoss. I'm going to go to the Pumula Hoss. Ae mona mona se trense. Is stress. Au yo na re, le sari.
4: Wena.
3: Popi.
4: A poponiki, ko ko man.
3: Eh.
4: O go muda na o ke.
3: A go ska mja ke sa trent.
4: Ai mona me tsela mdala. Ko ko man tsa tsonga ne.
3: Manezo.
4: Eh, kopanya malapa, kopanya malapa. Kwano ta o tla kopanya malapa.
3: Ke ndeka ke ngomo tjena, ke kopanya diboko.
4: Kopanya.
3: Leseri.
5: Hello, ntse mradwa.
3: Le ga ndade.
5: Bona ngwana mme mari ke re ko jile ka tsela tsa ka tsepe, di bua le matlhoko ka mona ka 39 brone ka mona ngwana mme.
3: Phila phila moeta pele, phila moeta pele.
5: Batela, batela ngwana mme, batela.
3: Ke be samulolo le sadi dumela go tswa wa ba ta ke magia, dumela.
5: Bo tsa tsa bo tango tsa me ya banda.
3: Go ba ta ndate ke be samulolo.
5: Hayi o mthula phulu ba o mali, ndi kuphula phule ndi ka te Delmas kwa ngoku.
3: Ale eso.
5: Ndi sa zwo kuthula ngape Delmas, hey wa nkumbuza kumelano ame sa phila, athe bantwaneni, hey.
3: Pam, se kotso sona se danger mate bona mphefela go go thofela se jala lo ke mantletsetseng

0: Arenkhetsulele, nhlephulele. Eh, mphe bogotho nkhetsulele, unhlethulele.
1: Eh, ndade ma yaba yaba, makijimatsho. Kwi, ai zadinya idi. Ya bona ishi ola dile khale khale. Na kwa jo bala mme wa ka mfuma dikhing. Ana gwa binyano ka mona. Oh. Dilizo le dia. Mana bogodia sa o tsuwetu.
2: Emotso muradua. Au. Au au au. Mr. Everything. Mtetho, William Mtetho. Ai. Awa ilata wa ilkhwata wa ilkhwashulla wa ilkhwashulla wa ilkhwashulla. Pina tsa khale bana, o sa ja ifuwa spantsula ka kateki ne no na le teki engwe na ba ipitsa. Gore ke North Star ha ke kgolo le wena gore e motsho moradiwa wa etsewa bona le teki ne ba re ke North na ba ibitsa gore ke North Star o sa jaefuwa spantsola o sa le monate
0: ntlhetholele
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlhatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boingotshing. Ka teko ya DNA ya ho saba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Ai ke ngwana bo monna molu ai ke nawa ka mme na o ke stretch ke le skanda tsa stretch hle no me mo go ka katlo
1: e le batho ba bolo ha o ka go wa molukisa eh a ka o shapa le ka pizza e bona ha o ka mo fetsa ga ha se yona
0: ne re phila ka buroto ke tsulele ela majaba mafifi a o mametso mametso ka mona ka dipilaneng ho pa o sime mamulo o mametse
2: Hey, amotsho moratu wa ngopotsa nthotsa gale ngwana ka ngopotsa nthotsa gale ntata mola wa santsane a phila. Hona bala bile ke latile bolbolo thobo yane yaka. Ke tsai fa bona. Sit ma bon. Hey.
3: Emotsho moratu wa abana nane le bima bana la ka mthobela bana. Mirititso. Ai. Ya. Ibima bana ka di classic bana ke mmino bana o ntshang di classic fela matlapa fela e motho mo ratuwa
4: anna we re e buisa majaba jaba re e buisa he wana he anna we ntsa mai sa tlo tense tshiri ngwana e ntsa mai sa mo hao hele u jire ga tsaga tsaga jire ga tsiga mapita ga monana
1: Bona mona mere ha he ke batla fela e fitla mo ke tsala go e

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklist wa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mashobe bitso so ra libile re nya borobong mona thio mkana ke soka ku bona mo kitwa mahala tsebele tsenga le tsene ke concert e tlang ho wena mo qabelo tla re nya busela botselela tla re nya borobong o ka feta jwang mo mbira tsebele tswa le sedi renka maikutlo a hao renka me hopolo renke pelo ri se hone re tsamaile to ka mi le sedi FM. A re tsena e motsubrati wa jole sentse re lukiluki sa kwano. A re tlo riela dikha. A le shume motsuru bo metsuru ra re nya bo bonya tsa ya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya. Ungi saga. Le seri hule mona tije. A re tswere motsu. Rona ge di shamba so. A gidi ba ste fela la, gidi ba ste fela le seri. Popinyana.
2: A popinyana o re o manetse ka mona ka mme ya tshono ka 8.4 ke mam tena.
1: O re tsile ngwana ga ngwane ka pongwana mo nna mogolo.
2: A ke itse. Thank you baba.
1: Le seri. Le ga popi.
3: A se mo fa ke morao.
1: Ngwane eso.
3: A ke ngwana bo monna a se bo kwa ke molao sebaka ke sa
1: ai ee ka lo ka mmina lo bantswela ipapite ka tegata ee la phela kwete
3: a nnete ke ka dinga le ngwana bo monna
1: ee o tsamaya ho finyela mona
3: tango.
1: Lizeri?
4: Eu sou uma tia.
1: Legai.
4: Amo na teleta. E haizeria muito.
1: Haizeria muito e pede.
4: Ei, anta com mané. Se que Paulina antes era camurá que buscou então hospital para o anana mano quando ele é atunha. Haizeria muito malfifi.
1: Ah, o Paulinho é tão bem negro. Paulina. A outra mãe a vela. Eu. Thank you, Paulina.
4: Baba, khaseri ya motho.
1: O tsamaya fela, Paulina. Leseri. Dumela.
5: Amuna tlika.
1: Amuna tingwana eso.
5: E ya mosomogati ya tlhotsho makabelo.
1: Ya makhebi.
5: A se kujile ka sebe a ke.
1: O ke wa kwala mona di banana.
5: Ha monati go re ka ha ke batlolo go bala ho
1: ha. Ha e tshwagise strengthe.
5: Ha a o a strengthe ha se yo sara sedi.
1: Ya le wa ga itsedi.
5: Ya le wa tlo tso ga tsiya.
1: Le seri dumela khotso.
6: O tlo ka papa.
1: A mona di le ga mama. Anezu.
6: E kuma le tso go gatela gata.
1: O gatwa ke nna.
6: Ke tsamana ke papa
1: ukwa. Wile mama ukwa.
6: Enko na mama ka dikgomo.
1: Le seri.
7: Amla tele ga ndate.
1: Ke
7: bua le nko sala ka mona ka go tsombo tsa hiri ndate.
1: Ndate nko sala ke phamisitse matswa mo etape.
7: Nka tswa ka se ke Jordan fane he mo ola nwaka. O nopotsa ola ntate ma plazing.
1: Ndate Jordan.
7: Ke sa tse ke ja kwa ito.
1: Ke utlwa hantle ndate Jordan.
7: Mo tlhokomele ha se mo
1: Thank you.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yakala Mosanfit. Ikhutile. Itse sa ho feta pele. Bona, ha se mokete wa mmino fela. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanner, Kuzan, Youngstan, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile mbukcha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti kizi ya kala mo San City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya kala mo San City.
2: Mabere tsebere tsole se di putla ka ona jona ticket pro e pele ticket ya hao 350 rand e weekend ka ha re go ketika moho go ba o tla bona monnati ha hulu re bo metsutsu re ya go reng ya borobong ya gaola ya ya le sedia fm dumela
3: tsiponono
4: taula songwana me o buela go tsoka mona kana di tsagatse
2: da de ngwaneso
4: ha monnati
2: le sedi.
5: Halala popinyana halala.
2: Halala popikihle.
5: E tshwere ke mangwele, se ke mangai tidinyang.
2: E tidinywa ke ntate majabajaba.
5: Mwana o fela wa nkhomi meiti.
2: A o se pono ona ke tula maketula di 70 sin thotse molate ha ma tiri tele mpitse.
5: Ke motsibane jwalo.
2: Saka! Nyuluwa! Saka! Horo ri so ratole na la ile la re kopanya ha mmoho le ha re ka ruwa na pele tsona le tsa tiana tsa ho kangwa mmoho ke makhubu a gaso tle ke ana nela maikutlo a hao. Ya nela pele ke ana la ri tsebe tsa ho hle ya ulwa ka dimana ka tsona tshebeletso nyene. Dula o sa rutsi jolo hle mme o no tlo tlona te fela ke mana no hlale sedi a tla latela ka mora mona. O teng ngwana ngwana na lady soski party time. Yengile ka be a mana o hla nka e tlose mona ise mana. Ke o sia matleng ke support ndo no ntso rutsi matleng. Arti ya nena na thoriso. A hora dile morena ho renyela shume mfhela ho renyela shume tso medi. So nta habe ke. A uri la hlekwete, ri la hlekwete.
6: Homeboy,
2: a ke ke ntse ka o sia o le mphuthe. Nge ke ka o sia o le mphuthe o lokotse. Re ke go tlwala ka nthonyana go fe nthonyana. Ena batla e batla e batla e batla ja e fero feng e sheke sha e. Na u tla ona tsa tsele. E u tshetsa yo mogao ka o ya pe. Yo pele ka o ya ka mogao. Ke bo tswe nye mmo na ke. Ke lo tsuku tse nye mmo. E u ska tsuku tsa ka se khahla. Ke ya butle butle o se bo iketlela ntotsela. Uri nke ya butle butle le tebe.

Ladies first, ke rata mmino wa hao ntle le tshenyana ka go mametse le qhubu 89.9 Brandfort Majumasiu jo pina yeo Skylar Tyler vele o yena jo ho tse bonketsang ka yona soso but hodima tso tsohle ha re 12 ke tlwelo ditaba ga sa ka mokgo ke leng ditaba ka teng le tla gcina yona se re sa hlola le bapala le message wa motho bane botho ditaba thank you so so ke a leboha love you.

0: sebele se kgatheng le sedi malum son dex sebele ba semale kb motsila nyane ba re taba sa hao se ba metso se ke le sebele metso go bong re pele tse hora a ke ya le shome ya ke se mo sane sa 2024 ho kwa no hashtag party time a re nakana le bona ba tlankana bana ba malum son dex ba re jaifisa ba re so di bole tlanse ba re tsa mo ferefere a ho le ho the ultimate flow house experience e le kala super go di nyane ya tsi 2024 mme ke nyina go tlwa taba tsa se monate ha ho lo tsa tlhoka hala ha Oscar Bucks nyati e ne le ke bona ba ba pedi ba etsa ntlo pasana sa malum son dex jwale le batho ba tse ileng tsa re thofula maikutlo ha ho e laba diteba tse re thefula maikutlo ka tsela e kgethehile le o fitlhela kana ke ntse ke thefulegile mme sentse ke sho kere aha bophelo ba Oscar bo phomole ka kgotso mme re bile le hlonolo gagolo kwana go party time kwana tshebeletsong ya lesedi ya ba re ya momema selemong sa 2024 a re jaifisa rat
1: Bosuko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papahet. Clientele e tlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Karabulo, ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka R199. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka R164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
0: Tsela he phumela ka khotso ga itsedi ya ka hle Oscar Nyati aw mandla aw mindlos askisi man askisi mindlos askisi braya ka askisi weso Oscar Nyati go bala ka khotso weso o be di bona ba ile ba go bana ba ipisa ka o ga ke malum son dex me baking ena re la go tloka hala ha Oscar Nyati me abo moya ha go bala ka khotso hle re la go mamela selo monna sa 2024 ding ya tshitwe ha ina hlola matsatsi a supileng a re jaifisa ba re jaifisa e bile bona ka bobedi ba re sa utimoletlase #partytime mabela ka khotsa Oscar aw max

Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

Check it out one time.

0: ke se ratla mogotsi wa ka. Ha re hate bona re a gotla.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Kenna papading e tsotehanya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, disebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life Full Cream. Low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete e le nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Ori mese tsiki mashume ama bedile mese medi re fraletse ho ra ya le shomela mo so o le mo Hashtag DJ Booth Mix Big Sam on the ones and twos 086-3003-084 086-3003-084 ha ke se bona wena mo tlile tswane fela hena ke se tsamo fere fere ke se ditse ntongo bima o bula gateng le ka WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 079 758 5066 tsebela tsike ratwang ya lesedi ke moqabele bekeng tso re tsile ngwana ngwana na ke dikrete magasene ke motengwe ha mo le theke motho mo difela na ko ena ya tsholang go I behem ke keng fole e se re ba kone ba re supa ka mena ya metsonyana lesedi fa mutibela hi
4: DJ Big Sam.
0: Hello, hi.
4: Motwa matsatsa bana mothana le talent.
0: Hi. What's my king?
4: Eh, talent e ka lo ka re South Africa.
0: Eh, na o tswale zikwana wa Africa bo wa pele ha jole ka bodulo sa le ka mane ka Tanzania.
4: O sa tlile ka Tanzania. Aw o le talent e le bona la sale mo nyinyana ka botso go monna ke bo fa le kgolo ba le kgolo hlele di sotse ma le mo a makalo a mangata yone.
0: Aw ga itse da kere le buile o tla.
4: Ke le go hlele di sotse.
0: All right. Let's say FM Jubela hi. Hi. Aski. Se le say FM Jubela.
5: Aski.
0: Jubela ga itse da ka.
5: Ba ta khona ba tsa tsekhantso ke mo fathele ba the
0: le shume re go le shume
5: a o tla thupa
0: o e tsa mo ferefere ne
5: e ka go re beri
0: mo re beri de mo re beti ntse seng a ta go fela se kopane
5: a le wa re di tsekhantso
0: ke bo le mangai
5: a ba ta khona ba mahla tsekhantso
0: mahla tsetsa excelsior
5: a ba ta khiti ga mahla tse ding ka tsiyo go ka mo
0: a ba le dire a we se ke le bile a holo tla
5: ke ding le ka te di ngwale
0: all right le se de fa mdi bile hi
6: hello soski
0: hi
6: o shapo jo a ngwana ngwana
0: o shapo jo ang khai se di a ka
6: a o shapo bua le di a o morbane monana six pack ntse ko mametse ka SABC plus app ke le mosebetsing soski
0: hi diao
6: Yeso ke o ntshira hantle motswa go lela ha monna a tira di yongwana ngwana na fix back ene ka maoto
0: o esa mo ferefere ke mo le ka fix berger
6: o esa mo ferefere so
0: ai
6: imathela fela ngwana ngwanana
0: ah ga se ya ke le buile o tla ke ya le bo hawese
6: a be o reng a le shimole mzinedi
0: ha mona ti jwang le se defem dubela hai
7: hai seto
0: hai how le se le ho jwang
7: menu a tsa de go putse jang o tloga fana fana le tse ba pala maoba
0: Hey, can you say? Le tlame le re joetse khanyisa go na lentse eng hore le katle mangwela bana bana ba bang hobane ka mogoki bone maobane a bua nnete mang bua nnete bua le keng le yentseng le butswetse le futhile
7: a ke go na le maphagese mo le masane
0: le peitile
7: eh ai ke tlame le ubezwalo manye
0: o ba de haolo jalo ho jalo
7: haolo jalo ho jalo ke bata seso ke tlhalo a ke le la tse mang be ke fella ke man se ku je
0: yo nana jo ontina fela he ku rata ke le buile
7: ho rata ke le nna seso
0: ha le jalo ho jalo
7: ha le jalo ho jalo ha u yona e tamele e gotse thola ha u yona ha nna le ke nyo ta bo so mphatane presente nyana fela ha u so thola
0: ha u bo shume nyana hle wa tseba king
7: Hey,
0: oh, hey.

zvile katsebe yo kusetsora matwana kamona karuvele utseba kutule hantle ke thabene ka mona zipola ka mona yo waduma ka mona eh ke mametse ga diwo ke mametse ka mona a a hle tsebetsaka empa o tla loka tsam ko darling.

Check a nete, ele ha o se ba maema moruwe hana jole tsena kona Afrika Borwa. Ha ke na taba le ka o ka go shetse ha ke feta pele ha fela ke ya tsiba mo ke ne ile ka o fela re itshokile. Eh, ka mo ke ne ile mo go tsi re itshokile. Go dutse pentong ya stulo. Mama moruwe a re tsetsa le ha ka ba ke ngile ha ka ba ke jang. Wanita mo sakinelwe ankosa sana dota Master KG mabidi se bemetse o seke sepile mbile re kena ho nyane ya le se bemetse medi etla ga ke tsoka no teng ga itse le ka ke ponto wa celeb ke na tla ga jaipisa ke na tla ga sa thumo le tla se fela he motsak mana ne ke ta ne ke netefetse ho lo jwang ke dikele tselentse ka ne ke tsoka kae ah ke ne ke tswa ka mona ka Gauteng ke le ba aperengetse o sengangata ke mametse radio ke mametse out here strata ke mametse mbololo na tswere notsi a tswere Kennedy ka ba etsa ntho e monate ya ka kantle jo ha ke batle go bolela letlo la ka ebile le bonolo ebile le lesesane ebile le haufinyane re ka ofela tsebeletseng ya ratong ya lesedi hosane bakeng sa hore ya le somelebetse bedi fitlhela goreng ya boraro e le out ya strat ga le mane manqhazang teng a bare ash a o tseba tshwajelo matha ka rona be le moloi go tla goreng ya le somelebetse bedi fitlhela goreng ya ne boraro gore ka ofela tsebeletseng ya lesedi teng ke mametse ka nnete ka tsheno le na a mona to mokalo pele ha ska fe dokumenta no o hla tla tla na tsebe le swa le sedi mo le bo ya so sing ha ke tsoka no tempo nto wa selep re tla go go pa le yena ho tla ho renya le tshwele metse medi o fetela ho renya ne ya bobeti e ya la bontle le mona de ka se le tsana are esh out ya strat na tsere no tsi ho tse tshisang a tsere Kennedy ke a bo di ha bula gatena happy da go nya tla nthle la ka le bitso ke dikile di magesene ke motengwa ha molete ke motho wa modifela na kwena ya tsholang ku a ibehe mo ke ke nyi fole e se ga ba kone ba tla u supa ka bona na e metshonyana dikele di go thileng tsintsa la matsholo ha na betla e tso betle ntle thopola ha go bolela tena happy na go nyetla ngbisu ha bo monate.

0: 086-000-3084. Mamedi re letsetse hle ha ona ntho re batlang re ipatela fela bophelo bo mathemalodi banna ge ke re ha di ikele gona e ke re ha di ike go utlwa monate dumela le seri
1: Yesu motho hashtag ponto wa sele bohama mongwana me go jile ka tanchinal point ndi ka yes ile ka nna ka tsela ke motho ya brisa le la tshonto ha le tsa bukinga re rata ke bari o re matlo ya dikhadika
0: e ke re ha di ke mane e re ho tse ka thaka go tlole ke re ha di ke bo gara ga ntheba
1: o na tsela ka tlo ja ngwana mo tsaka le tsi tsa wa ni ntse le ngwana le ke ye re go ka ba ka tinya mati ngwana ni
0: o ye ya ke le tlole ngo tlola melo ka rona re batla fela o fuwa ha di ha ke fela re ime
2: I'm going to go to the point.
0: Jabora.
2: Na kina le mangwe.
0: Ana mangwe jwa.
2: A tsibu ke motho bolele le o na le mang.
0: Oh, na jwa le all right, okay.
2: A kina le mangwe.
0: E mola tuking ha wa chaka.

0: mokgotsi ke tla tlhaka jwang ntlo e tla sala le mang?
1: O na le ditsotsi bo?
0: Ee, a tse mo bane ba nke toitoi ba thusitse ditšaege.
1: Kae ka o lola ka bo?
0: O sena mo ke fetang a ke ya shopo.
1: Ya kae?
0: A ke ya shopo.
1: A se ke itse bana utlwa.
0: Mokgotsi mamela, motho a ne o ne o kentse molaetsa. Kwa ni ka khola na tlhola re o tla ntlela dintho tse monate yena
1: batla number tsa ha o ngolletse Facebook mana o batla dinomoro tsa
0: a u di sa kae
1: wa o rata go ne fa o rata ke ba mamedi ba le se
0: ntle ka tla blo mo bono ha ka mpona
1: wa o rata batla dinomoro tsa ha o ngolla mohlene go ka mogoki gatang mefa ka tempontu
0: a u batho ke tsone.
1: Ke bona ka ebile ntse le motšhanyana tle wa o rata
0: ao a ke tsebe ke tla reng mare nkile ka tla bolomo mone ke le monnyane mane a ka mpona ka nakong ke se utlwa ke tlile le mme wa ka tela tlhoka la gale
1: onebabothela o rata gona jale se gala o tse gola
0: re ile ka terene ke sena dibatho ke sena dibatho ke kalame terene ke le jalo
1: onefa bodela o rata ona jaletlhe
0: o e seng kgalegale kwa
1: a e seng mogalori wa gago
0: nna ne ke se kabanyane nna ebe gampona ka nako eo e le tsono ke sena dibatho
1: bothela ke ntho ke le 90
0: ke nlighten yana
1: ee ke le 90
0: Le 90.
1: Eh.
0: Bo. Oh, a re tla kopana nenne.
1: Ah, o batla go go tsa go re.
0: Gole o na le ka tsa re mo fetso la ntse ke mo bona.
1: Mo fetso ra.
0: Mo fetso la kuke na bo ring. Kuke na o la ka. Mokgotsi a ke se o fumane almanaka
1: ke a leba utlwa
0: a ke se o fumane almanaka
1: a di almanaka ntse ko obetse
0: o chapo e
1: sa
0: eitera
1: ke lesedi FM halo
2: fela ponto
1: go jwa
2: ae go a loka ranta dipedi a waga dipedi pono ai ke tuletse ke le mongwe fela ponto ka mona ka olata thabadimo o dithabadimaka ae ke mongwe fela ke ile wena ka tsele
1: obaneng batho ba kae batho ba bangwe ba kae
2: ai bana ba ka ditlamogeng ka kwana jesus ka o nomputsa maoba gore ntlo ke re ai ba teng mara ba ka ditlamogeng ka kwana ditlolo ka mona ka kamogeng ke mongwe
1: fela
2: ha ke gore o ntse o mputsa ka o betsa lastengyanaphela
1: monate mone ke leboantata mokwena
2: tanki gogoto
1: betselo sedi fe
3: wa phela ke o mametse 88.4 skoi matumela ka matekele diticereng
1: maka nako ka moo ka diticereng go jwa
3: go monate kannete monate o sapato monate
1: le patetse tse saletse mora wa jere ka ofela
3: ee ya ponta
1: o zo patetse
3: ya ponta
1: le tsone
3: e ba
1: tsona le tsone
3: ee ba ga e ponta
1: ke la mokwa o ba metse le serie fe ee ya thusa ka credit score nnete fela dumela
4: ee la ee la ponto
1: ee sha ponto
4: ee ke mara ka mara ke ka mara ka iris nnete ka mo
1: wa itse ba credit score
4: ai khona a khona ba tswa cash ngwana ba tswa credit score re di gene
1: ah mamela nti ke rena o tswa credit score
4: ke ah ke itse
1: credit score ko jwetse ka jeno
4: ke ya ko jwetse ka jeno
1: credit score ke di ntlhatse o di fumaneng o di fumantswa go latela ka gore na o motho ya tshepahalang go le o kae dikolotong jwale pele o fumana bo di-loanu tsa dikoloi le matlo ka nakong o tlhaetswe ke lefu ka nakong o batla go aga ba tla be ba re ba batla ntho ne bitswang ka gore ke credit score dintlha tse bontshang gore na o tshepagala go le o kae o patala ka nako ga o tlodise dikgwedi ga o patale ka mora nako jwang a se ntho empe credit score
4: e fumanwa kae e fumanwa kae
1: e credit score ena o e fumana ga o etsa dikoloto
4: me ke etsa dikoloto teng ke bona banyetse kang yona
1: o tshwanetse o etse dikoloto go kgona bona go patala gantle o le o kae
4: ke bona ba o phusetsa dikoloto jale mo
5: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
5: Oh, I gave one in two, man.
6: Hola Ponti Pontisto.
1: Kima Yima Shiro.
6: Walko si Pontisto.
1: Eh Shapora.
6: Shapora Nishman. Gina no en the Guma meti 88.0.
1: Mosebezi.
6: Ya Ponto.
1: Sebeza katata. Unka lifini, lia lifini.
6: Oh muna me jinki le kamma. Shagiba kawa poli bitman. Kamma chinki le kuja. Hate no jinka juni. Wa yinki atora ako. Kienka atora juni.
1: Wana wa etse ba credit score.
6: Credit score.
1: Eh.
6: Eh.
1: Na la bukai.
6: Ah, chikimu a tshe chiki.
1: Oh. Ya le bo.
6: Shut up.
1: Ke le seri halo.
7: Tsiba la banta sa levo.
1: Lo shapu.
7: Lo shapu.
1: Ke maga.
7: Ke khalemile tse.
1: Kali?
7: Yebo.
1: Salama?
7: Ah, ke wa ne pontu ke na lwana fan.
1: Tsaba credit score.
7: Hmm?
1: Tsaba credit score.
7: Ke tsile.
1: Etsa dikolo le qualify jwang a le qualify le nka dikolo ka di finance le sa tsebe credit.
7: Oh, ha ba bona je re ntse ha ntse ba mfunela, ba ntse ba reng, "Hai, ha ke di ke ne pontu yo."
1: Ona lo thola di call no mo go tsa ditsebe.
7: La la lo tena.
1: Ba go ya ka di insurance.
7: Ba bo ya ka di insurance tsa di koloi tsi dintlo. Eh ba bo ntse tsana di tsane di banka ba go loka di machalete a ikona.
1: Go njwetse mona ona na batho ba banka di number 4 tsa rona kae?
7: No, a kre ke tabela u rika yela. A sa le rika ha ona motho sa number phone ya hao.
1: Ke mo ileng hore re founelwa ga sa tsebe na batho ba nka dinomoro tsa rona kae dume
8: ra tsama tija la ra pele ma tsanga mpe mo tare
1: so se
8: mona mme ke u ya di ga tsou ke mona ba le tsanga ke tsowe ke ntse na mezi
1: ona lama
8: ke tsowa la dile mo mona mme ke tsowe ke dile mo
1: sa sile mona tsa utlwa
8: ka ngi pondo sa ba
1: Se le serie
9: Pondo.
1: Eh shapo.
9: Walo walo ya go.
1: Tsange kholo.
9: Eh ya bo. O jile ga tsela ke le mosebetsi mo re di a boya. Ke masaka la ga tshimistini ga mo.
1: Ke nga go di a boya di boya le sedi FM ka pa ihle mosebetsi o hula ka thata.
9: Ke hula ka thata ke ja ga fale.
1: Ah o le security.
9: Ah ah ke a driver ga mona ja ka teng.
1: Ah go go sebetsa mona tjwa ga nna o dutsi fatse o sebetsa o dutsi fatse.
9: Eh o biba mosebetsi ya bo.
1: A tswana credit score.
9: Eh ke tswa credit score.
1: Na la boga.
9: Eh ntate ke fast ke daga ke na dikolo do a ke khutlela wa tse ke le fast ya ho.
1: Re ke le ba utlwa.
9: A ga le bo bon.
1: Eish re a qetela ba bara re ba utlwa.
10: Eh ponto.
1: Eh ke manga.
10: Eh ke mo di se bona N1 la blom.
1: O ya kae?
10: Eh ke a sentshuro ona mane ke tswa kae.
1: Ona kapa mo o tlile neng kapa o solo bo blomo mo.
10: Ke ile ga leve.
1: Leve le phumule mpa.
10: Eh a ke go phumula ona mona blomo.
1: Ke.
10: Eh.
1: O blomo.
10: Eh ke se tsaka 10 kilos.
1: O blomo ka e ke to dumedisa ke tswa mosebetsing.
10: O tla ntola engine ma.
1: Ona me ke le botsa sile mona tautwa.
10: Ya itewela ponto.
1: Wa mesere serie FM, hallo. Le seri ha.
11: Ntle le kae?
1: Ya qetela dume.
11: Ha mona tle kae ha mona ponto.
1: Ke o mame tsela kae dume?
11: Ha mona tle ke hai.
1: Na lama.
11: Ke o mame tse ke na le ponto. O tsalem.
1: Ka go kwatetse ho ba hai tshono ba tla ya kae?
11: Ha ona mo ke batla ho ya teng. Yo na ke a rata e ka tloka ka ho se.
1: O ke ke ngwa thaba ko lata ke re kae kae.
11: Ja, a ke tole la ka ntse ke ka na kwi a ra wa no khutela go tswa.
1: Tsho wa nyatsa wa ntswafa.
11: Ke njwa.
1: Re ba utlwa.
11: Ke ntse ka wa ne pont.
1: Mo ha wa mo di metse kwetsa ke le sedi ha lo. Rosi. Tsama me hale e ho qatela ke tsa mo ha u fela dume.
12: Alo go di bondela ga.
1: Rotle ke manga.
12: Ke tmo ntse ke tsana ga mona ka face 5.
1: Face 5 ka e pumulong.
12: Ha bu ni sante.
1: O tsa blom e ke mang.
12: Edmond ke tsana.
1: Desmond e ke.
12: E ya na ra ke tse go. Go mamie re se go jile ka tebe na ke ke maga ke ke re re tsin ke tsile tebe.
1: O go betile ba.
12: A ne ke wa. Ke
1: le bo go.
12: Di wa le da di ke finne ma go mango.
1: E o ba re ngone mo wa go mvetse ba nngwe liwa.
12: A ne ke santane ke ke ne ga ga ba tshwa ha nyana ke santane ke ke file na kwa ya ya na tsela ke ga ke ke phumula ha jane
1: ya le mo kwa
12: ba rena o ti ba rena o ti o ti nga nita ha ke lo se wa ka
1: o kai wa neti o kai
12: a o ti nga mo lo mo mo ke bi tsabela ko na
1: o le ka bi tsabela ke e phela ke le mo kwa phela bona de
12: Thank
1: you, I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. Kaika pakai hotle mwele nguruma mitsina tsebeletso o le hona teng. Mumamedi, batho ba motho a reng di network tsa di SIM card tse di sebedisang e sa le rika. Ke tsona tse fanang ka dinomoro tsa rona gore re founela hotlhe mo ke hanana le wena scree ke hanana le wena batho ba fanang ka dinumber phone tsa rona ke batho ba na be leng gore ra re fitla reception re ngodisa mabitso a gona le dinomoro tsa rona ke bona ba rekisang mabitso a rona haeba o re ke di network tse re di sebedisang tse fanang ka di number tsa rona. Ba tsibile jwang hore nka batla insurance ya ntlo kapa koloi eng eng eng. Hobane letsatsi la pele ke sebeditse re se di FM ke nana matsatsi a mabedi ke sebetsa re sedi. Ka ke thola di call tsa di insurance tse kana. Tseo ke nentse ke sa di thole pele ke sebetsa re sedi. Ba ne ba le kae? Ha ba hore ke di network. Haeba hore ke di network ba ne ba le kae he? Bophelo bo ba ka ofela bontse ke bophela Fixback ya kwa. Ke phela mone ke sebetsa teng Fixback ya kwa ke sena tjhelete ke sokola. Hobane ngwana jwa letse ba se ba tla ba le bangata tje. Ba bua ka matlo, ba bua ka dikoloi. Ke nala matsatsi a mabedi ke sebetsa lesedi. Matsatsi a mabedi ke sebetsa lesedi. Di insurance company tse tlang di bua ka di life cover, tse tlang di bua ka koloi, tse batlang ho mpha koloi tse batlang eng. Ba tsebella ka hore ke nka kgona hore ke patele koloi bonyane ka kgwedi. Nna. Ba tsebella kae? Haeba ke di network tsa di company tse leng hore re sebedisa di sim card tsa tsona. Hobane ane ntse ba sa mfounele dilemo tse ka ofela tseo ba le sedi ke fihla 2023. Dilemo tse ka ofela ba ne ba le kae?
13: Hashtag hamamelwe.
1: O tla ka pele ne se bile ke kwetsa bu.
13: Ponte ntse ko mamese ka SABC Plus app e le mosebetsi mona Fixback. Ke di ao morebane.
1: Ke leboha wena wa tseba credit score.
13: Ah, ajitse.
1: O jwa le o kolota jwa.
13: Ke kolota jwang?
1: Ya o loetsa dikoloto.
13: A nye motho le dikoloto ponto a selebo.
1: Wa kolotisa.
13: Ah, ndi kolotisa.
1: A o kolotisa, a o koloti.
13: Ah, ndate.
1: Ke na la masapo mona ka gona wa patala go di fela. Wa batla ka pa wa batle. Ke 300 empa ke rekisa 100 rand.
13: O hone a ho lo jo no le haimo.
1: Wa utlwa wa di rata dikoloto. Wa no se ke yola ho.
13: Me ke tla lo support ye re ke.
1: O support o tsuri rata, wa no se di bela. Ke re ba utlwa.
13: Kala sa tsela wa monate ponto wa selebe. Ha ile radio.
1: Ba ga ile radio, mme se se bele se rata. Nge me di me se supele hora ya pele. Mme se le se di FM le se di FM ke mo lela wa rata wa le. Jwale ka nnete batho ba fanang ka dinomoro tsa batho ba ngodisang ba kena dikhampani mona ba siang dinomoro a ke le tloeleng go rekisa nomoro tsa batho le. Ke na le menyenyetse ke dianga utlwa go ba rekisa pampiri ena buka e tla be e ngotse e bontshitse di ID number tso bo tla bo dikatsitse o tlatsitse di number phone tsa hao. Ke mo gona tlo fumana di kholo sa etse beng fela gore na batho ba nka dinomoro o go ba botsa ngata. Ha ba founela ba botsa nako e ba founing ba botsa hore alright re tlotla re bua ke kopa o nthuse o njwetse hore na o nka nomoro tsa kae a se angata ba o jwetsa gore na bankile ba itlopa o tla kwa tu ka tsebe. Ha ba di fumana ka tsela ya ntlo ba ne ba sa o jwetse fela gore ke di fumane kae kae company ya network e sebedisang o go ikele ba botsa ba founela fela e qala e kena ba re ke mamang ke matshidiso mohale kae kae kae kae. O bo somo botsa hore alright re tlo bua o se matshidiso hle empa ke kopa o jwetse hore na ke mang a o thusitseng ka dinomoro tsaka o tlo ukwe ke hlola ke ba botsa lenna phone utlwa ke tu ho bana dikarabo a diyo ba tsa bana ba di fumana jwang hle batho ba modimo o ke seng phone le ka 5 ka paka 6 ke tswa mosebetsing ka 2 kona ke tshwara mbogoko ke hona ke tshwara mbogoko kana kweno. Hantle dumatlo re ke apere mo mabese le sedi FM re qala mogatlhelo wa o qetela.

ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa basotho kopanan pina e nngwe mme re tlhoelane

0: a push to start. Rile ranga pina monate ya Tyler Adali wa Bobby Cooper Yamsa Seria America sonta ka jeno re batla u tlorna o re rile angel ka ile re ke sonta china itlotsa majwa merero ya tsatsa 086-000-3084 tloetsa ka jeno ke sonta ifet one ke mafela go Basile, Mambalapi, Mama Musebe, 086-000-308. Kwe tangache eno kesonta, wole seri FM, dume.
1: Antela kaya rangwani.
0: Shapura.
1: Kira anna kia kireke. Haki tomu.
0: Wena uya, uya kireke.
1: Ama nati jong, haki tomu uya kuta yutu ishilela. Fana mawabani kutule ki kolota. Haka pumula o, haa.
0: Ka jelo lena tso
1: tsheke
0: ke iphumule la stela ha
2: ikolota o phumule
0: hantle ke ikolota
2: thank you ga wona pa sere sere FM hallo uri smuthu smuthu e smuthu onto ke batla o tsheka la referee drum pa e ka mna ka check ka tsi dina po da fela tsi na di pedi tsela ke ka mo phumule ke motho la thoko tsena o ba o tsheka mna ke e chose
0: wa ka lo a ka
2: lo ka tsela mongwe
0: la pote ke dire ke ka tsela la pontso ke tla fela ke tsa tsela ho utlwa e ka ntle pontso a mse jola sebele se ra tswa ngale seri fa bra be ma fela ho ke son tsela fela ke se a celebrity motho ma ya reng ke motho teng kwa rokile se di tume
3: dime la pontso selema
0: le tele ka
3: ke te u bele khalmele se ka go le ka mona ga mo kwala fela fa
0: tlo
3: na he a ke jwa le ke sonta ga ke boela mogao ke boela go de potekelo seretse
0: e
3: tla ke le tseleng le tshagile na ka ofela ke fitla late kwa
0: ona na te fela ke se sila wa utwa
3: e ya se pontso lo wena ngwanese
0: a meri e supile mesoso pele ho ra ya pe e ponto pele ho ra bobedi ba no ba tla tshetsela ma 086-000-3084 le tsa tle ke ba tla utlwa rena ye me jwa meraro ya hao ya letsatsi ka jeno jolo ka ile hore ke sone ba ke tsa ba hore ba timba tla ya le funka jeno re nke motho teng gore ke le sedi tume
4: Dimela Panto.
0: Eh, Shapo.
4: Oh, Shap, Shap.
0: Eh.
4: Na ke tsere ding, a ke kutla ke keng, lo ko pana le bomme, o ke re mona te kutlo sa tsa tsho. Wo le mole go ntme ka dimo le pare.
0: Yo ka e kere ke.
4: Eh, skong ke ndi le ke MC.
0: En khia kerk.
4: Yes.
0: Tsa zile mona te na te fela o utwa.
4: Bona fela zo le Panto. Bye.
0: Ai, amabari wa sebelo tswala sedi ya tsamana kwa ya mangqaleng. Ya tsapona tifiso ho hlomeleng ho roma mesena sebelo tso gore hona te. Ba bana mane le nesa le ke ituletse. Le bana besu bo morathatha thunya se seholo. O JS a dlamene ba ntshakitse ba leteng la pemane ba re a butipono. Se ba mo tsanteng re batla o dula le wena re ikeke monate bo Kaiser teng ke mo tsiare ke ke tsholo ponto wa Kaiser JS dami ra thata ke le bua go fela bo a buti pa tsama tsholo le metswalle ya tle re bona re na re fumana botho jwang kwana dume le seri dume la tle Dume.
4: Ponto le kae?
0: Eh, return le ka.
4: Ha monate.
0: Ke mang?
4: Ke a kerekeng. Ha ke khutla kerekeng, ke a ka botshabele ke lo bona malome wa ka ka tsetlele. Eh, bua le Julia Maso, se ponto tso koma metse ha monate.
0: Tsa sonta le dipiane, tsa sonta le dipiane.
4: ah ha ke tswa fela ka 7 e ke se ke ta di ntotsa ka hantle ha ke tswa ke reke tsaja ha ke khotla ke a botsapa
0: dile mona tsa utlwa
4: ile buile ponto
0: a me tsela seria
5: ta te ponto le kae
0: le ka
5: ntle le kae o bua le nkhono nya ka lo mona khono mama bele
0: khono mama bele nya ka lo ngwe wena ye me jwa merero ya letsatsa
5: nna ke a kereke mosadi kala o bua le wena ponto wa slepe o be letsatsi e monate
0: dile monate a utlwa
5: tanki
0: tsela seria fm hallo
6: ponto
0: re teng le ka
6: ke pizo pizo
0: a monate ke manga
6: komo le tsa batla tshwenyi mo ya ke le sa strong
0: e jwa merero ya letsatsa
6: e go ya kereke ga ke tswa kereke ke bona ke phetsa ba ntse ba ya pa
0: e u phetetsa la tsa lapa o etsa jwa ngwa phe
6: e
0: amme na te feroga tsa tsila wa utlo
6: ha o bua
0: o tsetela khotso
7: wonda
0: ei ha rutwe
7: a nda ha ke tsa mona ke tsaisa ke ikalla ga phomola
0: o mosebetsi
7: mosebetsi wona jo ha le mona mme ke ka tsoupe
0: o tswa ka bo wane mola o etsa jwa
7: ke ka o damo nda de kana ka fola fola makhoko ka ja makhoko
0: tsile mona tsa utlo
7: Andi
0: awo mo di boitse kwetsa kho
8: ala ka ponto
0: la rotla ka pere ke mme manga e
8: ke tsing ka mo ka retse fa ke pele me no
0: eh
8: nna ke ga ke tshosa ni ke so ke na ga jo ni ke so ke tsha
0: ke fela ke sa tsila wa utlwa
8: ke le bo ponto
0: ba se se belo sala America se beri tse o le kana ka jeno mo di phoso di bile nteng e gopotswa le motumane re se beri tseng antle re pele a pele se beri tswala se jo ba le o tshachara mo ke o gamatsa di sekopa ding di thaba mpa le tsona thu ka meriti di ya ko ho tswa hon solf x dp se di fa mo celebrity mo sekopa na ho sa sa tla be le manta rqb tla be le lape ke tsoma na tenga dj sticks mo me re mo na tmana na ngo tla tla ngwala tla tsebeletswa le seri ku sia ka pina mo na tekwano nomfundo mo moda ntokozo mkize glory a re tloeletsa mana.